0: ji mo koy gumge yitté seigneur seigneur daoud defant fimna ilmu nujum xam seigneur bassirou dañu wax ne daf ci am ilmam seigneur bassirou dafa am ubiku ci ilmul falak lolou man na ne seigneur dako ci don te lolou buñ diké ba ci bir waxtan wi xam xamu seigneur du bu xoot tayatu te andak hikma dana feñ ci jotaay bi ilmu nujum seigneur abdourahman bousso ci falako jangé ilmu nujum seigneur dakim waxna baye seigneur baye khadim gadjaga khalifa seigneur abdul hakim mi neko bimay jang koso yalla daf ma tele ubbi ci xereñ ci lu ne dal na nit dana yaqule radio indil mako mo wax ko li yaq ci radio bi nit dana yaqule montre indil ma ma defar montre bi neko non ubbi sans borom la waye dama dox digeunte bu gatt rek xet yoyi yalla faxas ko ci sama xol ba mu fess jeex da ba mu jeex tak mu bayema ak beug yalla gu dara ko jut waye lolou yimu wax baye serigne kep ko xamne da ngay kotuway serigne du dang koy xam ci mom mana xereñ ci lepp te lolou dana ci dik bi mu jange ba nopi li ñi wax ci sun borom wax ne wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin serigne du musta'at ndiku ci adina mana li ñi wax noppul xamuko won buñ demé ba ci jotaay bi na ci indi ay firnde bimu noppé ci jang dafa dal di songu liggéey ñaar yoyu mënuñu takaliko ndjay biñ ko sant ci 1977 sant bu jafé né bom ndjay xamé su ko fi ci réew mi ndax ñafa señ bu fekk la dafa am ño xamné bisib du ñew xétuk señ bu gim indalé xéña gu leen ndax amna leneen luñu nekkon ana sérieux sa fa nekkon sen bammel sen buntu keur yi nga ko dan fek bobu ak ciedo fa am fess fa del li lay won pestefu suñu du ak yitem ak samp fenn lu bax moy buy dem ci barab yu mel nonu du hésiter dong nga yi ñeko na nek ndjay ndjay ku ci deglu li da nga xam bu bax limay wax ci ne pestef lako songé ak yité ndax ñam fa fek fi suñu du nek ak fa ñoña nek bokut waye li ci am solo moy li tubab di wax repêcher du ñew na ci ñom ba repêcher leen moy xattali leen ndax ña upp ci ñom lañ nekkon muju nañ ko baye xetu señ du xeyñ leen loolu señ touba di wax ne sama xet banuna wa tibi abiqa banu xetu señ touba gogu señ do ko yobbu ñay ñay ak liko wër ba fofu fep bul beutiku tundu wa noy nangul ko lool nango and ak mom ci liggey ndax seydou dafa nexa top gis nga lolou suñu borom di wax ci alquran ne wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko topé djuk seydou moy cheikh murabbi yarkat bo xamne du la dor du la khas du la beccingel waye dalay may ab jotaayam su ngeen sekkeb jotaay nga diko xol da nga muju yaru yow ndax lepp lu wara nit nek ci nit kuyu da ngay fekk mu uppalé ko budé ak dal budé bi yar budé nopi budé bari téggine lol lepp da ngay fekk seigne bopulé bi mu joggé ndjay ndjay mam jaara la sañ ci touba medina la nit ñi mujjé xam ak yenen tol yim doon doglu ci réew mi fu melni kellel kër mañaw seigne xabar doomum ji mo fa nekk diko topoto kër mañaw num tudé ti dëkk ba nekk ci wétu mbuur fam doon bayé mbayum nor jogo ak yu mel nonu yu bare bare bare bare moko songol bopam waye bi ci muju nga xamne dama la koy téla wax nga xam jambaab sun deug deug moy ken musta gis sanciub nawet touba medina bim koy sanci dafa ñew ci seigne mustafa bassir da nañ ci ñew seigne mustafa dafa beggol doy lo ko ci leppam dafa ñew ne ko damay ab sama bop pour won la ne ko amalon jariñ seigne mustafa la damay ab sama bop nangami wer señ bi ne ko ah yow munuma la abal sa bop nangami wer yow dedet dal di re mu ne ko sa auto bi dama ko sox mu ne ko lolu yomuna la ci la ko doora wax ne ko damay sanci touba medina mu ne ko yow day man jaxal nga yow de poste bi ne ci yow ak njambar gi jax sanciub nawet ñi ko xam xam nañ ne ba muy dem touba medina lim jëk def moy fak def jaka
1: jaka
0: da nañ dik ci jaamu yalla señ abdul hakim ni mu ko yittele won ak ni mu nango wona jaamu yalla ba bu fekke am nga tayelu jaamu yalla do ko ñeme jege ndax liko yalla jaralon da lan wax ne jotaay bu yalla du ci yek metit lolou mi amna koor go xamne fulku bo xamne mang koy fateliko ndax seigne muntaha da ko yeureumon ci ndax bobu xawna tawat waye teewu ca koor ga mu dik di saytu liggey bi biko seigne bi yeureum da ko ndax seigne bi dafaré ne ko man seigne bi jotaay bi tax ma yek tawat moy jotaay bu adina waye bu fekke jotaay bi dafa yalla kesse lu tawat ji metti duma ko te lolou ñiko xam xamnañ ne jullem mana tawatam jullem xamugo tawatam koram xamugo tawatam jang alquranam xamugo tawatam jang khassidam xamugo ndax limu toggo won ci jamm yalla ak nangou ko jamu lolou neewana nga gis ko ci nit wala nga deg ko ci mom lolou sax moko jural tiofel go xamne jëm ji soplu won na ba turkh sufiye yi nek ci rew mi bari na ño xamne buñu gisse lu bax nangou ko seigne du bari na ay wëllere yo xamne bokku ñu ci yoonu mourid waye jëmmi seigne du gi ak sel gi reflété ci xar kanam bi mo leen xëc ci seigne du bañ am ci mom tiofel go xamne bo leen fekke ci jotayam da ngay japp ne dañoo jokku ci mom fekk jokku wuñu ci mom tiofelu diine mo leen indi ci mom kon ci wetu jang ni ma la ko waxe non la deme ci wetu liggey it ni ma la ko waxe non la deme nga xamne jang na li ñepp wara jang ndax jaar na ci seigne bi bu jaar na ci seigne bi bu waye bimu jange li ñepp wara jang nak dafa taxagne bopam dal di tabbi ci liggey ndax musta'at lima ko waxe ne musta'at ndiku ci adina seigne lat jeng ndeysane jarbata ma ngi koy nuyu de passage moma net ni ma seigne dafa bëgg jaamu yalla ba da melni bimu ñewé adina da doon adina da ko fekk muy luñu wara giiro mu gaaw fas yene ngir li kenn du ko ci ëppalé dal dama lolu ma ngi ko xamé ci biñu andé dem makka safa ak marwa bim koy daw neena gis na ko ci neew doole go xamne wurna ma ni limi def munu ko waye beug yalla ko yobbe muy daw dawin wo xamne nun ñiko top dañu muju suñu yaram daw ndax gis nañ ne ki limi def ni munu ko waye beug yalla gi mo fess ci mom ba li cieur yi nangul sax mi ngi won suñu borom ne ko cieur yi nangul ko waye xol bi nangul ko
1: kon xamna ne damay daldi ñew ci serigne sidi serigne sidi deeng nga fi serigne ablaye waxe ñew na ci feñ jamonoom ñew na ci lenn ci jangam waye yow nak ginnaw takko won nga ak serigne abdul hakim ben digeunte jikko serigne abdul hakim waye nak méthode bi nga xamne ci la serigne abdul hakim doon yar ñi nga xamne ñom la ko serigne touba bolé lon serigne sidi
2: wa ndoy sabbu dafa ñu jëj ndax bu ñu dégg Seigne Abdoulaye jërëjëf ni da nga daal yëngu rek sama doon gëj lañu ndax lo japp rek xam nga ko am na ko da nga xam lu ëpp lu la waaye nag laaj nga laaj bu am solo moom ci la yar nga nekk moom mu ñaar fukki at kooku moom du ñàkk nga xam ci moom dara mu mel ni ni ko Seigne Abdoulaye waxee rek ginaaw gëna ak adina ci bul jangam ci bul ak tawex ak ko sogal non jaga xam xam da naka li ëpp ci tarax fu jaar ci ablaye du ko resumé ci bu gatt gatt da wax ci wax ju am solo nak mo mel ko am Seigne Ibrahim Seigne bi kenn mu la wax ni diwe talibum diwu talibum manam gor yalla deug kenn mu ta ñala ay talibum lolu mom dal na wak gi ñepp bu ñi nga xam mo ñu wax sax mu ñu tan ay talib man ci mo talib ki lu talib ndax melokan wi ndax ku ñew ci mom rek da ngay japp ci la gëna bëgg mu jëm ju mëna yar ku mëna yar Seigne Abdou comme niko Seigne Abdoulaye jox mbo waxe manam dula door dula xass dula gëdd melokaram ngay xol rek melokar wo mëna yor da ngay xexel tabbi ci aw melokaram damay faral di wax ni serigne mom kenn du mom muy serigne touba waye serigne abdou hakim ci melokanam yoon mu nekkone def doon fi kilifa mom manam melokanu serigne nga xamne mu tassrefo ni beug nañ ko ci sayyakhlu murabbi faren fu mu nekkone rek doon fi kilifa dimay wax ci yar bimay gëna nek tutank nga xamne boba wacci guma alquran ay ta tom toluna ci jang bindantu bis dama xey ñew ci mom nasru bo waxawna yag tuti nak xamna warna def ñaar fiat lum gat ni assalamu alaykum munuma wa alaykum salam dan ma bismillah ma ñu dug fekku ci neebi ngi dama bëggoon nga may ma kayit me bindal la khasida munuma wa goor daari jog ci mom ci bopam du baka fatte mukk dem ci waliswa indil ma kayit jox ma ni ma su alliye da nga naan sarax ma kayit tax ab dong da yalla xol bobu yar ci man bobu yaakaara suma xolé sama yar sax xamna ay fikata juroom duma ko passé dal tax limay xamna yak tuti dal yagna parce que bobu wacc guma alcorane tam man mangi par alcorane 98 kan bobu xamna ay 94 95 lay don ndax ndem agna fa sax nga xamni koku dalay yar yar bo xamni da ngay nan ci geejjem bu so jugge fo dem da lan kan mo la yar leneng ma jefandiko nit munima yow xana même dakar ji sax dañ mo yow xana mourid nga munima wa baat buma neexa neex ndax fa sey da bay yobel melokan mourid bo xam ci duma natable mais leneng ma jefandiko mak bamnima kula yar sama xel day dal delu ci abdou seigne abdou hakim suma ne seigne abdou hakim waaw kay lolo ma nek dula dur dula xadro gis nga seigne abdou li gëna yéme ci mom ñepp xam na ni waxtu julli mom du ko def lu jakk ja waxtu yépp nak ci dafa am sutura nak mu nit ko am sutura ku mana yar yar bo xamni tay bu la gisone ci safan da fay melni ku lay laqatu waye bo ne gelbit ba yam ci koor da ngay rus waye du la wax dara seigne abdou jaamu yalla du ci force nit man nga tedd ci salam fajar jot muy julli ci dina def no xamni du def dara ci yera manam ngir bañ la du déranger nit ni kenn ko xamna waxtu mom jakk jere ko julle walu jumaaju manado waye rek dula sax yem yaay dem ba yew ci ni man ki li gatch li ci man nga muju bu yegate mu yegute rek nga and ak mom dem ci jakk je mom non lay xare waaw
3: ci liko war rek lay ne
2: ci wa ci la ne mom ci yoru rek lay ne da ngay xippi rek fekk ko ci yoru li bokku ni lim gëna bañ nak ci ay bañam moy lolou mom du ci masla muy julli ngay ciow kokku muy ko yalla sakam man ne julli nga baña julli don goné du am ci yow soxla way bis buy julli deg ngay ciow don goné ci seulement dana an ko don ciow ñu diiw la mëna ko bu ko defati su ëllëgé soko def dana ciow mom non la da waxé amna ci bo xamni itam ñun dongay dañ don saket sëriñ bi romu ñu julli ji jakk ja julé bu def fekk ñuy continuer saket mu melni da xelmatini ñi kat bayiwuma len fi ñu ngax julli jëlan mënu ñu julli jëngé na ñu ne ko déré mënd su ëllëgé lu ngeen defati bu julli jëne ngeen ko bayati dem julli bi ma len dorom di julli fi ngeen nekkon ci sakir bi ngeen ko dindi bam set
3: lolu señ mag bi defal nako
2: ngeen ko dindi bam set ci it lebir ji ak bax ji fulli ji nak moko ëpp manam du masla ci lu dul yoon nit ko am kersala rek manam bu lo beugé bo defé safar ba sax bamuy dal sa ko do lo xol day sa greek di lo wax nit ku mëna jox nit wor bala daf la yar ba nga mag don kilifa mu jox li ciir bo xam yow da ngay delu rus ci sa bop luma defal yalla ak may kan ba serigne abdou dima jox ciir bi melokan wo mo nekkun ci mom yalla daf ma dimbali ci mom teral ma ye ci mom nak amna bis ci gone cene dawon daw jige ci daara ja ñew fi Touba seigne daara bi ne ma demal topiko ma diko set bu ki bu guddii ma ñew bima ñewé nuyo mu ne ma kokkan la manako mana ci liggéey mu ne ma lu doon sey tank manako diiw de jigoon ci daara ja mako doon top ci waye mu ne ma ndax sen nga ko ci fambaram seigne fallu bo mbaram seigne fallu mo fi nek manako deret mu ne ma da ngay baye bu guddé bañ teud nga dem mbaram seigne fallu ak kertin saliw ci xeyga ñaar ñom bu ndoxé lu ndox lu gudd bu lu tukéré bu guddé bu sonné dañ fa teud nga xane mo lay mo day melni mo lay joxagne fi fim ne bama demé ba waxtu mo dem fekkuma teud ma japp ci loxo bi indi ko mune mo wa gor dal ne am ma sarax len pass bi bu ngeen xey ngeen ñibi dal ne diw suma len di jangalo damay bëgg su ëllëjé ba ngeen ñibi seen kër ba nekk ci seen bop lu ngeen bëgg mën ko defal seen bop
1: diw mi daw la wax lool
2: diw mu daw la wax lool suma ko waxe mom ñepp ñepp xam nañ ko way dina ko diw su ngeen gisee ma len di jangalo dama bëgg su ëllëjé ba ngeen ñibi seen kër lu ngeen bëgg defal ko seen bop li rek tax ma len di jangalo wa gor bo demé nga gor gor manam diw mo man boba la ko noppé top ci daw nga xamni façon yar bi mi yar nit ci magni sax mom dama fa fekk lu bare bare ko xamne da nekkun keur bayam te lu ne mu diko def suñ ko inilé Seigne Abdou day and ak mom rek mom duko wax dara fuñu dem dal dañ ana diw ñu ne ñu mi ngi mëna ko duggal ci wote bi waye diw mom da ngay xex xex gis ko mu defaro go xamne yow ci sa bop dalay yem ca janaka bi mi jugge seen keur dañ ko japp sax nit ku mat ndax ci niko aduna kafe muy nit ko xamni itam dafa gëm terbiya ni Serigne Touba da yare Serigne bi da ko gëm man bima jangal alcorane ba pare kamil bima ko ñëk bindal bima ko joxe da neema waaw goor waye nak bëgguna nga dem terbiya ji ndax sa mam cheikha dama ko terbiya lañ koy dañ koy nawé ndax lepp lu doomi soxna doon xam xamon nako man ko am bakki lo wax lu ne fasna ko yene def amone ma wa gor ndax nit ku ne def la mamam defon ba am ngeureum ci seigne bi def lul lol def lol du ko gën manam buy waxe yow ci da ngay rouss ndax day kilifa tay da ngay nek tout tank waye bal yi lay wax doko fatte ba ila jil mus doko mbassa fatte nga xam guddigu gogu mako wax day melni tay ci man dani man na nga bindat benen kamil yalla dogal ma bindat benen kay men joxat ko munima jangal tere sangam ak sangam ak sangam ak sangam bimay jang tere bobu ñun dañ doon def kurel khasside mom kenn ko xamna ko seigneur bi sax ndaysan mas na ni jang ba yag muni xamna dal goni bu ñun meeneu jele ci jang alcorane sax yu bu ñu jang wax ci sax da koy jar ndax ni waxe khasside mom lan lu mel amut nga xamni mom ragal yalla gi ak jamu yalla gi bo dige ci seigne touba dañ la jox melokarum talib ko xam da nga yakane ki sax jangut mom ma talib mom kenn mom munu ko dab ci talib mom waye rek bula tapé bu démé ci sap ko ci karam du julli mune alhamdullilah rabbil alamin ci maharijul khuruf ba da nga xamni fi ki fu doomi soxna jangew na seigne bi jangé nafa mom manam bula jité julli rek da nga xamni ki fu doomi soxna jang rek koko jangé nafa do ko dara xam mom nga xamni biñu défé lolu biñu jangé xamna xani jangum xassina moko duggu bimu jangé paré dama wolu man ma ñew ak diiw mi nga xani mo yor ndara ja man na ko tuddu sax moy seigne basir gi bimu ñew mu ne ma lama non jangalo de xamu fa ci tollu ba dama bëgg nga and ak basir gi mo bolok nga dem tribé ji dar ñu ñun ñaar nit ñu aduna de lu ne man ne la bolé waye nit ñu ut yalla la yalla yaat ne kenn ku ne man nga ci am yalla te jappandu am seen digënté wa xam nga dañuy seuf ñoo xam ni bo le nit dara ku mat mom mënu dara jaar feneen fu fi la jaar lo ñaar baati rek lañ wax daali yeen waxatu ñu leneen nga xam ni kon da nga daali yegni man ke limay ut jeewruñ ji ma Seigne Abdou Bolé melokanu mo meena gis ci mom bu mako xeb bu mako ci roy na delu ci lama Seigne Abdou Seigne bi waxon xamna mu neew ba ci bir waxtan day ngeena dugg ci day ko yitté taawul ba réfari
1: inshallah ci wat ci yow legi Serigne Sidi tabarakallah yaakarna nafaral nga ñu lu bare ci dundu ki jëm ju tedd joju di Serigne Abdul Hakim waye nak bokku na ci lima gëna marqué ci say wax muy manam ni mu nuro Serigne Touba doxine ni Serigne Touba da yaré bimu da jubanté kersa gi yépp day feñ ci bir wax ji legi xisab sakir wo rek ak ñu doon julli yaangi deg bi nga wax Serigne Abdoulaye lay wax naan Serigne Touba defal nako nga xamne day copier Serigne Touba harfan bi harfin ci aw doxin aw yarin aw melokan yalla nañu
0: ci fonku julli gi amna defena amna bis bo xamne ci Touba day julli timis defena ci bir keer gi deg kuy deub na budul cafe lenen la ay bimu selmele dane Abdourahmane Faye kay mu ne ko demal fe gën gogou ñu yoron ak lañ doon deub nga bolé gënné gi ak lañ doon dëbb gas ko sul
1: la ilaha illallah
0: ah waaw
1: ñim musuko gis waaw lolu kenn musuko gis waaw lolu da ngay gis ni muy
0: yalla jaral nako lool waaw sun borom jaral nako lool
1: waaw nga señ abdou hakim da am tawfiq dégg señ touba
0: bu baax baax
1: ko copier bu copier bu baax jërëjëf señ ablaye jërëjëf señ sidi señ abdou hakim gadjaga yaakaarna dëng nga li nga xamantene ji jaar na ci señ ablaye joxum ba ñew ci señ sidi nar gi lu am solo li wax señ abdou hakim da bi tam ngay kenn ci njabot gi di ay turundum ba tay jikko yu am solo yi nga xamne señ abdou hakim melokanon nako mu doon lu yaatu doon lo xamne lu talib yepp mëna roy la ak yarinam ak doxalinam ak dundam fo lu ci mëna ñewal señ abdou hakim gadjaga
4: ok di ko def señ bi ñu dëllu sante yalla bu baaxa baax serigne abdullah jerejeuf
0: jerejeuf jerejeuf
4: melal nga serigne abdul hakim ci melokan wu rafet jerejeuf serigne sidi ci tambali nga nek adunaam ci mbul famu jaar ba nim accé ci serigne mbay dia serigne borom ubbi ko nak comme ni nga waxé né yalla daf ko xaragné daf ko wadjal ci waccay yu rafet ta mag seigne mbeydia biko ko seigne basirou di jox danako ak watom alquranam ci la sak defaro nek
0: cha ilaha illallah
4: danko baye xel bu baakha bax kem nimi watto alquran rek kem nonu yow nonu ngay defaro seigne mbey na sonne ko lol waxna na bi mi doga tambali ci dir bu gatt rek dafa wéré di gu metti mel na ndjel ben gi dafa mel nako xawa nakari am xel ci ndjel beeluk tambali gi xam nga ko jaar ci ñetti serigne bay do ak ci serigne bay muy ñentel bi te sam jang taxut mu sori lol kon da mel da nga am ak nakari xel waye neena mu dadi wéré di go xamni bi mu tané dafa mel ne ndap luñu deppon ci dippiko ci xel mu neex serigne bay ku ne xamne ak yémem ci digënté mak alquran neena amna guddigo xamne mok serigne bi serigne abdul hakim ba fajar gi xar mom xamatu fum nek man xamatu ci kaw la nek wala ci souf te bobu neena seigne baangi joow bu baax ci alquran seigne borom defal ko ci ak ubbeeku nak gu jeegi dayo ginaaw bi mu noppé ci xéetu alquran ak njang meek yépp xam nga seigne basirou mi ngi ko tuddi seigne abdullah borom derbi abdul hakim ji ginaaw bi la ci duggusi bay makhtar job net li na mané ben bis da nuy ci cheikh mahamoudou bachir serigne bachirou nuy ko nako abdullah de newana ñu tuddé ko nit ñu diko ko wowe way dina wut luma ci dolli mom ci jëmam mu ñaan ko ndigal nako suma amé ndigal dina ci dolli lenen mu jox ko ndigal nak mu dolli ci hakim abdullah al hakim mu abdullah al hakim way tur wi nak wuy ko lol
0: a nga xamne seigne do ñaan lool seigne
4: waaw moko ñaan ne ko
0: moko ñaan seigne
4: waaw monako danako dina ci doli dara monako bama maye ndigal ma doli ko ci lool baye makhtar djub momako
5: def
4: neena ma ci sans yi lako serigne bi jox mu dem jindi tangal duñ seddel wat ci jotta
0: allah akbar
4: waaw lool baye makhtar djub momako def waye tur yu wuyiko lool ni seigne ablaye waxe ne suñu borom dafa def ci mom xetu hikma bo xamne xam xam bo xamne ma ngi fatlikou benn bis bo xam def ñoo fekk jogo waaw bobu machine yi lañuy rosé machine nga xam boko talé machine yi day génné ndox xam da ñël bénuk machine yi ben rako rek la daan génné ñu défal benen bo xam day génné ñatt ñu jënd ko nak bobu ci ñëg yu cher lay jar bokku ci daanaka ñëko ñëk am ci bërek bobé biñ ñëwé nak biñ koy wone señ bi di ko présenter melné lool dafa xawa neex ci non dal waye biñ ñëwé ba tip machine bi ñu tal ko mu tak mu daal wax touru ki liggéey machine bi
1: la ilaha
4: illallah nga xam na am jeriñ ji ko don presenter bi dafa mujj mom dafa lu man ko li diiw ko ñëk defar nga xam na suñu borom da ko defal ci lepp lu mu jakarlo rek da melne lolu moy yinki wu ci kanamam
0: wër
4: waaw moy ubbi ko ci kanamam gis nga Touba Ndiaye Ndiaye bi mu koy sant ci comme niko suñu Abdoulaye waxe da nekkon bërepp bu yéme da nga daan gis nit di dox ci ña fa nekkon ba yagg do do gis nit ki nga gis bukki
0: la ilaha illallah
4: waye daf daan wax ay fu ngeen meuna nek ca nek ci lima leen digal kenn du leen meuna lor nasru gi biñ fi nek dañ dan joge tip dañ dan joge nasru di yalwaani tip waye da ngay dox ba ci yag ñun mbolo lañ dan doon ndax daara jiñ doon fi ni daara tribi ñeek mu koy def da bay daara yu jangale alquran ba nopi kep ku muy yobbu ñu dele tribi ñaar da ngay mokal alquran ba nopi wala sam xel neex ba mëno ko mokal mu wuur ku ne mokal alquran wess na ci yow mu doog dile yobbu ci daara ja
0: ka tarbiye wul
4: wa nga doog tribi ji waye kep ku ñew fi mom mom lamuy ñeek def ci yow moy dalay jangal ba xam ba nga xam fi ngay tek sa tank amul kenn ku mësa réré ci képaram kep ku mësa ñëw ci mom rek daf lay jangal ci yoon wo wala lay ñëkëte gis nga nasru buñ mësa di joggé nasru di yelwani tip da ngay dox ba ci yag nga gis mous wala xaj wala nangam ci suñu biir nga am da ngay jek jek rek gis ko ci suñu biir waye da naka kenn duti da ngay jek jek do gisati amna bis bo xal ma ngi fatlikou ñu ñëw bay dugg ci dëkk bi mom ci jëmam mu gënal bopam nañu da ngay na guddé dé leen téla ñëw da mo fekk da am luñuy daq daf ñu daan waxit ci jamono jojone lu ngeen mën ci gor gorul te bobu ay ndaw lañ comme niko señ seyd di waxe mom kimi yar nga nek ndaw ak nek mak mom la yamale kep ci mom mom lim bëgg def ci yow rek nako def ci yow daf ñu daan wax ne wax fu ngeen mën di jëm kessi jigen ñi mom na ngeen leen fi bayyi wala su ngeen fu mën ta ñak dem na ngeen sol ay dal daal na waxtu ngeen joggé seen tankup neen ci tankup jigen dafa mel ne fama tok fa lañu jëm ci sama xol bi ak rab am dañ dan téré jaxaso jigen jaxaso gu jigi dayo amna wuuma jaxaso way dem ci seen bërub yi rek seen caisse yi sax dañ ko dan téré moy ko samonté ak sunna sunnati bi sallallahu alayhi wa sallam am bo xolé jëmum sahiram da ngay gis sunna su taxaw amitani du manki dara waye bo xolé biram nak da ngay gis talib bi seigne touba bo xamné da ngay gëm ni kulut mom rek gëna ko bëgg seigne touba gëna ko xogum
5: sadiq
0: on werna
4: te lool daf ko daan wax ay yoon yoon
0: waaw
4: man tok na ci jotaay bo xamne ben waxtaan kat ñuy net li wax jaar jaar seigne touba yi mu ne yikket di joy manam ci yoonu geej bi mu ne yikket di joy dugg neegam am dafa bëggoon seigne touba ba ñun ñi nga xamanteni bi njang daf leena rawol way seigne mbey jaxtay wala seigne moussa kay da ko daan enregistrer lu dina ko jox neen di len ko diglu ngir lepp bëgg ñu xam jeexitali seigne touba yi santi yim doon santi comme ni nga waxe ni da copier seigne touba manam daf ko roy danaka lim djublu won moy seigne touba bi mi yar ak njabotam fep fu aw nit nek bu nit ñebere rek daf len di toxal mom non la doon dundé fum la duggal bu nit ñi démé ba commencé minanté nit ñi rek daf lay toxal ci benen bërepp bo xamné xamoo fa kenn ña nekkon ci bërepp bele mu delo ci len ci bërepp bi mu la jëlé yow fi bi mu santé mam jaara ña nekkon jaay jaay la yobbu ña nekkon jogo mu jël len yobbu fenen ña nekkon fe mu jël len toxal nga xam daf len di safané nga xam né kenn ku ne fi nga min da la fay jëlé yobbu la ci bërepp bi nga min ngir fi nga min manam ni nga mëna masla ak nit ñi ak ni nga mëna jaxaso ak ñom bo déwé ci bërepp bo min ba la nga leena min ci digënté bobu da na la fi yégué ba duto tal lenen bi mi sant ci mam jaara momit ci digënté bu jafé la ko sant ak gon na ci bëkk bu muy tabax nak famuy jullé lay jëk défar fey ni mam jaara bu ma sa taw do mëna jott sa tank fenn fo jogu man nga brasté waye dañ ko défal ben pont bo xamné dañu wut ay calière sol ko ci nga xamné lu ndox mi bëri bëri mom da koy jaar di jaar di julli ci amu kenn ko xamna tay julli ji mom
6: mom nak la melni jeexitu trop mi xeké mi xereñe
4: da tam ci da feñ ci mom ba ci Touba Madina gi nga xamanteni bi ci dëkk yi mu jëssant ci la bok amna comme niko señu bla wax nga xamne ci amna la ko sant amna bis bo xamne da jek jek rek ci mbaram mi tok ngelaw li ñew dañe mbar mi mu jël kamil alquran yi tek ko ci dëndum amne dara du ci toy wa nga xamne jëm ji da toy xam dess alquran ci
0: allahu akbar
6: allahu
4: bidel ci xamne kërok bimi julli bimi dem ci jakk ji julli ci kiko timon diko teyel personne diko fil te yoy yep boy xol ci jeexitali seigne touba da ngay gis ne seigne touba defal na lol ma yoon taxaw na ci garab bu mango muy taw mu jël kemel alquran rek te ki dem na xamne dafa bëgg seigne touba ba da koy roy ci ay jëfëm ak ay waxam ak ay melokan muy jëm jo xamne yit manam ku lu bax ñoran la lepp lu bax ak fu mu meuna nek rek da na ko fu wuti xewu ci kenn yemu ci kenn lu bax ci la doon dox guddii ak beccëk comme ni ko señu abdoulaye waxe ne kep ku ko gisit di nga xamne ki nit ku bax la ndax jeexital yoy mo nekkon ci jëmum te li nekkon ci jëmum li nekkon ci xolam ci digënté ba borom moko raw daf daan wax ne suñu borom foko tollu mu tollu fa kon na ngeen ci xeur ndax fi ngeen tollu ci ak ndaw li ngeen ni len aduna di xëccio nonu ngeen wara xëccio yeen jëm ci seen borom te su ngeen xasse am ngeureumal seen borom du len bëggati dara ndax lepp moy daw fekk ci len te lolu mujju na fenc mom man ma ngi fatale ko Touba Madina bis bo xamne luma ñaar fukki ministère ak ñett dajé nañ ci mom ci benn bis nga xamne bu ñëw da ngay japp ni fi dara dafa xew ñaar fukki ministère te kenn yëgeenti wut ak sa morom lolu nak ngeureumal yalla tekk moko wana may nit ngeureumal yalla tekk moko wana may nit
1: barakallah
4: nim non yare nak ci yarinam comme niko seigne sidi waxe du door du saga du xass kenn waye mom ci melokani bopam ci la lay baye nga ci xol lepp lo def ci wetam ta du nonay dana la ko téré mom ci sansi man masna wasol salapet dox jëm fi mom muna ma sa ciol gi bu ko fi indeti lol 96 la bes bobé la mujjé sol salapet masna wa jogé jogo ñu nuy ci ko mëna ma no def ak alquran mëna ko ma ngi nak nabi dé mëna way nang ci boré jang xam xam nit ku yiw day fexé ba dañ ak rër nga xamanteni bi masna ma dajé ku koy jambat ak wéré di ci do nga mi nekkon ci dara jojo ma nekkon mëna ko asgor du def luko metti mu jambat nga am def li yégi def ci sans la nako man mi di wax yow amul wenn waxtu wuma dara dut metti waaw nga am la nako man mi ngay jambat amul wenn waxtu wuma dara dut metti nga am nako ñëmé won ay cionna la ku ñëmé won togo yit ay metti la ci yaram waye duko yakal dara
1: tarakallah
4: waaw duko yakal dara
1: jere ñëf sey yam bima dina ñëwaat ci yow légui yaakar na ci lu am solo li nga xamantene ji netali nga ko ci jëm ju tedd joju nga xamne moy Chambul Hakim yaakar na nun ñi nga xamne ay talibi len yo xamne miinu ñu ko jaxaso wono mom natalam rek lañuy gis li ngeen wax ni ci yeen ñi jaxaso mom ñun ñi gis natal bi loolu lañuy lire ci jëm ci kon xamne ko xamne li seigne touba wax aslaha zahiri wa batini ma ni yalla defere bir gi ne la defere biti gi bo degge waxtanu seigne abdou non rek lay mel waye nuru gi mu nuru seigne touba yem na lol seigne abdou ci doxinam limuy copier seigne touba ba degge legi ni nga waxat ci taw bobu lepp toy bam dess alcorane kon damay ñew ci soxna mam diara soxna mam diara degge fi seigne abdou lakim gadjaga danele ci jëm ju tedd joju nga xamne moy seigne abdou hakim yaw itam ngay kenn ci kër gi bari na jotaay yu ñu sekk lam fala yenen jotaay ma degg ciofel gi nga xamne am nga ko ci mom ak bëgg bëgg bi ak doxine ba nga xamne mom nga am ci mom yaw dina peutox lu la jale la ci ku melni yaw manam lu la gëna attiré ci seigne abdou ndax gis na ciofel gi ak bëgg gi ginaaw bi nga xamantene ji doon na sepp serigne ak itam li nga xamantene ji man nga ñuko dikkel ci jëm ju tedd joju Chambul Hakim sohna jaar
5: wallahi wallahi wallahi seigne mbay togon di deglu rek dafa neex lol ci jëm yi nga xamne ko ci wax rek liñuy wax yow do leen gisati waye jëm ju ko doon wax fala sey sala sam xel di dem ak sa xol ndax seigne abdou ni ko seigne abdou lay joxum po waxe ci tambalem seigne sidi jaar ci seigne abdou hakim mi dafa doonone jëm jo xamne ay soppem mën nga ñoo ëppoon ay talibem yi ne aslam tu nafsi ci mom te loolu liko doon maye moy xana ñam bañ ko gis wala ñak ko nuyu boko nuyogul mom dang koy deg rek waye bis bu sa bu la yalla defare tawfiq bu nga dugg ba nuyonte ak mom talibem bi la fa yobbu won yow ya ko fay gëna min ndax bo ñëwé yitté jim lay may bo ñëwé nim lay yaatalé te bo ñëwé saf gim saf boromam day tax ba yow bo bëggé dara do nangoté gëcc mom ndax Seigne Abdou Hakim ni fi li jambar yi wax légui bëgg gim bëggoon boromam Seigne Abdou Hakim joxum pa wax nako ci nim niro won mamam Seigne Touba jëm ji nim ko ko niro nga xamantene copy collé non lu ko niro won ay jikko niro ko bëgg boromam ba nopi doylo borom Seigne Abdou Hakim lu soxla reuy bo ñew diko wax bo waxe ba yeggal da na la nga rafetal sa ndort ta dalal sa xel ñaar yi mom la daan safara mbir mu meuna dom musa dem Touba Madina am kuma fa dajal ko xamne dafa amone jafé jafé ak ay étranger ba danaka sax meun nañu dañ ko yonne won mandat d'arrêt international mu daw ci Sénégal bim ñewé am kuma andal koku niko nañ dem ci Seigne Abdou Hakim fuñu laccé ñu ne leen ma nga fi ba niñ leen waxé na ñu ma nga Touba Madina té Touba Madina dëkk bu mu fonkon la man moma waxal ci bopam ni ma fi dëkk mu fekk xamna né bëgg ngëm en 2005 jëm jojju bimu ñëwé tok expliquer wax né señ bi man dal dama am jafé jafé ak yoon yëf yi reuy ci mom jaaxal ko ndax mandat d'arrêt international kuñ ko yonné xam nga né yow fuñ la mëna fekk ci annu dañ lay japp yobbu rawatina nak nga sekk ko ak ay nasaraan yo xamne dekkun ci reew mi waye bi waxe ba yeggal señ bi ne ko nak def ne ko nga rafetal sa ndiot dara sa xel daniko talalal ma ñaanal la mu ñaan mu genn ba ci biti ki koy gungé won talib señ abdou mu ko waxon ñi ñep xam nañ ko mu dani ki ko gungé won señ bi da melni deggul limu ko wax manda daré lañ ma yonne dañ may japp ci te buñ ma jappé rek ma yaax nañ delu wat buñ démé sax mën nga ko wax niko mom na ci wax ndax bu ci dugalé kaddu mu wax rek mën na am ñoña bay ndax deug amna yaakar ci ni balay ay fan ñoo ñi dinañ ñew Sénégal te buñ fi ñewé rek japp ma dal de pat ñew même ñewé waxaat ba nopi señ bi waxaal lam waxoon da nga rafetal sa ndiot dalal sa xel momit mu sopp ba melni rek daniko bakke bande buma sañon nga duggal ci sa cadre rek ndax xamna ne bo waxe bo len ñaané dinañ bay señ ab da melni kuñu li niko duma ñaan bindef borom bindé fi la ñaan
0: Allahu akbar
5: delul ta rafetal sa ndiot ta dalal sa xel wax joju yegatul problème bobu waji fa la jaaré xamatul néna déggatul len gisatul len fa la suñu borom jaaré safara mbir yoyé gis nga li señ touba bindon ci khassidam zuriyatan tayyibatan tujaddidu nahjan nabiyil mustafa tajjaydu ba demene beuyit bob bako señ touba di bind man señ abdou hakim mi la japp ni mom taxone ndax señ abdou li ngeen wax ci sunna gim fonko won sunna la ma mom waxone nan sunnatu insha rabbi ubayyin sunnam soso nim ko dundale ñepp tek nañ ci sunu beut ndax señ abdou baybas bu mala mang koy nuyu ben bis dañu tok ak docteur pap touré ndax da na def buñ togué mu may ton ci kanamam ndax neena cissé moy ginar ci sosé leg buñ togué nak daf ma nan ko keri ko comme touré la sante ma sante cissé waye señ abdou moy jëm jo xamné hayba bi ne ci gaynde da na ci mom dang koy bëgg waye do ko yapp loko nam nam bo ñëwé tegg ngay def loko bëgg waxit bo ñëwé tek ngay def sa xel ak sa xalaat lo ne buma yexé wax ko bo yexé day mel dañ nan la fatel lool ba nga genn nga nan suma yegoon wax ko nangam ta bala nga fay juk da na la junju lu melni soxla soss nga fa indi won buñ togué docteur Patoure nan ko keri ko mané tek rek mu jek jek jël kurus gi dal ko door Patoure nako do bay jamb baybas guma dani mo man dal mam jaar ci se ni nga te be señ abdou mi di serigne jaaxal na ki du serigne ñu gone waxuma ak jigeen mu daniko basirou bal jambour ke seigne touba amul suma doon goor daniko jigen ju fi def lu goor def ñu defal lañ defal goor ña niko set ko ci soxna fadja set ko ci soxna musli set ko ci soxna sgawar nak soxna momi lola mi ngi lay soñi li jeewri ñi wax legui lay deegal mi ngi lay soñi ci nga bëgg lu baax te bëgg lu bari wax nañ ne mosna julli ci jakk ji comme niñ ko waxe legui wax xamne waxtu yep ci jakk la koy julle touba madina bo xolé natali mang la ko bëggona sax yone natal bobu nga xam dim koy sogo sanc nga xamantene jakk ji nañ ko daj ak zeng te amagul caisse bo xamantene fa la wa kër gi di dëkk waye mom bala ñu koy défaral len dañu défar jakk ji nga xamne waxtu juromi fa la koy joxe fi ci daru minam lañu wax ne la jullu ci jakk ji genn fajar def ay lawratam bay genn am kum rom bu mu tudde melni koy dal mu la ci ndax ki da julli sul ñu ko ah kay julli na na da julli ba nopi tuddaat mané ah bu bëgge lu bax it bëgg lu bari lola mi ngi lay jangal ne yow digënté bi nga jullé ak fi nga wara xeyé liggéey digënté bobu te dina law xaju fa daan na waxit ku dog aw yoon dañ la dimbali ndax nit teubul rek dog yoon waye néna buñ la dimbali ba nga dog yoon na nga gar sa bakkan ci tuko wacc gis nga waxam joju wax na mako ay yoon waye bu fi mu né man dama yatt buma nekké ci bénn raccourci ci sax ba téggu ci télé bi dama nan li la ma sama sang ba wax waxon fimné fé waccuma télé bi man ci yoon waye boko waccé rek day melni yow fimne dimbal ga dalay rir waye buñ la dimbali ba tek la ci yoon mi nak moy yow wan nañ la ni li moy lu bax li moy safan lu bax lol nak yow yaay gar sa bakkan ci te ko bayyi ci diko def goudi diko def beccëk fonk gim fonkon jaam boromam ak ba gim beggon boromam basirou amar neena ma señ abdou ma sanango jaar ci yoonu teggi ay teggi ni du ci nango jaar yoon wi rek ngir teggu gumu teggu won ci yoon ak beug gum beggon boromam bima jeblo ci mom mu bolema ak bas amar nga xamne wayjuram bay omar amar da don sama leppi wayjur ta man bima ñew xawma won lola bima ñewé jéblu ba nopi mu daani ma defal bas amar muy sa jëwri def ko muy samak jëlal numéro fuñ mëna nekk ci tool yi boko wé dana la ko wax nga ñew fa ñu dem di dem am bis ma ñew fa nuyu ci ko dem Touba Madina bima neme Touba Madina mu daani ma ngay gontu do delu soow mu ne ko dede dama jëm boru mbirkilan num boru mbirkilan ko fay set mu ne ko sagré la jëm mune ma sagre alu ngoti mané ko wa mune ma ko fay set mané ko sama wayjur fa la dekk mune ma mo ci kan mané ko alu ngoti rek mu juk tok dani wol len ba mas amar ñu wo bass amar bass amal ñoo mu ne bass amal laaj mam jaar koy wayjuro bass amar laaj mo wax ko mu daal di re am yenen wax yi ma ci xam non mu daan def daal ñu ki non ni ma li taxone ma boole len daal ni ma sa wayjuro alimbuti moma ñu ko yobbu mak man ak señ cheikhum señ salum mi bobu dafa waxon señ abdoulaye ne ko dafa bëgg yobbu seut señ touba yo xamne señ touba djouf sen wayjuro mak mu boole ko ak señ abdakim boole ko ak señ cheikhum señ salew lola nak gannaaw gi da fay tok ba melni man fimne wessuna talibi ci mom waye limay jappé moy sa yuma togué damay gis ni beutou baye ak dom lamay xolé ta lol wax nañu ko waxati ñuko ci ay jotay dama da wax ni may sa nday may sa baye desula faté desula sagane té desul juk ci dila ñaanal lol la doon wax ni li ndimbal la gum ma dimbalil bopam ndax la baye bas gumba la waxon day delu ci wat ci du serignu goné waxuma ak jigen waye ak bëgg moy duggal nit fu nek sulu ciofel ci mom dafa jitu won gis jëmam natalam rek lañ amone lu jitu ñuy xam kuñu mëna boole ak mom tek ko ci sama armoire tej ko ci biir sa yu mu xey ni ki moy sama serigne nak bobu may nek xalé kuñu mëne kay ñu yobul ci ki mëna dédé man ki moy sama serigne ñuma foy xamé ki man né dina ko xam maam dana ma boole ak mom ñuy dem ba sama rakku yaay dem makatal mukaram dem fa umbra dajé fa ak señ abdakib may ko ay sadiad may ko ay parfum may ko ay kurus fasante ak mom ko ndare ko bim ñibise daane yi da ay barkelu yu joge ci seutu señ touba biñ nan señ abdakim waye turu buñ la ko waxe rek yow meme bo xamul jëmam señ abdakim turam boko dege rek dafa am lu muy def ci saxol bu fekke ne bëgg nga lu bax ndax li yi da ko niru maam señ touba muy beru ci aw tur fo degi abdou hakim mom la gannaaw bala mu koy tuddu ken tuddu ko won ci reem bim ko tudde ba nopi ku ko tuddat mom lañ la tudde ni seigne touba dawne khadim rasoul nga xamne bo bindone lettre adresse ko khadim rasoul ci rewmi bu wodde kuko for seigne touba la koy yobbu bo bindone sohna jatullahi mariama saniko wala nga wadal ko kuko for porokhane la koy yobbu waye bo bindone lettre adresse ko abdou hakim kuko for ba ka seigne abdakim nga koy jox sun borom ko bere nonu ci aw turam waye ber ko nak ci beug yalla ber ko nak mu don mourid sadikh ndax li seigne abdakim gaja ga wax legi boko xole da ngay xamne jaam yalla bu mat sekk ngi ni ku fonku sunna ngi ni ku fonku boromam ku ko doylo ku ko wetal ndax doylo boromam taxone seigne abdou daawul nango tok ci dekk yi nga xamantene fa ngay tokku ne dila fa fek waye ci dekk yi mu daan dem fu melni njaay njaay ba fi may waxe yow ni dem fa yombul budé nor kom budé nawet at mu fa ñëkke dem nawet la ñu ma wacc passi tok di xaar waji ni ma bu yebo nga xamne fi ba takusan bo gisul ko joge ci keur ga wala ku fa jëm lula yobbu njaay njaay du yomb nga xamantene kérok man damay yexi rek danako ñuy noddu timis yoon wi pour nga dugg njaay njaay jafé jafé yang fay daj lolu nga xol ko ak at yam koy sanc ci ngay xamene mom kon lim doon dawe nit ñi ak li ci loxoy nit ñi djublu boromam dama mom waxon nan jaawu sunna suma fi aidinas ila rabbinas lolou ngay delosi wat digeunte seigne abdakim ak borom buñ ko beugé waxtan dara man fimi buguma gudd ndax ñi li ñuy wax ni sama jewri ñi man lima ci jangé moy xamné yalla boole nañu jëm jo xam boy wër ko bëgg yalla di wër ko fonk sunna di wër mourid sadikh di wër ko am yermande moy seigne abdakim bo démé poste de santé bé mu tabax touba madina wax nañu bi mi joxé ndigal ñu tabax dafa tok ci buntu kër gi ñu romb ko jigen ju tollu digeunte wara mucc ñu tek ko ci sarat bi niko sarat bi di yëngalé non mu taf bëtam nangotu ko xol ku bari won yërmandé la daan né nañ ko xaymal bëre bu faju kay luñ ci wara ki def rek ñu fexé ba def ko fa ngir ñi ñu jëlé fi di leen tek ci sarat di yobbu ñuy mucc bu ëllëgé ñu lool bañ leen naadal ñu di leen indi fi ñu di fa fajo poste de santé ba ci Touba Madina pharmacie ba ak lepp ba fi may waxe yow ni seigne cheikh jambaram di dolli ko lool nak mbacke baal ñu koy nuyuwaat momi seigne cheikh ndax bu la seigne abdakim rawe jamonom xamoko won bo dabo seigne cheikh rek harfan bi harfin ci talibe ci beug mamam seigne touba ci njambaru mamam seigne mandoumbe ndax ñun ñi nga xamne seigne abdou dañu boole won ci bopam ndax jëm la jo xamantene bu jito day taxaw xaar la seigne sali waxon dongay bu taxawé lu yag gisul ay dongam day depp jeli len du takaliko ñun ba faaw lolo mo feññat ci njabotam gi muy seigne cheikh muy seigne basirou muy seigne modou khabbar be ci seigne djili wax nga ko legi bu la jité julli allahu akbaru seigne abdakim bu lay jité yow fimné bo amé nénno no mer rek da ngay faté sax na yaangi won ci julli ngir bu kabaré rek di nga xam fim tek boromam ndax lepp lo jappone wala lepp lu narona nek ci saxol bu kabaré da ngay faté lolou lepp djublu sa borom te ak djullem nim koy tewlo bo yakamte do and ak mom ak julli bu fekke ne da nga am leneen lu nek sa bop do ko and ak mom ndax dal gi mu koy jox himma gi mu koy jox ak tamit bu selmale ba tok wara def ay lawratam lo khat khat khat ba ci magal yiib muy magal gu maggi mi poroxal da nga nan gis lu mbolo mi bari bari bari di ko ziar bu waxtu joté lepp la fa nan tek tek ko fa daal genn nak ci pench mi wala ci eut bi ñew nak ngir mëna jité mbolo mi waxtu julli bu jité ba nopp delu wat ci ay ziaram kon ñun ñi nga xamne dañuy tuddu di tuddu señ abdaj suñu bëgg ci mom sa suñu day yok dama ko daan wax suma ko gisé nako mbacki man mu la gëjé gis day melni ku mar ndoxum naat fay gisuma la sama yaram duma am jamm amna jamm no ma tollu digënté gëj ko gis ñu téré ma tukki ma yakamté mucc ba gis ko dañ ma tuddal gaaw altiné ma la xass bébé bu wuri wuti ndjay ndjay dima yeggé dama yegg rek sama tension bi monté sonu ndey gay wax ko bass amar dem wax ko ko mune nañ wolu docteur gis nga mbir mu nek da koy tek fiñ ko wara tek mune nañ wolu docteur bi ñew xol tension bi perfusément ba ay timis biñ julé timis ba nopi mu juk ñew dima setsi dama juk rek fekk ma ngi tudon mu juk tok mune ma dédé tudal yow lay setsi tudal yow lay setsi ma dal di wëru non mu ñew ñu man lu yaram ni ma ngi ngi dal mu ko wa kumba ni de peuf rek lay firi ana dom bi ma dal di koy yëkëti won ko mu ne ma mom da ñaaw da jël kurus ki ko nonu manam liñ ci jéggé dal moy señ abdaki mbacki yëm ko suñu borom fayal ndax jëm la jo xamni waxtaan ko yombul señ bay jëm la jo xamni mëno xol natalam te sa xol du demul ci sa borom jëm la jo xamni yit kep ko ñi tudd di ko tudd war nga sant yalla
7: tabarakallah sonu jara jerejeuf mam jara dinañ ñewat ci yow legi sonu jara ci ku le deg rek xamna xol ngay waxe way yegge ngay waxe way tabarakallah ku mel cheikh abdul hakim mom rek la mëna mel kep ku jaxaso mom rek dina am jeexit yo xamne def nako ci yow lolu itam jeego yi nga dox bayiko dakaru ñew fi ak choona ak soba legi rek wonena jaral gum la jaral melani lam ko dan fekke ci bimu fi nekké rek tay ji lolu nga wonene and bi yalla tax batay rek ndax bu donan ba fi señ abdou hakim di ne ngay pass ay kilomètre di jankante ak yu bari tay ñu soxla la ci waxtan cheikh abdou hakim nga joxe ngane day melni bobu gis gi ngi ko don gisa tax waye firnel nga le lepp deug la yalla yalla barkel dañ ñewat ci yow legi señ abdoulaye amna question bu ma la bëgg laaj ci digënté señ abdou hakim ak bokkam amna natal bu ñu woné legi bo xamné mo ak señ abdou samatam señ chouay bo ke señ abdou samat gi nek darul khuddus la wéram yi mujjula nga xamné ki muy ñaanal doomi señ abdou samat jëm tudde señ basiro mo nga xamné wér yi mujju mu ñëw ci tuddu ki señ abdou samat tudde señ basiro mu ñëw ci darul khuddus señ bi néna ma wér yi mujju rek ki la ñëw nonu nga gis ko ni nga xamné ni la meloon rek señ abdou samat waye mel ko mbolem askanu bakki nga xamné bëgg na nga ñëwaatal ma ci señ abdou samat waye nak digënté señ abdou samat ak bokkam cheikh abdoulahi joxum señ abdou hakim bok ak bokkam
8: lima gis mu genn ni ci mom nan la go xamne du fajj awmar cheikh ibrahima diop al masari dafa am lu mu waxon seigne touba ci dim koy tag da ko ne samay khalima lotu na ci tag la ndax guddal ak gatal yam ci sa mbir guddal ak gatal
7: ndeysane
8: lu mu ci meuna don lu nek rek du tax nga jexal li nga bëgg wax
7: wallahi ndeysane
8: ramam tidahuka aqlami fa a'jazaha an nutqu fi as-sumti wa at-tatwil taqsiru
7: ndeysane
8: lako waxon
0: Seigne Abdou mi ñuy waxtane ni légui té Seigne Sidi sama ñaari bokku yu baax yi ak Seigne Hakim Gadjaga sonna Mam Diara mom xamone na né ci joy yi lay muju dama ko né li sun borom di wax ci alcorane né nit du am ñaari xol yow ben xol bi nga am Seigne Abdou pek nako lool la koy wax tu rek diko togn sax né ko yow ku dul Seigne Abdou jappone mi ngi ci kawsu waye lool moy deug ak talouwe waye dama wax ne seigne abdou environnement bimu guenne rek budu won ak jommi bopam ndax li borom xam xam yi wax ne laysal fata man yaqulu kana abi innamal fata man yaqulu ha ana dha manam di way sama bay lolou doyou waye fexé bay sa bay fofu l'affaire bi nek Seydou Dou Cheikh Mohamedou Bachir moy wayjuram doyna waye wayjuram bu jigeen itam mam khadissi la ngir won na Seydou Dou bi environnement bi mu guenné environnement bu sain la bu sel manam ci benn bi tayyiba la guenné moy sohna khadissi la mi ngir won la nek amu cieur la ci borom amna bis ci donga yi amna daara ji defena tible mu ñew fa reer jot ñu indi cieure ji tek ko nako bismillah mam khadi tibbu ci cieure ji xol ko dal dikoy sanni ci ndab li dal ne cieure yi men mbay duma ko lek biñu wolo jeewriñ ji nga xamne mo doon bay tol bi mo ne wax na deug de dugub ji ñu defata cieure ji de men mbay la lolu ab cieure la waye simple nak cieur yoyu bimu ko amé té muy cieur yu doyon seuk dafa futti ku nak ngir wut yefi bopam yo xamné simple du kenn accompagné wuko manam simple du digënté mak borom kenn gungé wuko ba mu am ci boromam limi am jomi bopam la andal ba am ci yalla limi wut bala ma dugg ci bokk yi nga wax jaamu yalla gi señ sidi tambalé ak señ abdul hakim mi dama ci tarkis touti xam nga dafa simple du ñaar dalon nako do ciofé sharia ci mom do xébé haqiqa ci mom summa ja'alnaka ala shari'ati min al-amri
9: fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun nitu sharia la bo xamné bu féké yalla kep nga bëgg so excessif du moy aré mëna to ko rom ndax bobu course ma nga ci kaw lolu nar bi waxon seigne touba ne ko course bi bokko ci tajawasta miqdar an-nihayat fil ula fama lak fi kasb al-ma'ad munasab miqdar an-nihayat ni course fiñu wara yam yow fa nga tambale di yeb motax course bi bokko ci ni wut place bokko ci c'est dou bu fekke yalla kep nga bëgg bu ngeen tassé té nga bëgg yalla kep dang ko bëgg waye su fekente ne bi nak ak mourid da na ci yow
0: muy bëgg seigne touba waxtu wu ngeen dajé nga taxaw seigne abdakim dañu ne xel ko li may wax dama ko dundu wa ma shahidna illa bima alimna dama da xel ko dafa jot ñu nek ci tool yi di liggey seigne abdou mo daan na ca bop war wa manam seigne abdou seigne mbake moy ko xamne ñu impressioné won na ñi andon nga mom di liggey ci xel ndax nit ku du sonu te du lek lolou doy war la ba nopi and ak taw seigne abdou xel ko musta tok ca bop war wa lay nek bañ dab ko bay sidi ñana yor drapeau bi ba mbolo mi dab ko seigne abdou continuer ba mbolo ma fekkat ko fa nga xamne buñ julé fajar seigne abdou soñé buñ selmalé fajar abou mbay jogné naaj na bala nga génn fi nga nek seigne abdou dang ko fek ci auto bi mu tok bala jogé ci tol ya ñu julli taksa té man dama ko dundu añ dafa jot ñu jëli añ tek ci garab gi ñim andal ñepp di añ mu tok né yor kamil alquranam di jang lekut nanut bolé ko ak jaamu yalla du yek choono wayé loli mu nek muy bëgg ligéyal seigne touba gi nga xamné da fess del xol bi téwut nanguwul ku ciofé sharia ci mom tay tuddo seigne bi nanguko lima ci joxé firnde moy dañu ligéy ba takusan jot ñu julli takusan man ak serigne ishaqa mom serigne moussa basirou ño dend ak mor ndjay seydou la nekalon yalla sun borom yokki lere biñuy julli am mourid bu ak ndano kat japp muy dox sun gannaaw nan dañu sof rek waye ginnaw serigne bangi julli ñom man nañu dem ligéy yi wallahi alazim bim selmale def wirdut dana beurit jakarlok non ma ngi ne ci digg bi mor ndjay sesti man seigne isaaka tok sama wet seyb du ne mor ndjay bi may julli ku don wax mu tit ne ko mbacke man xawuma ko de dama don julli mu dal di joxogn mbolo mi ne yeen lay wax man duma and ak kenn ku xoti war may l'islam li mané bo legge buma ci nekké kuma ci mëna fekk baxna li seigne sidi wax kuma ci mën ta fekk nekkal ca la nga nek waye duma and ak ku xoti war may l'islam lol def ko xal bi mu ñibise jabel bayiwut xebul dara ci lu bax ci corriger la xebul dara ci lu bax
10: bimu toge ci garab gi ma tok nalé di japp ñu ngi waju julli timis waxtu yépp moko daan jité jabel waxtu juroom yépp seen do koy jité bimu bimay japp ku wéru satala gi ubé ku ma tay ko dello wat fam tok la né gess rek néma ablay mané ko mbacké mu né mo li ngay def lu mu doon yefi jahil yi moy lan yow yaangi japp ndox ma ngi rogalat ci bir satala gi nga doon jappé nga wéel sem japp ngir tay ko tej diiné dé su ko tiaxané tambali continue ay waxam

0: ñu jàngal Serigne Abdoul Hakim benn Fadia ak ayatul kursi yu benn yoon ak l'ikhlas fukki yoon ak ñaar salatu ala nabi ku ci waaye man ak ku ci mën a jàng benn sootu mulki itam nga def ko ñu yooyu ne yool bi Serigne Abdoul Hakim
1: benn Fatiha
0: ayatul kursi benn yoon l'ikhlas fukki yoon ak ñaar waaw fukki yoon ak benn
1: ak salatu ala nabi bu waaye man
0: waaw ak mulk
1: ak suratul mulk
0: benn yoon waaw
1: ko man boole ñii seetaan yéen ñëpp itam si ngeen bokk
0: waaw
1: képp kuy seetaan rek wala ngay déglu émission bi loolu mooy ndigal li Fatiha ak ayatul kursiyu ak l'ikhlas fukki yoon ak benn tëjee ko salaatu ala nabi boo man ak suratul mulki ñu xaddi yàlla ko jëm ju tedd ji ni waxtaane monsieur Abdoul Hakim Mbacke moom Cheikh Mahamadoul Bachir Serigne Abdou Samad moom suñu champ yi bu ndigal loolu la joxee di ko sàkku ci mboolem taalib yëpp bu ko defee ñu bàyyi ci xel bu baax a baax kon sëñ si di yaakaar naa am nañ mbégte bu baax a baax Sona Diara yaaw yow yaa ngi sa micro damay ñëwaat ci yow bu ko defee yow moom Cheikh Abdoul Hakim am na xama yow sax xamal naa lii lu jiitu lii moom ndax xam naa la ci kër Cheikh Mahamadoul Bachir ak njaboot Cheikh Mahamadoul Bachir gi waaye rawatina Cheikh Abdoul Hakim xam naa nag di nga am problème ndax dina bëri yooyu ma la koy santage te xam naa fi may jaar xam naa damay ñëwaat bu ko defee nga ñëwaatal ñu ci sa jàmbaar jooju Cheikh Abdoul Hakim ak seen digganteeg ni nga xam ne nii mën nga nu ko dikkal ci jàmbaar jooju di Cheikh Abdoul Hakim Soxna Diar ndax léegi duggee woon nga fa am solo foo xamante ne ji tabaarakala Soxna Diar.
2: Jërëjëf sëñ Mbaye Mbacke jërëjëf sëñ Abdoul Hakim Gadiaga jërëjëf sëñ Sidi sëñ Abdoulaye Diakhoumpa jërëjëf ak mbolem ñi fi woote rawatina suñu yaay Seynou Thiam taalibe sëñ Abdoul Hakim Moustapha Amar mi ngi may yónnee message ne mi ngi Amérique mi ngi ñuy topp moom it ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ziar mbolem ñi ñuy seetaan di wax rek lañ daan wax ca moom sëñ Abdou ci li fi gaay wax ci bëgg yàlla na nga koo topp ci jub ci gore de sëñ Modou Moustapha waxoon sëñ Touba keroog bi mu ko fekkee Ndiarème mu melo ku fi jugee ku ne jàkk ne ko ku am ngorangi ku am jom ku am fit ñett yooyu loo ci jox sëñ Abdoul Hakim rek moo ko moom borom jom la woon ndax Serigne Abdoulaye Diakhoumpa wax na ko léegi mosta wér waaye mosoo koo xam ci moom du ci jotaay du ci jaamu yàlla mosta am jot waaye ñi ko daan dikkal foo mos a jugee boo yegsee Serigne Abdoulaye Diakhoumpa dana jug taxawu la taxawaay bu mat sëg te lépp lu mu la daan waxee danaa la na nga ko def ngir yàlla nga jaamu yàlla ngir yàlla looy defal nit it danaa la def ko ngir yàlla nga xam ne moom lépp rek mi ngi lay delluwaat ci tawxiit ni ma ko mos a ziar si benn maagul Serigne Abdoul Hadj indaale ko dool bu mag mu ko joxee dool bi mu tijj ko tiyee ba mu yàgg mu tiyee këyit bi nii daa ne ma këyit gii ne moom la Serigne Bassirou daan bindee Maroc sax lan ko daan jële nga xam ne li ngeen wax léegi ci lu mu gis rek su mbërëm may na ko ca Hakim jooju day dellusiwaat ci moom may na ko ca mu xam ba xam cosaanu këyit gi nga xamante ne man fi mu ne man dool ba rek laa ca doon kii waaye wax na la boo cosaanu këyit gi ni bindee xaside yi fan la cosaanu këyit gi jugee loola it wax ngeen ko léegi ci ni mu daan sàmmonte diggante góor ñeeg jigéen ñi ni mu leen daan bere dama mos a ñëw fii ziar si ko benn tabaski yaakaar naa ne tabaski boog lañ mujjee def ak moom dama daan tabaski ji Touba waaye bu ma yegsee rek moom bu jugee Nasru ba ñëw rek bu ma yëgee ne ñëw na rek lépp lu ma jàpp na ma koy bàyyi ñu bu ñëwee ci kër gi nag toog ñuy waxtaan ba daanaka tàkkusaan bi di tumis gi di dugg si mu daan ne Baye Mor Niane wal ma Soxna Diara ma ngi ko mu dem jigéen du dox guddi ndax jigéen ni guddi seytaane la loola lañ cee jàngee mooy moom ku nekk même boo ñëwaan sax ziar si ko ba war a ñibbi mu guddi dalay tiyee yow jigéen góor gi mën na koo yeeyu guddi mu ñibbi mais jigéen dalay tiyee nga fanaan soo xëyee dem ndax nee na jigéen du dox guddi jigéen ni guddi seytaane la loola ma ngi cay jàng ma ngi ñu cay jàngalee rek ñu wagar suñ borom waaye wagar it ndigali suñ borom yi amul góor amul jigéen comme na ma ko waxee woon kër Serigne Touba waaye it daan nañu soññ ci jaamu yàlla te sellal ko doo jaamu yàlla nii rek waaye jaamu ko na nga ko sellal
3: asalaamaaleykum wa rahmatulah
2: am na wi suñ toog maa ngi moom ak Baye Matar Diop maa ngi koy nuyuwaale bu baax moom it di ko ziar
3: salaamaaleykum
1: waaleykum salaam wa rahmatulah bisimilah
3: salaamaaleykum wa rahmatulah
1: waaleykum salaam wa rahmatulah
3: waa ku baax noo ngi ziar
1: delloo ziar ku baax trouvé fooy wootee
3: ah maa ngi woote Espagne ci Canari
1: bisimilah ana waa Espagne
3: jàmm ba alhamdulilah
1: bisimilah ñoo ngi lay teewlu
3: maa ngi tudd Cheikh Bassirou Thiam, doon déglu waxtaan yi sama xol sedd si lool wax dëgg yàlla.
1: Jërëjëf sëñ Bassirou.
3: Waaw ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di ñaanal Serigne Abdou Samad suñ borom defal fan bi loolu waa ak wér.
1: Amiin Bakary Cheikh Khadim.
3: ñu ngi xaw a tudd bu baax ci buru bi nag ndax dañoo nekk ci marché nii waaye wax dëgg yàlla suñu xol sedd na lool tey demoon.
1: Jërëjëf.
3: waaw suñu xol sedd na la ndax seen bàcc moom. day kenn ci ñun di kenn ci mouride yi. waaw ndax man moom yàlla daa def mu am lu mu def ci man.
1: ndeysaan.
3: waaw ndax yàlla daa dogal bi ma nekkee Italie yàlla daa def su ma mosaan a dugg ci supermercat yi dama daan def. lu ma jot rek damay lekk.
1: ndeysaan.
3: lu ma jot rek lekk daanaka benn biir ma gént gis ko mu ne ma. maroom bi genn garab bi ci tàgg pour war a lekk ni mu ne ma da ngaa tàgg borom ma ne ko dee rek mu ne ma bu lekkat loo xam ne tàggu joxuñ la ci ndigal tàggu woo borom daa rek.
1: ci
3: bi ma xëyee suba di liggéey fi ma yóbboon may liggéey ma gis sa genn garab boo xam tàndal ma la moo dabaj suuf ma bëgg a jël di lekk nii après sama patron bi ni ma li ngay lekk lu mu doon ma ne ko tàndal ma la quoi mu ne ma du tànd ma di poson ni kenn waru koo lekk.
1: ci
3: nga xam ni Cheikh Bakary daal moom dafa am toll si man moom dafa am toll si man lool. waaw ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm nag di ñaan ak Serigne Abdou Samad moom Serigne Sang suñu borom dewlu fan gudd loolu ànd ak yéen.
1: amiin Mbacke suñu borom.
3: waaw moom wax dëgg yàlla sago yoon wi la dañ koy siitaloo dañ koy safoo bu baax a baax a baax.
1: tubaarakala jërëjëf.
3: waaw di ziar sëñ Abdoulaye Diakhoumpa moomu ak waa jotaay bi yëpp rek.
1: jërëjëf.
3: waaw ñu ngi leen di ziar baax man si waa laa dëkk Daara Minam.
1: jërëjëf sëñ Bassirou.
3: waaw sang boobu tag waajuram bu góor la ñu tuddee sëñ Basgey Urkuñ.
1: ah ndeysaan
3: waaw moom waajuram la ñu tuddee.
1: ndeysaan tabaarakala.
3: waaw di leen wax si Cheikh Bakary daal da doon kenn ndax ñun bi ñuy doon xale di jàng métier maanaam ci li ñuy wax ci nit ku nite. parce que man ku ñu daan mujj jóg Baye Fall mujj jóg électricien ba demain yaakaar naa ñu bëri war nañ ko xam man moo ma jàngal métier.
1: dëgg la ndeysaan jërëjëf.
3: am na benn bâtiment bu ñu doon tabax biir kër Cheikh Bakary mais bâtiment bi ñu koy tabax Cheikh Bakary da ko wax nañ ma war ouvrier yëpp. bi ñu ñëwee toog kenn ku nekk da ngaa indi sa bi xool mu xool mu xool de bi xool nit ñi ak programme bi nga xam ne nit ku nit nga xam ne par exemple dalay wan ni nit bala ngaa dugg si dara war ngay xam li ngay dugg lu mu doon. kenn ku nekk mu ne la lan mooy sa programme ñu ñii loo koy liggéey kenn ku nekk mu waxtaane leen. jaam ni considéral da ngay jàng da lay jàngal at bi. di la wan ni bala ngaa dugg si dara war ngaa xam li ngay dugg lu mu doon.
1: tabaarakala.
3: waaw ndox dëgg yàlla jotaay bi daal moom set na xol lool ba foofa takk daal weesu na ko vraiment ñu ngi leen di ñaanalaal suñ borom waaw suñ borom dafa leen fan gu loolu ànd ak yow.
1: amiin yaaram jërëjëf.
3: suñu xol set na lool ba foofa takk daal weesu na ko vraiment suñu xol set na lool.
1: jërëjëf sëñ Bassirou ñu ngi lay jërëjëf
3: bu baax. ñu ngi leen di ñaanal baax a baax a baax.
1: jërëjëf taxawaay bi rafet na yal na yàlla fay yu barke sëñ Touba.
3: salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: aleykum salaam wa rahmatulah.
3: salaam monsieur Bassir.
1: waaw ku baax kooku.
3: Mouhamadou Moustapha Diagne Touba Adara Koudos.
1: sëñ Moustapha noo ngi lay siyaar bu baax.
3: waaw xam naa li may dugg dëmbali waaye tey de moom da ngeen maa yëngal lool.
1: ndeysaan jërëjëf Diagne.
3: sëñ daal sëñ bi. li ma xam daal te man ko cee seere mooy te jaajëfal bu baax di la jaajëfal sëñ Ablaye Diakhoumpa ba teg mboolem siyaar ak sëñ si ñoom ñëpp seen siyaar ci sa loxo. di jiital ci bureau yi ak siyaar yi sëñ Safar di ko ñaanal.
1: amiin.
3: waaye itam sëñ Abdou daal li nga xam ne moom ngeen wax foofu. li ma ci gën a sant yàlla te gën ma cee neex. mooy yéen ñi koy wax ñi koy dégg ñëpp bu ngeen ci ëppalee wut ak ngëm it ëppalee wulil nañ ci ak ngëm.
1: ndeysaan.
3: ndax noonu la ko yàlla bindee. te it ni ko yàlla yi mu dajale itam néewaana nit ku ko dajale. waaw bu fekkee ne bari na bu fekkee am na it. bariwul ñu ko xam bopp. te Serigne Abdou moom sun borom ni mu ko dimbalee loolu ngeen doon wax. wallaay laa sim ci loo xam ne nii man kooku sama mbokk la. koo xam ne du doon liggéey Amérique ba ci société ba tawat fa tawat yoo xam ne dafa la jël jaaxal ko lool. ba mu ne ba mu tiit ci boppam. bi mu dikkee fii ma jox ko ñaari nit ne ko daal ñooñu daal ay nit Serigne Touba lañ. damaa yaakaar ne li laa war a ñaanal ba mu dikkee ci Cheikh Bakary ba mu demee kees gii la dem. ba mu jógee ci Cheikh Bakary ñaanal ko ne ko nag da ngay dem ca fajar ya buñ dara ñu xol la mu ne ko dama ko da la joge waye nangam mu ne ko ah kay mom amna ñu mu xamal li way amna ñeneen ñu xam bu leen ci leen japp ne ñoo ñe ne fofu ñom da koy xam xam
1: ndaysan barkal
3: ba mu yegge docteur biko jikko set day tadi ay problème ne ko da nga ma sonam accident ci nit go xey ni dafa yax bi da fa joon képpalé ko ta amérique la waji jogé won ligé ci société bu am solo ñom ñepp nat won nañ ci luko safara té mënuñu ko am
1: tawarkal
3: bañ jox ko repos dé ko man nga dem ginaaw da nga do ligé société bi mënu tula ligé légui dama repos nga xani fi la sun borom defal taw xi do
1: tawarkal jërëjëf jërëjëf yaram ñi ngi lay jaajeufal bu baaxa baaxa baax xamna né kon ma ñu sama jaara bu ko defé rek inshallah ndaxte xamna
4: né assalamu alaykum
1: wa alaykum salam ku baax koku
4: Bashir Amara
1: señ Bashirou ñi ngi lay ziaré bu baax borom daru min nan
4: ma ngi lay ziaré bu baax dé
1: yow da tay émission bi sa émission yow
4: tay yi kay mënu mëna ñak bëna dugg
1: lay jaajeufal bu baax bismillah
4: wa insté bo son rek way alhamdullah rabbil alamin ginaaw dugg na
1: tabarakallah señ Bashirou
4: da ngeen di waxtani jëm muju avant ama am solo ci yoon wi
1: tabarakallah
4: ko xamne dama way wax ne yoonu murid yeex nañ ko découvrir ci dalam ci ak dalam ci ak tayam yi nek ci ron kilifam manam lim amone ak na melul lepp da ko nebbone dadi goor ci kanam ak kilifam feñalul dara koku moy serigne abdul hakim serigne blay joxum pom mi nga xamne mom mi ngi warkal la waxtan amna solo lu bare bare bare bare ci serigne bi ñi ngi xamna ci lu bari ñi dem bu baaxa baaxa ba waxtan xeyna li nga xamanteni ni mom lañ mëna wax ci mom xam nga jamono yi nga xamne moy maglu ko waxan dafa am keur serigne may amar gi nek mbacke dañ dan dajalo ñun ñep ci mom lañ dan dal way bo ne teul rek li ngay ñëk gis ci mom moy retan bu neex la ni lakim dafa bari won jam dafa bari won jam ak ni mu melon ñepp di doomi serigne bashirou fess del do insan kamil lo don xare boko nuyo mam faw mu kaf ak yow retan ak yow dalal sam xel wala na la fi sa eut la nang ko def ne eut ba nga bayiko jikko joju daf ma neex ci mom lol ba nopi tam ñin daan jotaay lol nonu ma ngi tuddé señu lay joxum fa manam xéti kaf yi nga xamné xam nga dafa am kaf bu am njariñ ak kaf bu amul njariñ kaf gi am jariñ moy kaf gi dugga ci biir l'islam nga xam man nako jariño da moko yalla ba pare dik yoyu tamit da ci bari ay xet yum daan def lol ci ñi nga xam na daan tok jotaay ak mom lolou ñi daan tok jotaay ak mom kenn ku ci nek man na genn seer yu mel non tek ko ci wax ko ci señ bi benen bi ci desit moy lima jital ci sama kaddu amna ci lo xamne cheikh mohammed ibn muntaha mbek tay buñ ko defon kaddu dana wax ci seigne blakim lo xamne ñun ñi amul kenn ko xamne man nga ko xam ci mom lo xamne mom melor nako ci biiram mu nekkon ci ab bennam nekkon ci biir jëmam waye lool yépp nak mo taxañon ko boof ci kanam magam di bax joju di cheikh muntaha ak seigne mustapha bashir mbakim mi jitu won mbokam yi fi nekk itam nak mbokam yi fi nekk ñu mbokal seigne touba kenn ku nekk ci ñom man na wax ci seigne blakim lo xamne doyna sa émission dañ jël ben nga ak mujju ga lepp lo xat lay doon lool nak bu fa day seuk jaar ko ay ci teunk la neuma mëna wax moy ñepp ak yi bu fekkonté né sañ na ko wax suñu borom dafa réaliser ben film bo xamné def ko ci ap cassette def ko ci jëmum jodi mu ñewon ci aduna ngir duñu jangal ak mbax ba film ba tambalé ba nam jéxé mu dem film bobu nak mi ngi fi di tégué moy lan ni ngeen def ni moy jangalé wat ak dundam jangale wat ay jaar jaaram jangale wat jikko mi rafet ya bu ko defee ñuy setan film bobu di ci mëna jangé ak mbax lool mo nekkul jëm seigne Ibrahim wax deug yalla mënuma wax li nekk sama xol lepp koku dama am ci mom tofer ba nga xamantene ni mënuma wax ci mom lu bari ma ngi sant bu baaxa baaxa ba as-samadiya ci feñal di ñi feñal jambar yoon bi dafa am solo ñu leen di gënde wat ngir talibé seigne touba mëna xamaat ne am nañ ay royukaay yu bare bare bare bare yo xamne liñu tuddé ak khilafa mom muy ki nek ci bop ke Serigne Touba ma nga feulé koku dafa djéggi ak mbax waye amna ci nak ñi nga xamné ay mbokam lañ ci biir njabot Serigne Touba gi ñoo xamné bo leen lambé ak mbax rek ngay daj ta moy njabotu Serigne Touba gi kenn ko ci jël tek ko ci kaw podium bi buñ ko waxtané kenn ku nek ci ñun mourid da nañ xamné amna ay royukaay sekk yo xamné buñuy roy doomu adama jëru ñuy gën dekk bi ñi ngi fi ci bi dekk Serigne Touba bi ñu mal leena lamb di leen daj di leen xol di leen gis kon amna ay royukaay mu sekk yo xamné émission bi ñariñ li foko nat rek wessu nako muy jambar yoon bi ñogi leen di sante bu baax di leen gëreem di leen jaajeufal ci liggéey bi di santat bu baax Serigne Abdou Samad Ousmane Chouayou ci fegnaal gi muy fegnaal jambar yoon loolu am solo la kon ñogi leen di santat bu baaxa baaxa baax da muñ ko na ñak mo dugg ci jotaay rek assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bu ko defé kon mor amna ben natalu seigne bi bu ma and ak seigne Abdou Samad dag may officiel natal bobu su ko defé seigne Abdoulaye bu ko defé ñu natal bi nak yakarna mi ko defé won darul min fi madiana bi seigne bi di tabax jakam bi seigne Abdou Samad mom mu daldi ñewon nak daldi TVSI jotaay bi gis nga ko nonu non ci am bekté bu baaxa baaxa baax diko ziyara bu baax bu ko defé yakarna amna mbokk mu nek ci jotaay baye Serigne Abdoulaye yow nak dama won la bëgg yalla mal tooti ndax ngantii dajé bu ko defé yow dañ lay bëgg yalla mal bu ko defé soxna jaara ak ñom Serigne Sidi dal di ñuy tejeel jotaay bi ngir ngantii nga xamne dajé na ak jaayante gi nga xolaay yeeram ci cion ak yoyu ko defé dañ lay jox micro bi nga joxe kaddu taggo rek bu ko defé ma dal di lay yalla mal tooti bu ko defé ndax Serigne Bassirou Fall ak Serigne Abdou Samad bëgg nañu dugg légui def ay témoignage ay xaw nañ la ñewantal lool ñun nekk yow ci plateau bi dafa ñol nga joxe cadeau ay tagu nga yëkëti micro bi
6: témoignage ci Serigne Moussa Wade nak bon metti bu ko na ko fekk waaw dama koy far buñ rek ba Serigne Moussa Wade jallu na
5: waaw kon bu ko defé mor bo ñu mëne duggalal Serigne bi rek ndax Serigne
6: bi faawuma deg bëgg deg
5: kon soxna jaara bismillah nga daanel
2: waaw waaw xana damay daane sama cadeau fofu rek ndax lolu doy mom lo ci am rek dalay doy te ki ñu waxtane buñ fi togon ba suba diko waxtane mom duñ ci doyal ndax ni melona tax Serigne Abdou Hakim ni xana di ñaan suñu borom mu doli ñuko fayal rek ndax ko xamne waxna ko legui yalla da la dimbali ñuy tuddu Serigne Abdou Hakim di la tuddu wala fuñ tuddé Serigne Abdou Hakim xel dem ci yow lolu ak tiant la ndeessan docteur Babacar Touré bi Serigne Abdou nelewé mune mo bima ko yeggé rek sama xel ci yow la dem ma yeureum la ñewonti la lolu ak tawfiq la lañ koy jappé xana di ñaanal Serigne Cheikh di ñaan suñu borom dimbali ñu ba lim ñu fi bayil ñu tiyé ko nam ñu ko jappulé won ñam ñu ko jappulé won té njabotam gi waxna ko Serigne Cheikh bis manako Serigne Abdou bu ñew won bant bi moko fi sampon bayiko fi bu gisul lu bok ci mom bant bobu doyna ni sekkup Serigne rawte nak ñi mu fi bayyi ñu mel nañ wara mel do leen gis fo leen warta gis do leen fa deg motax ñu nit liñu war moy roy ca ñom rek nga xamantene lam ñu fi bayé lon daan ñuko deg moy jaamu yalla ta selal jaamu yalla te gëm Serigne Touba te wek ko ta yaakar ko ta rafetal ko loolu japp na ne kenn ku nekk ci ñun loolu rek lay jëlaat dello waat li Serigne Sidi wax legi ne ma sa nango feñal mbiri baati ñew na fi tabasko xam dama tawat bima ñewé dama jappone day jël ay yef jox ma ak nangam dama ñu mëne ma nala ndam fa yobbu ko docteur ndam fal nala yobbu ko docteur ma yobbo ñu bindal may ordonnance sef lepp mune wax nañ la niñ koy naané mané quoi mu jël bëtel ñaanal ma ci nima wajjal te delu soow ta bo démé garab yi docteur yi nim la ko waxé nga diko défé non da man birna man lamay safara du joggé ci garab docteur yi waye dalay dello wat ci nité rek xana di sante bu baax Serigne Abdou Samad ndax bi Serigne Abdou nélo bi ñëkke gisé dana ma sama yaakar ni mu tassé ci dembuk Serigne Abdou Hakim gi dara du ko tassé sama yaakar na jappon naane dana fi tok bay Serigne Touba te lolu bari na ñum dal waye mom sa bokk ko masana wax du ko nango deg ngir
5: wek sama jaar jeul koku
2: ak bëgg gi mu ay kilifa wa alaykum salaam wa rahmatullah
7: assalamu alaykum
2: wa alaykum salaam wa rahmatullah
7: sohna mam jaar sisse mom Serigne Abdou Hakim
2: Allah jerejeuf
7: Moustapha Amar
2: ah Amar ma ngi lay ziar
7: Mang lay ziar bu baax waxtane am solo lol waye
8: ko wel seen dumam day day naxare teunk ci ñaari wax tok ñatt fi li ngeen wax lepp waxu leen lu tollu ak asaga liñ bëgg dégg ak li ñaagara dégg
9: ci la dé
8: Allah la ci ñi leen di top dama dama nekku ci rew waye dama mënu ma ñak def def ba ba tabbi ci jotaay ci di séré né ñoo ñu ngeen dajal ci télévision Seigne Mor lañu la wax ci Seigne Abdou dund la ñoo lañu la wax ci Seigne Abdou moko lo jang ci ayef alquran wala ci kamil pa alquran yam dañ ko dundo dañ ko dundo mom ci xam nañ ne it ñun ñuko and nak ñom ñu ngi leen di deglu waaw la ci jara wax la ci upp wax nañ nak lama ci dool rek moy li ngeen di wax ci digeenté ak sharia ak li ngeen di wax ci digeenté ak ragal suñu borom ak nim da ande ñun ñi nga xam na ay talibé yu xébo lañ lima gëna yëm ci jotaay bu mujjuk am ak mom ci mujjuk Dakar momu yëm sax talibé bu joxe bopam ba japp na dañ ko wara tak yop señ bi wax la ciirup nawlo go xamni lum wara leral ci sa digënté ak mom du koy leral ndax bako fa ñëw fekk am yu xare leral yu ci yu xaw am yo xamni degg nako yoon wek mel non bu ñëw bu ak kër ngeen fal bu joggé rek yaaka na Abdoulaye Diop ngi tok Abdoulaye Diop bisu taxé ar mo daan na wew degg na nangam daal ko ma ubota monako mbacké monako man ndax amna say nangam ak nangam joju ba tay xalaat ba ma tay jëm xalaat man dama joxo sama bop bam jeex woné Casamance boné ndar ñu jëm ndar waye bobu limu lay tuplo wax ci aduna rek moy manam jëf ci ma jëf man li ya tax ma jëf ko fi la tollu bima ko jëf ni la ko jëf ci lo xamne man na ko def nam ko neex ci suñu yontu jëf xamne yow mi dok ci mom dib talibem ni ngeen doon wax legi ci nim lay yare manam nim lay yekati yobul fa moy tax nga am lo jom ndax yow dalay bir ne señ bi fi mu ma tek bu boole ma ci bopam ni mu ci boole ak li mu may laaj xalat
9: tabarakallah
8: japp na ne man tollu guma fofu ba mbar ma ci laaj xal
9: tabarakallah
8: jerejeuf andu bis lolu señ mor mo gatal te genn rek ci ragal yalla gi ak wetal yalla gi dañu and mu tok ci kanam bas fal bay bas gumbale ak señ la den nak ci ginaaw ñu jëm ci señ muntaha photo yoy ngeen di gis ci bi señ muntaha nek geejjo ci señ bi sété ko te bay bas gumbalo tok ci wet gi ma ko don photo bis bobu ñu joge fa docteur papure nako man kat sama hopital bes bi dañu fe affecté mu ñu geejjo way ci do fegg ni waaw da and jëm ci place docteur buñu démé ba sen docteur boy def buñu gënd ñu taxaw ci tali bo xamné suma sakke tout rek sama chamone manam damay beut sans interview tout rek manam dana dabatal lu tollu 10 minutes yi mako rewori
9: tabarakallah
8: buñu taxaw ci stop di hésiter señ laat nama li saxal nek defal monako ha mon waw te mu nama lumu monako mon dama do xalat nak jey ci ciotuk chamone gi rek ndax baña jaar yi feele ci kaw ko day sori ñun lu boko defal lu ci fek ah nak bu fu ndawul pour nekk japp mu rek ma jéggul mu nama ah doxal jaar ñal ko du suñu borom bëpp na jéggu xam nga mom japp na nit war na mëna togn mor mu nitam yalla rek yello ñu lan ci kër pour suñu mor mbax ak gattal ba nga yop fofu ci xaj wax di ne dara
10: ko du suñu borom bëpp
11: na jéggu
9: chat tout safa wallahi kene ci go deg chat tout jere jeuf seigne mustafa
11: tamass
9: jerejeuf seigne mustafa tout amna solo bax sona jara
11: waaw man dal di mustafa wax rek gañu wax ko moy liñ waxon legui rek ci lo meuna wax ci mom ba delsi wat ab julit haqqan ab murid sadiq mu doy seuk nak ab yobal ci ñun ñi nga xamne dañuy tuddu señ abdou kim duñu tudd mu upp ñub serigne la señ baye jaxate waxon way ño fi nek di dongam xana di dal di ko ñaanal rek di dal di ñaan suñu borom ngeureum yi muy dot ci mom mu diko doti guddeg beccak
9: amin
11: da yagal fi njabotam ji señ cheikh ak ay rakam
9: amin
11: na ñom ñun dongay de nawloon nañu bolé nañu ci seen bop ndax luñ xew lañu juk muy señ basiru muy señ modou khaban ba ci señ jili imam ñing leen di ñaanal ñom ñep xana delu ñaanalat señ abdou samad rek yi te jim am ak bëgg gi mu am ci Serigne Abdakim ñu xam nañ ko
1: amin amin
11: tali finde la ci di leen gëreem bu baaxa baax yeen deewul ñi ma togal ndax togg ak yeen doon leen deglu rek doy nañu sekk di ñaanal nak magi kër gi tambalé ko ci bay Sidi Ñaan dem ci bay Matar Diop bay Fallu Cham ñom ñep ñu ngi leen di ziar Basirou Amar ak Basfal Khadim Dieng ñom ñep ma ngi leen di nuyu muy dongay tarbé yi nga xamantene ñoo nekkon ci kër gi nekkando faak suñu jëwru ñi tok ana di tejje rek bay dañ ko waxon ci xassira giñ ko bindon te tanké won ko joxna la kulli waxon ni ko joxna la gismi namelni ismi nangul ma nazmi ya zaddiyai joxna la kulli wa kulli kulli ila dukhuli darina jaay
12: assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh so na jaar abiyadi amna solo baakha baakha baakha baakh tabarakallah
12: nang li jaay jaar bu baakh baakh
1: wa ku baakh koku bismillah
12: abdou akim sissé seigne ablaye joxum ko mom magla ci man mang koy jaar bu baakh
1: bismillah seigne ablaye ngi lay deg
12: ablaye may jaar ak serigne sissé soxna mam jaar sissé
11: jere
12: jere jaar bu baakh baakh di rafet bu baakh baakh baakh ci tay
1: ndeysana
11: ni badal faalo
12: seigne ablaye sama doomu ni jaay la am ak ci
1: da ngeen lay sant tabarakallah
12: ma ciar bu yerewé seigne fi di momit xamantene bu baax ci bi kay ni nga rafet lu jotaay bu baax wax deug yalla ngeen ñang xam xam kep lañ ci jëlé ci ko baax ci ñam doon waxtani ci cheikh abdou hakim
1: tabarakallah
12: di ñaan yalla mbolem kaddu go xamne djibna fi rek mu nekk tiyaba bo xamne day law ci ñepp mbolem julli rawti mo talibé deug yalla ni nga rafet émission ni koy téwlu bo ba légui day gën nañ xam ki nga xamné moy cheikh abdou hakim ci rawati na kaddu yi nga xamné mo fi def ndax ni ka fi doon waxtané ñepp ñu ko xam lañ wa deug yalla comme ni nit ñi nga rafet lu bu baaxa baaxa baax di ñaan di yalla suñu borom
1: jërëjëf
12: xam xam bi ba mu nekk ay détail yu bari may leen lepp lu ngeen wut rek ci barke cheikh khadim tam dëppoo ngeerama ci ni
1: amin
12: dama mënto ñak dubay ñi tok bu baaxa baax jërëjëf
1: jërëjëf serigne abdou hakim ñi ngi lay ñu bu baaxa baax te di la ziar xamna ne serigne abdou samad da bëggono duggu ay xataay bi ak appel yi dajé waye amna audio bo xamna ni nak profito na ba yonne ko mor ne ko ginnaw xataay yu ñi duggu ci ligne bi tax na bu mënta duggu mu jallale ñu ko kon mor audio serigne abdou samad bob bu japp ne da nga ñuko yonne rek bu ko defé mu tejjel ñu jotaay bi inshallah su japp ne rek serigne mor mu ci ñëwaat bu baaxa baax di ziarra bu baaxa baax nak mbokk yi nga xamne ñom lañu andalon tay ji jotaay bi di fatlu ko jambar ju tedd ji di serigne abdou hakim ñu andal ci ak serigne abdullahi joxumpa muy kenn ci kër gi di jambar di ku ñu xam di ko xamantene ji tawarakallah ku xam serigne abdou hakim xam ke serigne bashir sax lay wax xam ci ab taxawayam sonu mam jaara sise mi tam wax deug yalla muy sunu xar di sunu wolere di ku bëgg serigne abdou hakim waye di ku jambaré ci tolu serigne touba bi nak la ci taxaw taxaway bo xamne tabarakallah formation serigne abdou hakim ni rek lay jariñ saye bo defare sa bir ba pare itam ci biti war nga mëna am leneen lo fa porter serigne sidi yow ni ngi lay jajeufal bu baax ci taxaway bu rafet bi ak jégoy gi tey way serigne abdou hakim yow itam serigne sidi waxan namako bima ko xé rek lama serigne sidi nama serigne abdou hakim ga jégué ku ci jambaré la te bu ñëwé waxtaan ni nga xamné ku ci jambaré la yow itam waxtaan wi neex na lool te amna solo bu baaxa baaxa baax ni ngi ñaan suñu borom defal leen tawfiq bu baaxa baaxa baax di nuyu waat bu baax serigne abdou samad mom serigne shaibou kon mor fekke element bi japp ni na nga tegal ñu ko rek bu ko defé ñu tejje ko jotaay bi inshallah moy audio bobu nga xamne mom la serigne abdou samad def ndax mom da am ak ciofé lol ci
13: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: am mi tam fu bare bare fo xamanteni ni jaar nañ fa ak yu bare bare bare yo xamanteni gi sekk nañ ko jotaay bi man na ne moko coordonner sax danaka kenn ko ci nek danaka moy wolay wol bobam sona jaar mi xamna ne mom fim ko tey mom du ko wax kenn bobu
13: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi nii mboolem ñuy seetaan sama di di ko déglu ci biir réew mi ak bitim réew di sant mboolem ñi yore jataay bi di waxtaane sunu mag ji di sunu kilifa
1: volume mort
13: Serigne Abdou Hakim radiallahu taala anhu di joxe ay seere yu gàtt ci moom rek di wax ne jullit piir la murid saadiq la jullit bu jullite la murid bu murite la gor su gori la muy koo xam ne waccoo naag sharia waccoo naag xaqiqa waccoo naa ci bokkam waccoo naa ci talibam waccoo naag bokk julitam yëpp te it xuus na ci géejug addina gi ba génn te dara taqu ko mi ko xamne kenn ku ne la nga sekk ak mom sa bop nga cey gis ba defena seyeb bu sam seyeb do kon nak ku ci don wax ba suba yiddu jeex way rek ñu jëlé ci bind ci mom kenn ku ne man ci royé ndax man ci jariñu roy teef la ci roy ñi wara roy kenn la ci day wor rek ne day woné rek ne Seigne Touba dafa dajale yu bax yépp duko jeex ne seyeb du kenn la ci ñom waye nak seddu na ci cieur bo xamne man luma leer nañ la luma wër ci ngël ndax dama am bis ma tud gënt ñewon ma serigne bi ci bopam melni ci adina serigne bi day doora gën adina ñu diko wajal ñaari fan lañ ci tek serigne bi du gën adina fañ ko don wajalé ñane won ci serigne bi diko wajal ñoñe la gis ñu wajal serigne bi kon ma xamne dañ ma don wonné ku seddu ci serigne bi ku sori ci mom moy bëgg gën adina kon man xamna ab ciirum te natablé wu ko te yaakarna fi mané li ëpp ci samay bokk ak tayr bi fi lañ nangul ko liko yalla may ak ciir bi mu am ci serigne touba kon nak no nga ñaan yalla yok ay léram may ko ngeegël te yok ay léram ta tass bi ci barkem di wëbëti gu di ñaan ñepp nak rek ñu doliko ñaan ndax izid du'a yanfahu maytan fil khubur wa yanfahu al hayya wa yujibu al ujur ñaan du doy kon joxe won na ñaan yi ne ko ñepp ñaanal yalla yok ay leeram ta tass na ci barkem no ngi sant ñepp di gërem ñepp di sant waxtaan kat yi kenn ku ci ne rek wax nga lu ma seuk lo xamne ministre ya doon def jërëgen jëf
14: tabarakallah jërëjëf serigne abdou samad mbake mom serigne shaibu ci témoignage yu am solo yoy yow yaakaar na war nga mëna séré serigne abdou samad ndax sa mbokka waye sé kilifa waye itam sap soppé la té itam bari na yo xamanteni ji dundu ngeen ko té xamna né li nga ci mëna wax ci ay écran lu néw la kon yalna yalla faylaw yu yoy itam ci taxaway bu rafet bu am solo bi bu ko defé serigne ablaye ma joxé la nga joxé cadeau tagu toy bolé ko ñaanalale ñu rek bu ko defé ñu yëkëti jotaay bi inshallah non lay jéglu
15: ba waaw jërëjëf bëgg nañ ci jotaay bi yalna nako sun borom nangul
14: amin
15: limay tejje dal moy serigne abdou le yiñ mëna jàngé ci mom bari na lol lol lol niko serigne abdou samad waxé légui waye nañ gëna jàngé ci mom nangu kiliftef non mourid na ci joxe ñaari firnde ben bi modi ku ñu wax cheikh ndjay ci amerique doomu ya mam ndong la dafa wara delu amerique ñew di taggu serigne abdou bu ñe ne ko ñaaram ba damay delu amerique bu suba seb ne ko e wa ya ndaw yo de ñeena la mu ne ko ci lan mu ne ko bëgg dem dem mu ne ko ah yow lu lay té so bëgge dem dem mu ne ko seigne mustafa
14: ci
15: mu ne ko boko taggo do dut baye mu ne ko ah kay way dana ci laxas lo xamne bañu ko taggo gën ni mu fessé ci yépp ba nopi joxé bopam a mourid momu moy ko momu dara waye dara mom mourid moy lol moy takki lol benen bi seigne abdou karam mom seigne abdou latif momako netti mi netti seigne moutaha seigne bi da ko yoni ne ko demal wol ma seigne abdou seigne abdou karam neena ma tit dawe tanku nen ci naju tang wi ñoo fek seigne abdou moutaha mané ko seigne bi la don wo neena mu xol ma dama yow naju tang na di ana say dal mané ko man de bima seigne bi ne na la wo dama tit ba fatte fa dalé mune ko haa yoon wi de ku ci noppé tit noppi ci jarignu
14: la ilaha illallah
15: ku ci noppé tit noppi ci jarignu kon yépp la dajalé won waye mu bolé ko joxé bopam
14: ci
15: lool nak bind la ndax ñom ginaaw ño mëna am yépp ba noppé wëlbeutiku topé mëna joxé seen bop
14: ci
15: lool non waxtu né war dañ koy jang non talubé yi ci génn ci sun bop da joxe sun bop lo rek la ci doon wax xamne mom buñ fi doon fanan di wax ci mom du jeex ay loolu jeex lo ci am mu doy waye dal dama koy répéter ak répéter wat non am nañu ay référence neneen nu nu def nuna ay am nañ ño xamne buñ leen xolé top leen deglu leen roy leen sunu doxit du jangar ku dal la won lu mbir reey reey seigne abdou ak dal la koy safa bay xadim gadjag bi sama bay tañ bokku di jang ci fulku momako netti neena da am xel kom jo xamne da am ci auto yi doon ñew auto bu def accident da bay xadim neena ma jaxaso ndax mbolo ma doon ñew ma leen indi neena ci bima ñew ba ci neppu dafa dama nek na ma xadim da ngay dal auto bi daanu yalla tudoon na ci daanu bu yagg la ca xew ca gannaaw daano ga it yalla tuddon nako so delut do len meuna ladanti da ngay dal neena dal gogu muma wax ci la xous ba lijeenti mbir gis nga li sonu maam jaara wax legi ci rafet gis nga batu rafetal ndortam gogu man dama jot ne seydou da ci daan la xass ci bir rafetal ndortu gi lo xamne mom rek koy xam mana lu mbir reey reey reey mu delo ko sun borom lo ko naw naw naw mu ne la rafetal ndort rafetal ndortu gi nak ci lay la xass lu fajj sa aaju bu woro wor ñom dañu jox yalla li mom seen batine fo yewuñ xam nga jox na koy jox na ko ñaan nako demal ca docteur way ñom dañu mat mat go xamne Moussa Ñaan meuma nekkal ci daara jaf ma netti na ma dama siburu ñew ci Seyd Moustapha nako jox ko bitel nako ñaanal ma dama siburu neena mu ñaan ci bitel bu nopi jox may do neena ma ne kima yoni won neko safaram si la soxla neena señ bi ñaan safara si neko bo deme nga neko na nané safara si dom yi waxtu ne li wara am rek non lañ lay jangal seen batine foyewul ku len gis beug len yow mi len xass am nak te ñoom keneen ku len gis beug len te ñoña yewuñ ci seeni eut ne foko fek mo len gëna yaru ciir yépp fi mu wara tégué lay tégué seeb du gess du sanni loxo du bajantu fim tek loxo yi du ko tek buy xol penku lay xol bu tek ay beutam fi nga xamne bu sujjot joté feleb jeexam di dal felebet yi dal foyewul bopam foyewul dara nak kep ko xamne yalla mayna la nga def ak mom taayus manam nga kotu waye ko yoy yi jikko dang ko xam ci mom seigne sama teunk de lepp ci kaddom gi moy wax deug yalla sun borom dajal na lepp ci mom ay baj bajiw mo lolou seigne touba ne yalla yekati na ma ci kaw ñepp ñim teral waye taxuma bajantu dafa ani rafi'u fawkha al-kurama bil iftikharin
16: wallahi bissal
15: waxtu ne feñ wara nek rek lañu nek yalla nundu len yalla fayal
16: amin
15: yalla na sunu yalla na yalla tassu ci seeni barke njabotam gi mu fi baye yalla na lin yalla gëna deugere
16: amin bak seigne touba
15: baxna lol nga tuddu baye fiñu bax baye fi njabot go xamne amu ci kenn ci ñom ku nit di joxagn baram gis ko mu nek ci luddut bëgg yalla ak doonu mourid ñi mu meñ ñepp non lañ mel tambule ko seigne cheikh ba ci ko ci xam yalla rek ngay gis ci mom akum njub lool la ku ney ñaan nak sun borom limu yor du ko jox ak togn kat ci yalla ibrahim bin ne wa min durriyati sun borom da ko ne la yanalu ahdi adh-dhalimi a dedet nak sama mbir dama xam fi makoy def lolou de yalla de barkelal nako ba zurriyatan tayyibatan joju ci mom la tambule ba ci ñim meñ yalna yalla yalna nu yalla tass ci barke
11: amin ya rab
15: lolou ci jotaay bi ndax yalla def na amna nu tawfiq ci and ak mom yalla dafa dogal keur serigne basirou genn keur li ni la serigne moustapha yilife non la serigne bu yilife day jaar sak lolou moy li xew ñaar fukki at yoyu ñi and ak mom ko wéru koor sun lepp ci loxom lay nek lu nu ne mo koy xam lu nu wara dugg mo nu ci duggal te du nu gis ci lu muy genné lolou nu santé ko yalla bu baax li señ bi doon wax legi ci manakaf gi amna ko wote wax ko kaf gi day doon deug ba nopi neex manam señ day dalal sam xel ci ni mu lay togné mak baye señ gadjaga amna koor go xamné lolou dañ koy japp ba legi dafa neex no fekk fofu nu dan tok diko xaar nga xamne bu diké dañi and ak mom dugg ci mbar mi di jangé seydou dana la bëggal bala nga jangal am dana kaf ak yow togn la ba da ngay gëna am ciawar tek li nga jëm mu ne teul ñu nuyu ko mu dal ne lay baye law bek doomi nar dal di gess suñu fal ne ko duñ jubo mukk mu ne ko lutax mu ne ko law be day sacc nar di fen dal di reen ndaysan dal di dugg ci bir nga xamne bis bobu man ma warona jang waye lolu daf ma yok ko xal ndax daf ma delo ci ama ñeme ak jotaay bo xamne day seess ci yow rik war ma ji gawra xek ak mom su la delo ci wut ba nga ñeme man nga patiner ci li ngay def ndax jage giñ lay jage kon dal buñ ko topé fi la ñi yallu sant nañ bu baax baax
9: tarakallah
15: ya liku jikoy deg ñepp yalla nañ ko jariño mu doon repère
9: amin
15: repère nak référence nak ñepp ko mom kene momuko kep ku bëgg lu baax te gis ne mom jëm ji ni la tundé am nga droit ci roy ko ndax lolu kene sañu lu baax alali yalla ñepp ko bok ak dundam yalla na jariñ adina bepp te jariñ na adina
11: amin amin ya rabbi
15: waye nak yi ñi waxtane ci mom yalla na doon ay bindu yu bes
9: amin
15: xam na dañ koy gëndi nafar
9: amin
15: bañ koy fekk yalla na le yalla na yeex
11: amin ya ilahi
15: xexet asaba lima nga bal ma tuté señ muntaha fa bëggoon señ du gis ngeen señ muntaha yeen ñi ko xam ñep auto bu muy dugg ci kanam lay dugg señ la joggé señ do ko doon lémul ab auto modou fall chauffeur moma ko netti absa seen lem auto bu nopi nako seen bi auto yu melni kanam gi ñoy gëna yaatu ñoy gën ci yow sax mu far wël ko def ko farata mom auto bu mëna doon na ngeen ko xol seen muta ci kanam lay do te loolu ci seen Abdul Hakim la joggé ngir lim ko ne rek auto yu melni kanam gi gën ci yow mu far ko wël
9: ilaahi
15: illa allah ñu fofu
9: lañ nekkor ci ablay ci ñaanal ay beuy rek nga dajego yekkati
15: ñu allahumma ya man la ta'khudhu sinatun wala nawm fa kama khabilta minni khidmat rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa lam tahrimni ajraha taqabbal khidma khuddami wa la tahrimhum ujurahum ya kharibu ya mujibu ya rabbal alamin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
11: amin bak ci gam tay
16: barka sun ko baye ko fi mu am wer am yag fi lol and ak katan gum nek ci melo bi mu nek ci li mu nek rek na mu wer nek ñepp ñaan na mu wer am jam yag fi lol ñaan la no señ Abdul Hakim mo ken ñaanal kumay ñaanal rek nak ma ñaanal sun borom bayyi ko fi mu am wer am yag fi lol and ak katan gum nek ci melo bi mu nek ci li mu nek rek na mu wer nak ñepp ñaan na mu wer am jamm

here today with us. di tali di khadim rasul serin basirusar mo yor ay rahmatibi ci kanam di ngeen deg waxtan mo waxtan ak ñun

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

ورسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم

قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

Thank you.

0: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa mbolam Assamadiya ma ngi ziar ñep ma ngi nuyu Serigne Abdou Samat Ibn Cheikh Shuaib di ñaan sun borom doli ko tawfiq defal ko ndimbal lu wër ci zahir ak batin ba yene yi nga xamne amna ko ci yoon wi amna ko ci l'islam ji am ko ci mindef yep sun borom jappale ko ci dañ andako mom ñuy mbolam ko xamne yaangi ci biir groupe bi ñi téwlu ak ñi nga xamne tay ñom lañuy téwlu ñi wacce seen xam xam ci anam yep ci walu diina ci walu aduna wa ci walu pac mi nga xamne tay ñu ngi wax ci walu fajum ciosan miit te ci leral lo xamne mag ñu nañ ko jëfëndeko walu garab yi nga xamne moy suñu garab yi rew mi te jégeñu di nuyit ñi nga xamne ñoy taxawal liggey bi ba mu mëna yembu ci ni muy doxé ni bolé ñom ñep ziar ak niwu ñaan yalla mo defal ñu tawfiq defal ñu am nangu ba yeen yi nga xamné señ bi am nako ci ñu dajé mom lepp barké borom Touba waaw tay nak suñu waxtaan ñu koy jëmele ci genn garab garab so xamné ñu koy wax ñandam ñandam nak ci garab yi nga xamné xeyna xam nañ ko bari nay do lo jafé ndox bo demé ci wéd yi nga xamné dina fay saxit dina fa am ci lu bari bari bu lu fofit barab yi nga xamné dañ ko fay jëlé yit mu jégué nit ñi ci walu ku ko soxla yit dana am mu nekk garab gu bax lool bu bari ngirign torop torop rawaté na ci jamono ji ñu tollu surtout fi ñu tollu nga xamné ci walu dundin wi nga xamné ñu koy dundu té dundu bi ci ëpp depo la wér giram surtout ci limi lek bo topé xéti lek yi ñu lek ñaaral ba lek yi du ñor ni wara ñoré bi ci téggu it du ñi ngi koy toggé it walu diwlin jéggina dayu liñ ci jëfëndiko ba ca téggu it walu xorom liñ ci jëfëndiko dafa upp jéggina dayu ci sunu dundu bi ci téggu moy sugar yi nga xamne tay fune bo xolé li ñuy dundé danaka da nga nan mo saxami ben tip bo xamne fune li lu ci ëpp neeku ci boole ak yenen yi nga xamne xéti saf saf yi nga xamne dañ ci duggal ak produits chimiques yi nga xamne bo démé ci walu nanit lool te yoy yëpp gis nañ jafé jafé yi muy indi ci walu wërga fune bo gisé tension yi ni muy def nit ñi fune xalé bu tuti ngay gis mom ko lo xamne da nga nan am mag waaw magat waye legui gune yu ndaw yu mesurable sax fum ne ngay gis ñuy jambat lu mel nonu walu tension sugar bi nonu gis nga fum ne nim yombe te lolu bo gisan ku am sugar da nga tok dir bu yag yag do ko gisat legui danaka fo xol fo lam ñet yu seen bo xole kenn da nga nan am nako ci yoyu wax deug yalla mom garab gi dafa bokku ci nga xamne da ci bax lol lol lol su day ci walu goor ñi ci walu kër momit garab gi njandam bi may wax amna ci solo solo go xamne jéggina dayo té lu bari ci mom lañuy jëfëndiko ci walu pac surtout lu melni xobam yoy bo gisé amna dom sa mag ñi bu ñëk doomi dañ ko daan jëfëndiko dañ ko daan boole ak li ñuy lek sax diko togg diko lek doom yo xamne ñi nekk ci all bi xal jégé ko xam nañ ko daan nañ ci def ay façon xéti lek sax yu bari yo xamne dañ ko daan jëfëndiko diko boole ak muy lu nek am jëriñ li ñuy wax ci xobbi ni yépp bo démé ci doom yoy mom surta jafé jafé lek mo res lolu mom gis na né garab yi ñuy fajo ci lu mel non dara lu ko ci man amul mo xam gis nga doomam yoy buñ ko bolé li ñuy lek diko jëfëndiko baxna ci trop batay doom yi dañ koy jëfëndiko ci walu surta ñi biir bi metti dem ko xamné day yé lu mel non sofa lu melni walu saan wala yu mel non gis nga doom yoy ay doom rek nga baxal ko non bam ki rek sék go légui diko lek lolu lu ko gën wala nga bolé ko doy lek am itam baxna trop ci walu ba ci ñi nga xamné dañuy séré it baxna ci ñom trop ñom doom yoy suñ ko bolé ak lu ñuy lek légui diko jëfëndiko diko lek baxna lool biir yi di def ngalawit nonu mom doom yoy batay bu ñi koy jëfëndiko xam nañ ko lu koy jëfëndiko mom itam bok na ci ñi nga xamné yi timbalé nit ki ci lu mel non ye baxna trop ci walu ñi jambat xeytu estomac yu bari dem bu fekke legi da koy jëfëndiko mom doom yoy mo xam da koy baxal balé ko lu wala sax jël ko nonu comme lek ba doom non rek sun borom mëna koy defal tawfiq ba ci walu saan yi mi wax ñu xamné tay dañu am saan buñ koy jëfëndiko mom doom yoy mom itam amna solo budé walu xobi mom nga xamné mo gëna bari ci lu ñuy jëfëndiko té mom dafa bok ci nga xamné mënes nako té dir bu yegg té du soppé ko ndax nak way nak dafa wex waxaye mbobu nak bokku ci wex yi ñuy ragal ndax amna ño xamné tout sauf dañ lan li garam gu wex man suma ko nañ nanga wante mom mi su yémé waxaye mbobu amul jafé jafé ci ñu bari nit ki mën na am sax jafé jafé estomac bi té diko jëfëndiko mom té mu yem du ci am ben ndax dafa bok ci nga xamné way fay xob yu même walu yah baxna trop mo xam mag ni dañ ko daan def wal ko sunguf diko denc bokku ni yi nga xamné da nga nan ci ñaan bakkar feggu diko denc nonu pour dara xew nit ni oh gudi dara mitti ko biram wala mu lek lo xamné lu baxul dañuy ciof ci sunguf bobu rek def ci ndox yengal jox ko mu nan bu koy nan ci sasi problème jam motax xob yi dañ ko wal nonu diko jëfëndiko nonu dañ ko xob yi dañ ko am nonu baxal ndox sotey wala nga defu ci ndox ciompu lay rek baxal ko legi tek ko nonu diko xeli par casse diko jëfëndiko sude ci walu yax yi lima wax nonu baxna trop yax yu metti ñu koy jëfëndiko sude yaram yu metti lepp lo xam nga metti baxna ci trop mom it xobam yoy dañ koy jëfëndiko mom jandam bu budé saan yoy ma waxon gis nga ci dom yi mu baxna trop dañ koy jëfëndiko mom xobam yoy lu ko ci gën sax suma suba gis nga même lima wax boko défé sungu suba tel nga xey bala ngay lek dara nga ciomb ci fum sax ko nan dox koku bokay def ay fan semaine bis ba bes ba dess moy teudi def bu dey ko yor san legi mu tagok san yi ba ci walu imurit momit baxna ci raw surtout imurit bi di genn wala muy nacc wala yu mel non nga xamne sonal nit ñi xobam yoy momit tam mo xam da koy baxal wala mu def ko xobbi mo def ko sungu jël ci kuddu bu ndaw ni rek def ko ci litre ndox mu tang litre genn walu bayiko mu sen mu de ko nan par kasu ndekki su lekki dara gënu ko ci lu mel non batay xobu njandam yoy baxna lool ci yaram yi nga xam ne tas tawat yi di laal walu yaram yi moo xam heure wala xam wala yu mel noonu wala sax muy xesan baax na trop subaa da koy dëbb surtout xob yi tooyu noonu bomb ko ci noonu bàyyi ab diir boo ko defee gis nga wàllu heure yi ak lu mel ne ki xam yi yépp baax na ci trop su ko defee sax mën na ci am loneen loo xam ne moom xob yi njànnam yi di ko baxal ndox def ko ci léegi di ko segg ko di ko naan par cas saa yu lekki lolu moy tax li ci biir non daf koy ray bude soccat yi nga xamne batay day dalat picci soccat yi mu tam feñ mo xam ak fu meuna ne surtout yi nga xamne day leyel soxna yi nek sen kanam mu tam baxna ci trop wala sax mu nek yoyu nga xamne ligay tab yoyu di feñ ci suuf ñi ko jawale xet imoro yu ak xet soccat yi bolem tawat yu di feñ fofu ci suuf nonu mu tam baxna ci trop mom xolam yu su ko nit ki amé légui comme ni mo wax non mo xam da ko def sungu jël ci kuddu bu ndaw def ko ci comme litre genn wala ci ndox baxal ko bam bax ko def ko ci bayiko bam seggo de ko jëfëne ko par casse bu lekke baxna ci mom trop ba ci sax def ko sungu non diko laal ci li ngay lek diko jëfëne ko wan tam tay na wex bi moy tax yu bari way waxaye bobu dana ko wax du lo xamne tay mana indi jafé ci walu biru nit ban tay bok na ci ngir ñal xobi jandam yoyu dama wax non bok na ci walu bir lepp lo xamne dafa ci walu bir baxna ci trop mo xam jafé jafé lek mu res ñooñu mom kep bo xamne jambat ni limay lek du res surtout nak yi lek ni yimay wax wala ko xamne ni lek biram day am galaw wala day xurxure ni rir yoy yeb mom tam limu wax ni bu koy jëfëndiko baxna trop trop surtout bu rekuy séré bu ba day am xobi ñandam yi bo la ko xobi lay dur yu mom tam mélanger ko lu yam su ko defé légui mu ko jël kuddu ba taw diko baxal ci li trop gën wal ci ndox seng ko légui diko nan par casse mu léké daral lu ko gën ci ñooñu nga xamné dañuy séré gisuma lu mel non gisuma lu ko gën ci walu liñu wax sétal bir ci xéti déché yi nga xamné day yagg ci biram bu yagg wala ñi nga xamné tay dañ né bu ñuy dem wanak xeyna day jafé lool ba ñu dé ko dimbalé sax pour mo gën ak yu mel non ñooñu bu ñuy jëfëndeko li mo wax xobi ñandam yoy ñu bolé ko xobi lay dur diko jëfëndeko baxna ci ñoom torop torop torop torop ba ci sax walu emurid bi mo waxon non musul fa emurid ba bolé ko nga xamné borom day séré lu bari bari bu amé xobi ñandam yoy bolé ko xobi lay dur mo mitam baxal ko légui diko jëfëndeko sun borom mëna koy defal tawfiq ba lolu day safa ba ci soxna yi nga xamne legui dañu am dom te bëgg mérèt mi wacc ba set ñom yéx mo gaaw mo bañ yéx seen dérëti mérèt mi di yéx ñu bitam xobi ñaan bi baax na ci ñom torop féké legui dañu am dom ñom baxal day xob yoy mu mitam legui diko nan par casse sa yu lekke yalla mëna koy defal tawfiq ba dara ju wara gënal lepp sun borom mëna koy gënné té du am ben jafé jafé su féké da bëggé té dara ju baña yagg ci mom mu ko jëfandé ko yalla mëna koy defal taw ba ci soxna yi nga xamné sax même ni ñu gissé bax da normal té yeen na xéri tawal yi nga xamné tay da koy def surtout tawal yi di walanté mu mëtam bax na trop bu ñamé xobam yoy mu mëtam li ma wax ñu da ko jëfandé ko yalla man nakoy defal tawfiq ba lut ba ci walu saqat so te ñi nga xam nañu saqat saqat sutar mom itam bax na ci ñom trop ñom xom xobam yu suñ ko baxale legi mo tam segg ko legi diko nan par casse te mu yem nak bañ ko wex bi mu def ci bam yem ak mom rek mu diko jëfëndiko sa yu lek mu nan ci casse dar dara lu ko ci gën mom itam bari wu budé ba tay ñi nga xam na seen yaram day tang way am tangoru yaram momitam te momitam lu bare bare man nakoy def ndax limay wax tusu yaram sax bu fekke dara nga ci bokk na ci mandar gi koy xamne moy tang tang prater bo xamne day am ci mom wala sax tanga yo xamne yoy boromako yett doko yek ni luñ koy ñoo ko ke baxna xeyte tangat yoy momitam baxna lol lol lol bu koy jëfëndiko sun borom man nakoy defal tawfiq momitam bepp jangoro bu aju ci walu bir sax batay mag ni dañ la wax lu wax ni jangoro bir lu meuna don li ma wax ni mitam xolam yoy bax na ci torop bokk na ci yi nga xam legi mag ni dañ ko daan faje dot ba ke nit ki batay li wax non dafa bëgg raxas biram li ko leen ko wax tax mom bokku ci li nga xam day lassé da ngay koy nan sa biri daw deug deug deet wante so koy def day tax lepp lu waruna genn day genn ci bir te du daw sa bir tax amna ci yo xamne dang koy jëfëndiko muy daw sa bir lolu mën na andi lu bari bari wañi sa ndoxu yaram wala muy sonal la waye mom bokay jëfëndiko mom du daw sa bir wante day tax lepp lo xamne tay lu waruna genn ci yow gokal jëfëndiko lolu day genn ba set kon bokku na ci yi nga xamne dañ koy jëfëndiko ci walu raxas bir genn ci lo xamne xeyna ku tok bir bu yagg demul won yu melno di res ci mom te lolou tous amna jang amna jangoro yo xamne day def lu mel nonu ba tax lu bare bare bu ko indi ci jafé jafé bu koy jëfëndiko sun borom man nakoy defal tawfiq ba lolou man na taggo mom kep ko xamne gis nga ne li ngay lek comme li ma waxon ci jël ben ko surtout lek yu ni ni bo koy def sa so lek bu nopi nga am ci sungu fam lu sek lolou so lek nga ciomp ci rek nan mo xam lu melni sukar bi wala nga nan lu sax sukar nga ciomp ci nan wala lek diwlini wala xorom su bari si ngi def jëfëndiko yooyu liñ ciy ragal lu ci gëna bari bokay def yo doko gis lu ko gën ci wet gogum mom gis dama nan jamono ji ñu tollu sax kep ko xane mëno ñak jëfëndiko yooyu ci ni ko jamono nit jamono yi jëfëndeku yi nga xamne fa tollu li ñu lek ci lu ñu dafa bari wala li ñu naan ci sukar dafa bari wala li ñu lek ci wala xorom ci saf safal yi la bari koku war la taggu mukk mukk ak xobi jannam yi sa su lekke mu ciomp ci tuti rek tek ci lamagnu sukar naan ndox mu jall lolu bu koy def li gis ne yaramam dina woyof wof go xamne xéeti toxine yi nga xamne mo nek ci yoy yi nga xamne tay ñu jëfëndeku nonu diwlin yi xorom sek sugar su jéggi dal su nga xamne day diesel direct day tassa direct ji su daw ne wara dal bu koy jëfëndeku sun borom man nakoy defal tawfiix ba lolu da koy safara ba ci sax li ma waxon ci walu kër gi ñi nga xamne tay nañu bëgg kër gi xumb na ma ciawarte ci walu kër gi ci soxna yi momit baxna trop te lolu mom mo xam ku goor ki la mo xam ku jigen xobam yoy nako def ni ma waxum itam diko jefandiko ñaan ko bi ñaan bi su borom mën nakoy defal tawfiix mom itam ba lool yeb day safaro ba mujj ciawarte go nga xamne tayal go nga xamne don nako feñal ci walu kër gi ba dootul len soxali gaay wa daw jang bi rek ko gën bu koy jefandiko ko am yoy diko lu yem rek mën na ci ciof def ko ci litre ngeen wala baxal ko tek ko non su lek rek mu xeli ci kaas naan baxna trop trop trop bu koy jefandiko ci walu kër gi yàlla mën na ko ci defal tawfiix bu dee ren it momit baax na lool dañ koy fajoo ci anam gu bare bare surtout li xeeti tooy yi dog dog yi baax na trop bu ko kamee xooj ko moom itam di ko naan baax na lool bu dee ñi nga xam ne tey dañoo biir bu rëy it ñu bëgg biir ba wàññi ko mooy baax na ci ñoom su boobaa sax gis nga lañ waxoon ci xob yi da koy def da koy def comme ataay di ko naan pour mu tàng ya baxal comme ni ñuy toggee ataay rek xel ci kaas ba ni saa su lekk rek ma xel li kaas ba tàng bu yem naan ko kooku bu ko saxawee ab dii rek baax na trop même ren yi noonu la mel bu ko xoojee moom itam léegi di ko naan bu dee biir buy dawit moom it noonu ren yi dañ koy fajee ci loolu wala sax lu mel ne ki cari moom ne bant yi sewam yooyu mu def ko dagg ko wala ko xob yi def ko taxaar noonu moom itam léegi baxal ko léegi di ko naan baax na trop trop trop trop ci xeetu gréelo bu dee soxna yi nga xam ne léegi moom itam dañoo taxaw ci wàllu amam doom moom it baax na ci ñoom trop bu amee cari ak ren yi moom itam daa dañ ko def wala ko baxal ko ba mu baax mu segg ko léegi di ko naan par kaas saa yu lekk mu naan ci kaas yàlla mën na koy defal tawfiix ba jafe-jafe yooyu nga xam ne léegi mu am si wet googu tax xeeti tawal yu bëree bëri yu nga xam ne mën na gàllankoor nit ki ci wàllu amam jabot su ngay jëfandiko su borom mën na koy defal tawfiix bu dee xeeti infection yi moom itam baax na lool lu mooy tawal yi nga xam ne day wàll ci wàllu dencante yi te lëjale fu mu ne sonee lu bëree bëri wax nga ne ñu ngi koy jàmbat fu mu ne di ko jiñ ay ndoxu siteeg yu kenn xamul ak hémorite ak yooyu fekk du ci lenn loolu képp la moom itam su amee reeni njàndam yooyu surtout nag mu boole ko reeni caxat bu xooj ko léegi di ko naan baax na lool lool lool lool bu dee koo xam ne ba tey li ma wax noonu kër gi sawaru ci it reeni njàndam yooyu su ko amee boole ko reeni caxat yooyu moom itam xooj ko léegi moom it di ko naan yàlla mën na koy defal tawal ba ci hémorite ba ci soccel yooyu ñu waxoon it bu amee reeni njàndam yooyu boole ko reeni caxat yooyu moom itam xooj ko wala mu baxal ko léegi moom it di ko naan yàlla mën na koy defal tawfiix ba loolu da koy sawar kon gis nga ko yi xëy na yu bare bare la wante ci tënk rek xëy na du lépp la nit mën a indi ci benn yoon waaye li tënk la ci boo xam ne moo bokk ci garab yi nga xam ne wax naa ne ci jamono ji garab yi gën a yittewoo di ko jëfandikoo ndax fii ñuy nga xam ne dund bi ñuy dund fu mu ne ci wàllu lekk ak naan dara lu ci dëpp wér yaram fu mu da nga naan amul te moom mii lu ciy dimbale lu bare bare la ci wér googu jërë ngeen jëf.

0: amna ci lo xamne sa digënté ak mom la
1: dëgg la
0: té dañu wax né bokk na ci sutura ak coloré ki nga xamne bi ngeen di am jamm dafa am lu ngeen waxtaan mu dënk la ay cadeau même bu ngeen bayanté won lolou ngeen waxanté won coloré gog ku ñëk dindi sun borom na la ko laaj
1: dëgg la
0: ndax bam la koy dënk confiance la am ci yow jox la ay cadeau dënk la secretam dënk la bopam ngeen am jafé jafé li nga wara def moy fi ngeen tambalé am jafé jafé fofu ngay tambalé sa digënté ak mom ki li ngeen mujjé ci lo mëna muñ te mo gën waye lepp lu ngeen waxante won ci bi ngeen di am jamm yeen ñaar ci ñëk gën lool rek war nga su moro
1: dëgg
0: la lool nak xoti sutura la tay nak nañu xamné yowmal xiyam sun borom day wan nañu né dañu wara sutura lante xam lu tax yoonu sasam dafa net li né yowmal xiyam nga fa gis jamm bo xamné dañu set ay mbirum ba sawara yey ko mu né ñokket ngir jëm safara ñu ko kay borom ne ko waaw yow rek xam nga ni limu la dugul defo ci dara mu ne waaw limu la teron bayiwo ci dara mu ne waaw mu ne ko man mi la don isab nak fi man nam la suturalé won ci aduna ba ken xamuton ne yow ni nga mel bal na la tay fi
1: déjà
0: motax yentou sallam def ne day len sutural sen bop bu len sen borom suturalé manam bo defé lo xam sun da koy téré té ken yeguko bu ko wax ken
1: deug la
0: bu ko netli ken té dé ko reccu ndax dé la yalla suturalé té monon la wér biñ koy def ñu gis la mu sutural la bi gisunu la sutural sa bop waye nak non ngay sutural sa bop da ngay sutural sa morom moy sa bop ndax ñepp ci mamaram lañ bayiko kon dal tém bu am solo ngay ni señ basirou waye buñ delu wat ci yonnati bi alayhi salatu wassalam rek delu wat ci cheikhul khadim dan dolli sutura sotu fumay danale moy señ touba dana ñew ci dara nek jarem genni doxantu fekk ben tut tank mu nekk lu bokut ak lam ko santone
1: deug la
0: señ bi du ko na diw du ko wo day roccu ko
1: nakatu ko ndaysan ba du ko
0: delu wat ne ci lenen ba jenen jamono mu wo ñepp nak ne len moy tu len nangam upp na def bu ko ken xalat nga xamne goné dañuy ko bassanté na ay man mo seug biyegon nangam ak nang nga xamne jëm ju ko def mom fofu la koy baye du ko def mukk
1: deug la
0: waye bu ko timun nak ne ko li ngay def
1: ndaysan
0: da na ci jël gatch ak ñak yaakar go xamne ginaaw kenn la yaakaroon ci adna ak alakhir ginaaw borom moy ki te xamal nako li man na sax ñak yaakar ci ngeemum day wañi
1: deug la
0: kon nak nañuy suturalante té ku sut ginaaw ku sutural julit sama borom sutural la suru dal yaakna lu am solo la té kenn ku ne ci ñu bëgg na ko yalla na suñu borom boole sutural
1: daaji nay am solo lool nga jotté forum faccé ndax dama la ci indil touti rek lég ci kemtani suñu borom bi subhanahu wa ta'ala sank da nga wax ni muuma bi ndaysan nat bu ko sa borom tek la koku mom du mëna wëñu sutura kenn ci lamñam waye sa borom xam ngum xam danseb lamine motax mu tur ko protection bo xamni way du teel ba tay lamagne nga wax tuj pench yalla dafa bind lampare utal ko gemagne tej ko ci doyo dug mu tur ko 32 dans ci kaw ak souf xam kon xamna problème lamagne doyo tul lolou mu tur ko siñum kaw ak siñum souf waye ba legui setlu nga ni lamagne mi nga waxum tuj pench ci rew mi gëna mi nga wax lu baax waye moy yaq rew mi li ci ëpp doole ci lamagne lay bayiko kon suñu borom mi ñu bind mo ñu gëna xam suñu mbir ak suñu karang karang ba taxna li gëna dance nit muy lamagne utul nako protection bo xam way du tey leg borom xettu protection bo wax tam toj pench mo xamni danaka rek boko degge loxo dem ge meñ tanu nek ti bop ci soxna ram lo ci dole yow
2: ma sha Allah señ bisiru tam bi nga tan mom gaday na senegal bu yag
1: ah ngi kay xamou
2: dekk na xawlo wala xawta nako
3: ande sama delos leg ba nga jall degal ba xam fu ne legi am na sabam bu ñu diwat fi soom yalla ñet wosu
2: kon de xana yene raw ñu newon ja xare badar ma
1: fa war fu ñu jaar fu nga jele je
2: kenn xamuko yow bu newe ba julit sañatu la wax ak mbokum julitam ci telephone
1: waaw
2: ndax dañ koy enregistrer fofu lañ toll de
1: deug la
2: audio whatsapp
1: kan na ne ka sal
2: nit sañatu ko nit bu la inviter sax verre yami tak dang koy xol verre dañ ci filmer
1: deug la
2: montre legui
1: kan na ne ka sal
2: dañ koy filmer xam nga lan la jur ñepp bañante da jottu wuñ dara
1: ndaysan
2: legi nak fofu motax man la sutura mom
1: da taxu fi
2: dafa dem ba xat mom mo xat gadayal bopom gin te delu ci ko na

0: Oh, sama di dara taw ko way da ci doxi jéggu di
1: ñun dal nañ wax fu mu jaar gi top tanki rek
0: xamé suko bu bari mom mer gi mer dem na ba nit def ak mbon di ko exposer bopom ma señ bayen koy wax légui
1: waaw
0: am nga man nga sa xawata lore ndaram baxul nit ki uñi sutras morom waye ki def sut ñawti bom ba paré taxaw ni ma def nangam ak nangam ak nangam ba paré diko kaño wata mo la sutura gaday na bu yak
1: mom kay waxal
0: dem na bu yak ndax lim gis xamuko
1: deug la
0: yalla dafa sutural doomu adama
1: effectivement
0: bo gisé bim ñu bindé daf ñu bindan solo ñu ay yéré waye ñu mam adama yi dag di ci tak di dag di ci tak bu muju lepp mur
1: ndaysan
0: légi buñ démé ba nit ki fim joggé won bu bëgg fa déllu moy liko yalla tégan ci kaw muy daggaat di sanni nu muy mujjé asfala safilin
1: ko deug la dé waw tamo amin nak
0: borom bi ni yow doomu adama bi ma xol ni ma neex ma bindé la ni nga ni ma ning ma bindé bëgguma ko ni nit ñi bëgg ma melni non la bëgg mel
1: deug la
0: waye lim la ci wax moy yalla amna jot dé man na fa nek di la kar ci mbéddi mi fo genn mu kar la waye dan la dama lay baye ak ñaar ño xamni duñu nelaw duñu gëkkantu duñu gëmmentu duñu jéxu té amna jot go xamni contrandi mom ño ci man
1: ño ci man
0: lo xey def bu ngone ñu indil
1: ba dañu gëna graw suñu caméra yi
0: ño leen raw da xamna ci ene fer ñet ci lañuy barké wo
1: deug la
0: réseau yi man dama ci attardé wu bu baax ndax moy li fi ne di défar ak yaq té liñ fi yaq ëpp
1: deug la
0: nit day tok wo mbolo kay leen ñoñu ñew mu jaar ci seeni wajur ngir ñu yaatal live ba nangam leen tapoté live bi
1: ndaysan xolal lolu
0: ñoñu diko door ak deugar loxo bu metti dox ko yitté xam nga lutax ñukoy door diw def na nangam kay tok leen ma wax leen limu def
1: mo ñu sutura su doom adam ngeen fekke mat ci sédé
0: kay nga tok diko tapoté
1: ba paré nan ñi capturé nañu capturé pour am image bi après
0: partager leen ko bolé ci nañ xam di ne ci partager aw yiw ak ayib bo partager aw yiw la nit ka def da nga ci yam moy li seigne bay dox ci sponsor yi budé ayibit sa wal dang ci jot
1: deug la
0: légui lolu mom la nit di yendo ba jant so mu teud koku ndax bu julé yalla dina ko nangou ndax bu jémé def dara ci mbax li lolu yu bax bax amna lu bon lu mu def lo xamni yak na dunduk doomu adama ci ay waxtu teyugo ko
1: deug la
0: kon juliti heure buñu waccé suñu and yalla daf ñi tek choono yo xamni dang koy gis xana nga nanguko wala nga sisu rek waye kep ku toroxal nit do na ci jamm da nga subir lu toll ni jafé jafé yamu nek certes di nga yak ab deram budé gora ak dundam man na fa yam waye yow intérieurement do am jamm
1: deug na dé
0: jamm jo xam nak li gëna metti moy do sañ ni awuma jamm waye di nga ko yek sa bir xol ni amo jamm comme ay julit lan gennu boum lañu yor muy boumuk yalla ji wa tazimu bi hablillahi jami'an wala tafarrahu ko atafarrah bobu ñun fimne ñepp takali ko señ basiru ken ñimetul ken ken sañatul wax ak ken ken nit da ngay gis nit wolo to ken da ngay gis legi febaru nuñ koy waxe depression bari nit da nga daan am ay jafé jafé dem ci señ basiru waxtu sedd wala yor yor dem tawat ko sa tis li la dal muy yedd la waye seigne basirou bo ñëw di wax bëss na playu enregistrement bi da nga na teul mu woni ah mi ngi légui li fi joggé néna ma nangam ak nangam koké wax kenen da ngay jéki jé gis ay mbir ci biti
1: dëgg la
0: ba muju doto ñëwé wax ak kenn mom ngay téyé sa xol mu lay ronger ba nga faato
1: dëgg la
0: té julit ñi dañoo di dimbalenté bu démé ba nak tej lolu ah alkané ñal nañu motax mani sutura dal xeyna ci dimbalu suñu abdou sama da ko wër ba délo ci ko waye dem na dé
1: aha xam nga li ci doy war soxna ram moy gaday gi sutura gaday ndax boy xol lepp liggey iblis la ndax nit ñi buñu wolondetul dootuñu jarignan
2: basiru yow sas malay sas
1: wa
2: moy asama de joxna la mission moy ordre de mission bo xamne kay recharge manam topul ñu tank yi
1: aha
2: ba fa suturu nek
1: inshallah
2: leg boko xame rek nga del ci wat fi and sabay ñu mi ngi barap sangam inshallah 365 souri bala heure bi dewen
1: inshallah
2: kuñuy top tay jeffe liñuy wax bu sobe yal sa wala sutura bu meul del ci wala
1: inshallah lolu mom li wer keng la wax nga lam solo legui ndax tay biñ dan wolonté ci lañ dan dimbulen ko dé bu ndeme nak ba wolonté ko amatu dimbulenté dotu amati kon sutura dotu am moy li soxna ara wax su fekke man suma ñëwé ci seigne bay ning may xaaré appel wonako niko señ beykat mang fi ñew légui señ beyni xaram ma wo kenn ko xam nonu mustafa la ngir mu deglu li mustafa di jambar ci wala mu arrestere ko après envoyer ko légui fiñu wara daan yaatalé penc yi sax légui kilifa yi buñ daan won nit ngir yedd ko dañ buñ xolé penc mi bari mbolo dañ ko daan tuxal ba ci ginnaw lak ba ñu dok waxtaan seen waxtaanu biir da ci tassorat kenn ku ne sax duñ bok fuñu gennate ndax ñu naan comme diiw lañu japp ni mom lañu yedd ki lay joggé ci wétuk salum ga ke joggé ci wétuk gannar ki jotté ci wétuk kadior ga légui nak loolu lepp mo fa taxu demu dama gis lo xamni lég lég da ngay bëm wax ci mbir mi kuy wëñu sutura ci wajurum
3: Allahu akbar
1: sutura ci ñaari wajurum la tok en plein émission di wëñu sutura ci ñaari wajurum
3: Allahu akbar Allahu akbar
1: ay julli ni mom ñoy tok diko sifur comme li nga wax ni mudi ko wax nañ ko nangamal ngir mu gëna am doole kon koku mi ngi jappandal nit ci lu bon
3: ta
1: lum ci am ci ak daani suñu borom yow mi ko jappandal di ngi ko am parce que ya ko may doole ya ko favoriser ya ko méniatiser ba nga xamni mom limi wax nit lu bon ta pourtant biko suñu borom bindé def ko ci biiru wajurum suñu borom sutural nako mon nañu bind tek ci suñu mbagi wajur ak nit ñu bindé ak ni ñi mel ci suñu biiru wajur bayyi non way sutural da tam sutura sos mo sabab sax leleg bu nit deg gëna jamono fam koy gagner ñu am balan muñ koy mur ngir sutural ko ndax dikki wami dikki ni kon yoy nonu señ bay ku ko xam war nga mëna jangalat sa bop xol ban tollu way nga war am ci nit ki xawi sutura ci dafa yaat nit ñi buñ xolé comme ni nga waxe sank amuñu luñu yaq ci sutura ñu inventer luñu la tégal lo xamni danaka rek la yalla xam de na
3: sos waaw
1: sos la mbir mo xamni danaka dal kentane la ci bir kentani lool kon li ëpp solo ñun julli ñu lañ xolal suñu bop yaronte bi alayhi salam kat da melni ci ak baxam ak tawfiixam ak xam mission biko sa borom doxale ak xamni moy khairul khalqi mu tagge won ko jikko rafet yakarna hadith bobu wala xissa bobu ñepp mel nañ ko may kitan kep mbalit ci bir kërëm ci atup kërëm wala bok li dënd kërëm mu tok ay fan gisuko mu jog diko nemiku ji way xol do jëf est ce que kon tay ñun bu royon ci lool non dama la gëjë gis kat mu melni mbali ma gëj nañu ci kër gi ma di la nemb ku ba xam lu ko sabab mu melni ci ak tawat la ko fekk mu ñaanal ko sa borom depp koku deppat ñu mon gam nekkon del ci kon buñ de wuñinte sutura kon kan lañuy depp ci lañ nekk waye leg ni def njumte ci am penki boko ci ruq mëna kan wax ak mom ci ndek ak tranga waye lele resources yi mom danaka ñu bari soxna raw ci wuñu sutura ci doomu jambour ci lañu amé ay bain ci lañu amé ay connexion ci lañu amé téléphone cher ci lañu amé ab dépasse bu ngi dundé sen jabor légui nak riba bobu ngi dundé est ce que jabor gay juddou wat dina mëna jëfëti jëf ju bax sen bay
2: jere jëf serigne bassirou jere jëf soxna aram tammi fi jaar yépp am nañ solo wayé bi dal man japp na né bokku na ci tawat yi ñu wara ñëk saxal sans devoir yu am solo yo xamné li daf ko yaq montre bi nga yor
1: waw
2: muy enregistrer waxu jambour jo xamne sa djublu way moy tekkal ko ko xamne ngir xoti sutura ver yi nga tak muy filmer nga jakarlo ko xamne yang koy djel te lu way adni sax dafa tere nga photo nit ki te amo ci autorisation wa nonu lu way adna bi samme integrite wu nit ki ci nga tuddu turam wax ci lu ko neexul wala nga jël jëmmam te joxul ci ndigal ne la loi aduna bi mana saña daane ba nit ki man ci dem kasso wa ki nga xamne nak da nga yaq aduna
1: ndaysar
2: te ko yaq aduna mu yaq sa alakhirah
1: effectivement
2: da nga waxat lo xamne dafa daw sama yaram moy dem na ba ken worotul ken wa legi bu fekke julit yi dem nañ ba wolonté tuñu mais ñun fuñ jëm
1: duñ jarñonté
2: fuñ jëm té ataawun biñu waxon xam nga ba légui gis nga waxna ko barki dembu mën na né sax mom lay wax ndax lu bess dafay amul ndax gis nga fimé julli koy julli faté da ci bok
1: alhamdullilah
2: ñaata yon nga koy jang par bes rakka mo dang koy jang lima don wax baamu gi ci lay dekk gis nga li fek delu watun ci am tawhid li fek delu watun ci jël sunu référence binu sun borom tanal ne lum leen indil jël leen lum leen téré bayyi leen li fek delu won ci lolu sunu nité day dess liñu wax ni lepp ci mandargam dess la bok ma nga dem mandargam doydi ma nga dem ñak fula moy sa nawlé tok wax ak yow lo xamné yeen ñaar kep ak yalla nga tutal sa bop ba genn diko diko wax fene dem ba mënuto denk ken sa secret dem ba mënuto wax ken sa xalat te dem bay wax tudut waju nit ngir life ba ngay def man am ay vie ya nga deug na ay bien am nañ ci lañ koy am do ay bien ay mal la
1: ay mal la
2: waaw lam fay jëlé lepp mbugalé donat ci mom
1: effectivement deug la
2: dund bi mi dund ah lutax ñu tar ñu lek riba lepp lu way lek ci riba suux wo safara mo koy dundé
1: mo koy dundé
2: kon ndax ñun liñuy def wala nit liñuy def ci yak sen morom ngir mëna am luñ dundé ndax bayé nañ xel dundu adna gi téméré adé ñikoy am barétut seigne blan nak da waxon né lu dalé fi barab yam fi barab lu mu don gatt té amul ci ñun kén ko gis sa mam bay
1: dëgg la xam dëgg
2: kon néna dundu adna bi nak limay gatt gatt nga xamné juroom ñaar fikat yomu ci am ci ngay juddu ci ngay mag ba am ñaar fikat tambalé wu dara boy am ñaar fikat ak juroom commencé am doolé boy amé juroom fikat tollu ci digg doolé ci ngay tambalé magat muy 3ème ans néna digënté bobu nak ci la sa adunaay jégué ci la sa aduna alakhiré jégué mo tax mo né luñuy foyé taxuma wax luñuy mëm waxalé suko waye luñuy sank ak duñu sax kenn waru ko def kon duñu gattu gu nga xamné té tek ci lo xamné wax nañ ko barki dem amna ku né ci plateau fa la wacce ligéy
1: ndaysan
2: wa nit ki fimi life life ngir yak mbokum julitam su wacce ligéy fofu bu démé lumi netti
1: té
2: ya waxon sa nak kérok né nit ki ci limu faato
1: wacce na dékk
2: kon nan jéma dal wat kon dal légui jëlal sa temps xol bitté bi mu laaj sutura rew mu nek bar bu ko sun borom mëna aj asaman sum ko def nan ñaan yalla mu waccel ko delu ko fi asamad ya ndax ñetti wos yi al ilmu nafi wal amalu salih wal adabu mardi man dama japp ne dina sutura deg na lool danañu wo telephone sax nañu ma ngi ñew ndax fan fi la war nek inshallah
1: légui xam nuñ ko gisé ma ngi wax soxna aram ak mbokk yi ci dal dama yabal soxna aram ci wetu kadior gi
2: waaw
1: man ma jëm ci yotuk salum gi
2: waaw
1: yow nga jëm ci yotuk bawal gi
2: legi seigne khadim jël ci
1: waaw seigne khadim ak ñom réalisateur yi mom ñom nañ tassaro ci aduna bi rek fuñ mëna aw rek nañ faaw ndax sutur destiné bi waaw waaw nga dëgg dé tém ñu ñuko indi ko mëna jëet comme ma ngi sama jamm
2: baye dem baye ba sama gaay ñom mais su baba dañ nan bawal lañ ko wax moy xam nga fim nekk ni man lima japp té gëm ko té fima ko sukkandiku moy audience émission bi
1: waaw
2: tay la ñaar fan juroom da ngay gis ay 1500 nangam ñoñu day ñu ngi bayyi xel ci tayib
1: deug la
2: bu dé bis bu set nak nga am ci ablim
1: deug la
2: ci 1500 nga am ci fuk mbaa fuk ak juroom bu at mi jeex ñoñu lañuy tag ñoy fondé andak nak anda sababi ci alam wal alamul salih wal adabul mardi ak li nga xamna ni moy al munafiq ñett yoy na ñoy and ak ñuy tewlu fondé wat nak kurel go xamné jikko yi demone yépp fi lañuy delsi wat nak ku bëgg na ñew rotsi man nak ñom inshallah dem sama borom
1: acca dañ lay fofu lay profiter sax jaajeufal ndax ma ngi gis ci commentaire yi ci YouTube bi ku ci melni soxna may ma sha Allah ak cabinet xel kom xewal ak cheikh mustapha al karim momit ma ngay feñal yeneem di nuyo ci jotaay ba kon yoy di am solo bu ko defé nit ñi xamna ni ñu jëkënte jox suñu aram soxna aram après légui ci doom adama yi ñoy yak lu bare bare bare bare wax nañ ñe tamit ku bëgg jall ci numéro bi man nga jaar ci numéro bi rek rapidement ndax xamna ni ñong ki ko 52 da mëni seigne khadim kon est ce duñu ko tejeul ba suba ak jamm ñu doore ak inshallah rabbi comme waxtu wax xoci na jëm ci jeex bo defé suba da lañu ubbi antenne bi ku bëgg participer nga jëmale participer inshallah kon soxna bu ko defé li seigne bay wax rek mom ngay ñew yow it leral ko ndax soxna yeen ndaysan ñom wuñu nañ seen sutura su bop ñu la da neub ci seen biir lepp gën bare na fi sey yo xamni defra ko du yomb bu tass amé kenn ko day wuñu stress morom motax pour ñu andat ci sutura day jaxé
0: du yomb
1: acca loolu timit lo ci doli dina am solo lool acca
0: tax du yomb ndax sey sutura dako leug bañ nañ ko bu guddil lay mur
1: deug la
0: tegg la seru rabar bu dis gan
1: waw
0: kon loolu amna lu mi tekki waye bala ngay sey sax amna leneen luñ xewal lo xamni yalla nako autorité gis ba wax ci jigen ñu wannu aw lor eub ak ni mu ñaawé nga wo ki lay photo bo tolo ci sa wèr mu photo sa biir nga duggal ko ci réseau yi
1: lol de risque la mom
0: biir bu rafetone yalla ci ginnaw la koy bayyi way ci kanam la ko def ngir neub lolo ko biñ ko tambalé dama ni aw tambalé way duñ fa yam dan sol ay yéré waye man gis na ko xamni nonu biir bu bindo la photo duggal ko ci réseau yi
1: nga xamni teggu ci dar lu ko mu
0: dar teggu ko ci bi mo gis sax dama ni ndax li Sénégal la mu dugg ci biir kontam muy Sénégal su sap man nak lolou dama ni ñi ndax yorotul jukkoy bayima
1: est ce que waaw fa lañ jël rek
0: ay bayima la ñu
1: am nga
0: jigen am boro jafé jafé ak borom kërëm tok ci réseau yi di wax liko nakari ñuy saga goor ndax jigen fatana ni goor gogu jigen ko jur comme ñom bama neeku ni lam ma def lam ma nangam muju ñu ni ñom ñepp goor ñepp payam kenn baxu ci am ku leg leg nga de ku ci ñu tane dal ni ku ni goor baxna sa baye tax
1: deug na
0: am ku ko felu ni bu la sayay waxon lako bayam sa baye def nga ba sa baye man len nak comme sen yaay yi goré nañ ba xaar fu sen bangi bangi baye jojé demuñu
1: waaw
0: muñ ko da paye dañu nak rewon deret
1: deug la
0: waye tok nañ fa ba ngeen judd yeen du len am ngoro giin xaaral sen ay dom sen jafé jafé baye
1: deug la
0: muy suturu su yaatu so xamni yak na te mi ngi gëna yak jigen sutura moy aw yaramam bu ko simmi amatuko
1: amatuko
0: dokoy simmi bolé kok def vidéo wundélu dougal ci réseau yi am ben paté ndjay gis ni da ngay jaayu mu dugg fay waxalé ab jaayu la di
1: deug la do
0: dafa am lo dougal ndika ni nga mel moy wada nga sa bint mom mu japp ni ni nga mel gënal nako mu dugg di waxalé waye ci senuk daf dañuy jëlat lolé waji wax li tax nga may wax li maniko lo bëgg mu wax lako
1: bu ko def
0: ku xif bay mar dugg ci ab restaurant wara jënd plateau ci ñu may la xaju plateau do nan ndox te dem ñibi
1: bo goré ni nan ngelaw bo gisé lo nan mu tox rek
0: bo goré da ngay nan ndox juk ñibi moy ke dañuy def lo xamni ñom xamuñu jafé jafé yi waye xamuñu nim leen yaqalé man bo gisé mo melni ku xaw église seigne mbay manam goor gu safanu sax man daf ma gënal jigen ju safanu rar ngay deg ñuy xass dom ci jaloray bayam bari wudde
1: ñombul
0: waye lu ci upp sa nday rek lañ wax
1: waaw
0: kon koku warna xam bu baaxa baaxa baax nan lay taxal moy mangi ci suñu bon ci kaw suuf muy denk ay kawtifa
1: lañ fa denc day yaq rek
0: serigne fall wax ko walu yalla yañ ci ko asman ci fessi del waye nday ju baax ju ñu wara wacc ndax jigen dub dañ nam ni fang ci biti dana jur waliyu
1: waxale ci xawma succès lañ ko xawma moy seenu gatt yoy ñu sol nga xam
0: mom lañ xewal ma gis ñepp diko jambat
1: mom fi ne danaka mom lañu deme ci penti yek barabu yep mom dal
0: te dafa am luñu war di jangal suñu bop te duñ ci bayyi xel liñu wax deñu jigen ñu bal ma ci kaddu moy ay wénam bo jëlal lañ sa daggu ko fi nga tok deret moy genn way bo amé dom bu koy namp luy genn am soow
1: ndaysan
0: ñom ñaar da nga xam fu fa nekké tubab limi zahire zahire boko betul mo def yaram mu nen du neub souf gi dënd bi lay mur
1: dag dag
0: kon dëndub jigen lan la
1: waaw
0: fimne nun moy suñu armo bi ñi wané ni ke ni lañu mel ñun ñepp yaq suñu bi ndax ñajlu gi xolal penc mo xamni ñafa ne xamo len bokulin fu len joge bokulin fu len xey nga def so video bo xamni sa lepp nga uñu duggal ko nak tok di xaar ay j'aime ak partage boy nangam nga mu melni ak man dama xaw am jot damay dugg man damay dugg ci sen bir damay dugg ci commentaire waye bo gisse ku len apprécier ngir go sax da ngay gis dañuy beug lol mané ñi dal ana sen ay nday ana sen ay wajur su fessiet bu diwe ba jigen lim doon jitlo mu ne ko dang ci penc te no def ñu wëndelu lan lañ ci djublu kon dañu sutural suñu bop yalla daf ñu sutural ba duggal ñu ci bir eumbu djuroom ñent wër frigo buy séral dom ji amu fa
1: dedet
0: amul glace guñ cey toj yalla ko protéger ba waxtu mo wara juddo muy roof la aw mat mak ñi xam yalla dila wax wo waxal yalla tif wala yalla ci turu ñewantal wi médecin yi li ñi ay munu ci yow dara luddul dom ji da wara ñew
1: deug la de
0: bo doon xar sax da na la soxna ci muñal na xam na ni yalla mi ko fi roofon moko meuna genné kon lolou nit ki war nay jangat ak dundam mom niko yalla organiser ci sutura nim ko yire nim ko aré nim ko tatagalé ci adina bi bo juddou ñu sang la bo fatou ñu sang la ndax ci digënté bo nga fi sangé ko kon nañ ci baye xel bu baaxa baaxa baax
1: amna solo fofu nga waxit laata nga joxe kaddu gi même tout tank bu gëna jamono sax ba médecin yëkëti ko ci dënd bu wajuram lañ ko tek
0: dafa am solo
1: nga xamni parce que dënd bi moy magasin bi wara gadde lepp lay lay nik ñu and la gor gorlu ba am dënd bu yaa ba mëna dékku lépp ba paré mëna muñ lépp nit sax bo domam gëna jamono ni ci hôpital bi sax médecin bi ngi yëkëte ci dënnu wajuram lañ ko taf
0: mag ñi xam dara
1: kèm même téfu xam lan moy ab dënn wala lan la ci wara mëna jëriñu ci ak dënn bu yaatu ndax fofu rek fa la mëna wër
0: gis nga li tax ñak kër sa bari légui nampal sa dom tangay yaram nayam diko dal
1: dama bëgg nga ñëw fofu dafa am luma ci bëgg doli wal dama bëgg nga ñëw ci ndax soxna yi leg leg ñak sutura gi ak wuñu sutura gi leg leg soxna yi ni ñi jaxassok seeni borom kër ci biir neegi guddi dañuy xey tekk ko ci penc bi est ce que lolu mo indi problème ni ba ñen ñet ci xalé yu jigeen yi wow beut manam ñak kersa bu suturatu seen bop ndax ci nonu lañ juddoo ñu bal ma ci kaddu gi parce que nit ki li la sa borom sakal la guddi sakal la beccak nga genn tek ko ci penji wala ngeen am créer seen groupe whatsapp bo xamni yoy dañ ngeen fay waxtane kon yaakar na ni bu ci doon gëna jamono pour mu wo beut dina ko yomb
0: groupe djegi
1: parce que yaay ma tassare avant ab juddoom nam doon joté ak wajuro manam goor kon kay koku bu juddoo mom xamna rek la ko
0: yomb waaw day juddi day juddi ci ñak kersa groupe lañuy tiji tuddé ko groupe djegi
1: waaw
0: di fa waxi ayib leg leg ñu duggal ci ko amul borom kër nit di netti ni mi jëflante ak borom kërëm mu wiri ci ginnaw ndessa dafa xaba borom kërëm tak ko ndax ya wax
1: waw
0: sutura su warana na bu nga tek ko ci penc dang ko sam ku ci ne jël ci sawal kun jigen ni ma waxati ak ñom rek ndax ci wax lañ dëkk nun rek sutura lañu
1: ñu am waw
0: nañ leen wax magasin lan la nun ay kaw kaw lañu bo baye ba nawet bu wacc li nga soxla yep ci magasin mo koy denc wala ko dang koy tiabi ngom ko sama mam da ko dan tak ci nafam bala nga ci jot
1: nafa da xam sawta ngone mbay
0: ah waaw bala nga ci jot lu leer nañ ni nga koy wax
1: deug la
0: wala mom moy dem ti jil la nga jil la nga soxla gennat
1: deug la ak mu taxaw di soñe kay
0: do fa yag kon lolu misal la rek ci nit ki alalam jël la la jëm denj fa wa yalla mi jël ay yefam jox ñuko nak ñun ak yef yalla lan la
1: deug la
0: moy ay jaamam di créer ma nga koy junjul legi sutura si nday warana am ak dom moy diko tatagal bu juddoo diko nampal legi mu jël domam taf ko ci ebdanam tangawi diko dal ñu wër ñaari wër nga wit sa dom sanni ne bu mako nampalé sa ebdan day daanu
1: nga
0: jox ko jank gone gi yor ay jikko yu bari buy xey du yew boy wacc nelaw na ndax gisone ngeen dom saña tim ndayam diko saga
1: dedet
0: amul won
1: way legui day
0: dom ju gor saña xelam saña ag ci mu jël yaayam diko sakku sakku wala mu jël paka di jam ay wajurum ala xabi lañu dag relation bi dox digënt nday ak dom aw tanga yoram diko joxe am soow diko joxe mom lañ ni tip
1: nga xamni li leen connecter lañ ni kik dag
0: dag nañ ko ba yag
1: ci am ben lien bu leen meuna bolé ba yermane dox sen
0: bu ma nampalé sama dañ day daanu
1: deug la
0: ana lan la jigen di doye ci adina lu gën yor am ak njabot yar ko am ak njabot tek liñ siratul mustaqim ba bu dundé mu jariñ bu faato même bu ko jariñul lu mi tek loxo dakoy fekk famu nek moy liñ wax kéro
1: deug la
0: kon dal nañ ci bayyi xel bu baxa bax cioni yi ñu nekké wallahi ñoko tek suñu bop
1: deug la
0: waye nak sutura mom ah xana ngeen waxtu ci ak rek
1: ah am ngay li wax sank rek na kenn ko na aw ci yott gu penk gi ak soow gi rek ci ñent xibla yi wëri ko mu ñew jafena kon xamna ni señ bay dañ la jox tout rek ndax 10 heures botal na ñaar ci 1 minute fukki waxtu wa toftal na ñaari minute de wa way legi la tankani suñu réalisateur bi daal ñuy wajal képparu magni tay soxna la indi ngir mu yaatal te xamna bu génné fi wala sédé yi da ngeen xam ki mu doon ndax alhamdullilah rabbil alamin lañuy wax rek ndax yaakar na ngi dina wax ci lu xawa jëm ci lu melni kon señ bay dama lay baye cadeau gi fi soxna aram danielé nga sof sé rek bu ko défé technicien bi mëna waj momit ñu mëna dugg ci li nga xani mo dëkki inshallah
2: jërëjëf señ bassirou jërëjëf soxna aram dafa daw yaram ndax wax dëgg yalla liñu mangi baye won bokut ak li
1: dëgg la
2: ñun barab bi ñu nekk tay di waxtaan ki sos barab bi way jurom bayna reference leg leg nak da fay dem ba moy la mënon waxaat rek ba legi gis nga señ bassirou ab julit mënta am solution burul alquran
1: dëgg la
2: mënu nekk comportement bim wara am ci kaw souf munuta am lim beug lolu defara yonnabi alayhi salatu wassalam parce que yalla mo bind aduna bindu indiñu fi mom nim wax ne buñ ko defé am jamm non rek moy may jamm leneen may wut jamm
1: deug la
2: té xam nga bamu ñuy wax falé buñu gor gorlo ci roy yonnabi alayhi salatu wassalam danañ egg ci fi ahsani taqwim melo yo gëna rafet dañ ko am
1: waaw
2: salatu giñ doon wax kawé gogou fofu lañ koy manamé waye nak dakul dakul ne ku fa bayyi lolo yit jël safanu lim diglé ne ci téré yi asfala safilin
1: waaw
2: wa légui bu féké niko soxna ci wax légui bu féké dem nañ ba jigen manam barap yi nga xamné mom lañ ko xamé wona normal ba neub ko yu bari mu tek ko ci kaw kaw mbedd mi ba pare di yaakar yalla may ko dom ju te blek dañuy faté né fimné ak lu metti metti kenn lañu ñaan mu yalla
1: deug la
2: lol nak ginaaw tégal nañu yoon yo xamné ci lañu wara jaar té gis nga jigen sa bu wormalé bopam day am personnalité
1: waaw
2: day am gëdd nit ñi dañ koy naw dañ koy respecté way waxtu nit ki démé ba tay am na loy sol rek kum neex jël téléphone mo la
1: waaw effectivement
2: waye am na ño xam ngi mo wala ne wo téléphone même bo me sen numéro lo leen doylu tang wo leen kon dafa melni ginaaw dañ wara indi ben soxna yaakar na li war nañ ci bay war xel waye ba légui rek li ma wax moy gis nga buñu ñak yaakar li fek dundu mi ngi am buñu nagu mu ko yermane yalla wallahi la azim man japp na ne jotaay bi man na dimbalé askanu ci dimbal lo xamné ndax nak li fi yaqku nak ci ay bis lañ ko yaqade ak waxto ki heure té dañ ko don wax ak def rek bañ top lan ci nan ki nek té gëm né suñu borom dañu dimbalé moy li nga wax kérone buñu bayé réseaux sociaux yi ñi yaq li leen yaq jaral nañ ko defar jaral ba kër suñu dundu yam wax na fa la yam waye dal yaakar nañu né fiñ toll dal jot na borom kër bu nek tok xol wa kërëm nak xol bopam ak gannaawam li ay wajjum defon ci mum ak lim def ndax lolu ben
1: acha jajeufal nañu ko bu baax ñi ñuy soga dab ci Assamedia TV bu ko defé rek wa heureux bu fekke jek nañu ñu nit ñu képaru mag ni rubrique bi wara daw ci sodi bi inshallah ñu mën ko baye ndo xel ak mbokk talibé yi bu ko defé ñu ñew ci commentaire ci man ci yaatal kon Serigne Khadim bu fekke jappandi na ci yow rek man na dal di tabbi ci ñu dal di mëna and ak ñom ngir mëna tewlu kaddu yi wala tewlu lenn ci kaddu sédé yi nga xamni jaxaso won nañu ki indi sédé ak mom ndax lool rek moy aduna ndax nit ki bu deddo wala mu joge fi ñim daan jaxassol ñoo mëna indi ci mom kaddu sédé ak ay jëflinam ak aw doxalinam ak ni mu nekké won ak julit ñi ak ñim daan doli konté ak morom yi julitam yi nga xamni mom lako suñu borom be subhanahu wa ta'ala kon Serigne Khadim bu dé jep jek nga rek man nga daal di indi ki bi képaru mag ñi muy rubrique bi nga xamni mo waro toftalu ginnaw tém bi insha Allah rabbi kon bu yembé rek man nga daal di doxal Serigne Bay kon bayila tuti la tanké Serigne Khadim di jekkastiko mom insha Allah rabbi
2: waaw xam nga li nga wax ni dafa am solo képaru mag ñi man japp na né bokku na ci li ñuy déllu ci wat ndax buñu déllu waté rek ci ginnaw tout rek dëkk bi ñu nekk ni Serigne bi bi fi nekké ak njabot gi dafa am ñu doon dundé
1: dëgg la
2: kess yi soxna yi dañuy fété fi goor yalla yi fété fi
1: dëgg la
2: ba ci sax fu melni ndiarém wax nañ len ten bi ñi daan rot ci soxna yi day am waxtu yu ñew
1: dëgg la
2: bu ñewé rot tej seen bu delu loolu mi ngi len téw tégon mi ñu tégon ci yoon bo xamné kenn ku né dafa am fo wara tambalé fo wara yam tay nak buñu démé ba danaka borom kër bi ak surga bi ci kër gi wala jarbatam bi ci kër gi wala kim locataire bi bokol ci kër gi manam soxnam ak njabotam légui seen ciir ñom dañ ci yem ak borom kër gi
1: dëgg la
2: nek ci ñoo ak ñoo xamné duñu sa borom kër haramuñ la nga def yar mu neen
1: dëgg la ndaysan
2: ndax lan dem nañ ba japp manam kersa ci bopum mo manam ni nga waxé né sank soudure dafa dem kersa mit nañ ko set ba xam mi ngi fiam ben
1: soudure yobaliko soudure mo fum dem
2: man yaakar na kersa fum nek ni ko don set fi soudure nek du ko sori
1: dem yobaliko ñu and ka yam ñaar ka ñoo bokki mam
2: wa mo né mom kersa mom day bokum bi né
1: da ngeen soudure ba xasse am kess rek am nga sutura ndax doto nungo xawi sutura ken xana xam bokk na ci xawi sutura ku ñak kess rek ko man
2: element bi xomu fum tollu ndax paré na am deet
1: waaw
2: bu féké paré nañu indi ko waay su dé paré gul barki dem rek ma ngi déglu kaddu yu sédé yu am solo yo xamna ñukoy sédé ci ben soxna
1: tay soxna wajuru señ am sotu mom lañ indi won
2: waaw bu element bu ñu ñoon dana am solo
1: waaw non bi biñ ci choisir sax kay mom tu barkal
2: non non non
1: ki non mom xamna ni mom
2: Seigne Khadim
1: da xam Seigne Khadim da top mburu mi wala dafa ne ci kafa ga
4: soone ci ñu lay nuyu bu baax
1: dafa dal
4: amna nga présenter wax ni sa tour bi ak sante bi waye nga indi ñu ay cadeau yo xamé ni cadeau sédé lay doon ci sonu su tedd ci nga xamni mo fi bayiko muy sonu mi mo mi la tubu sa mom nga xamanteni xamna xam nga dara
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma ngi len di nuyu julit di len siyaré di len balu ak di len jox seen waccu way di xamne soxna ci fi joge nak man de mam jaara rek la ko meuna tudde nonu mu doone bajjana ñu la ci li ko jigen ci ko rombandu dem in fodé na la wo nga ñew mu la bol daw de abragal do ku ñëme na taxaw so taxaw bis ba añ bi dik da ngay sédd sey te say morom te séddaté mo gën ñu di la sédd di la téré luddul nona di la mon nak ci señ soy bu lo xamné dang koy gëna gëm gën ko ko gën ko yaakar amon na dakar gune ci biir kër señ ba amna jigeen ñu xamul fu mu fété da ko daan balé di ko lay ngir yalla ak gëmi señ Touba barsa man de lima ci fortat ko sneew ci mom la ko xamé ba fim ne lima ci fortat ci mom ko sneew dama koy wax suma ko rombé muy jang man ko yamum ñaanal ma mama mana jang jang rek mo ne ci sama bop mu ne mo juuf doxor rek te am ci fu lote bëgg ko Serigne Touba lo bëgg dal ci fër fim ne damay wacc sama ay kamil di no nuru daara ni di jang lu ma wara jang bolé ci nak ragal yalla ndax mom momonon yalla man won na ne ki do sahab ko rox ndax man soxna magat gay yaay su bali mbacke lañ ma fetele won ma fekk fa soxna fasila fekk fa soxna amisila waye soxna mom amul gi gune sama gune amul gi gune do sama gune bu sa bop tilime sax taw doon doon gune bo fa jaare dina la afsa bo nga fe dem la bombu sa bop lool ma ko meuna séré ma tayit li may wax amul luma ci yok amul luma ci ban ndax dama koy fekke luma la wax ci soxna mom bind ko domam yi luñu defal nit ci taranga xem nako man dama daan wo bëkkërum del dem ci señ sama mi lim la won way señ sama tut feena nar be xoromam tayit wax ji mo mat ta bari buñ toke ba ci waxtaan ñu ne ko jur soxna fa señ fall ne soxna mom sama ciat ak sama ciatul morom ñu ne ko jur señ sama ñu ne soxna mom ko jur señ am sa ciat mi ñu ne soxna mom war nga xamne naxu ton bopam te yalla naxu ko tayit sama borom ko do don dawal mom de momo wax ci gemme ñam ne ma otop señ bi de soxna mom mi fatatal ci duggu ndem dina ci duggu ndem dina ci duggu farata ko ci taxatuk tay ay domam amuñu auto bu felon auto ba ko nangu tay domam du am auto mba du nu siw lima meuna wax ci soxna momi bari na de waye damay bañ leena yagal dama fey baña yag ndax maklaati du fakkuti waye ma ngi ñaan dal ci tole cheikhul khadim mi jeexlewul dara nako señ soy bu ter tek ko ci loxol cheikhul khadim tek ko ci nonen nambu daan tibbe nak dabam ya diko yene dongo bu goor ak dongo bu jigen nako ni señ Touba tibale muy seddale kum bëgg sedd ba ban koy fekke yalla nanu yalla dimbali te defal no tawfiq te defal no taysir di ñaan ke dole cheikh soy bu waxuma la soxna mom way ku deg nelaw ke dong te xamne julli la yalla na la lambu walé ñepp ku ko fa fekk nak yalla na la yalla ak yonent bi tass ci barke man bëgg na ma tass ci barke yalla nanu yalla defal tawfiq ak taysir ci dole nak noru daane ni bi ma yëkëti ba dogan ma dof lo
4: jërëjëf assala
6: tiaré soxna ci waye nak li fet li bok
1: ndaysal daaji nay am solo xam nga képar gi kat wax deug yalla ëpp nay baña indi ndax képar guñ fexé ba nit ci di ci wacce kamil di ca mokal di jang xassidam noru daare ni ak ni mu tollu ci ablim lolu mbir la kon goné yi wala mag ñi képar yi ñi wotanté nañ ci jarñanté comme niko soxna momi mi défé ndax soxna si bo déggé cadeau mi xamni kuñu défar la waye képar gam daan tok kat melna ni kerlu na ca ci tawhid ak bëgg lu baax bo gisé ñaanam gi mujjé ñaan ni waxuma ku dégg nelaw gi sax kon koku ñaanu gi yéne la ñaan té ñaanu bolé xatalut li yaatu ndax tay ci waxinu olof rek garab gi nga jëmbat sa kër bam jébbi mëno tok ci kër gi yow kessé lépp
2: dédé
1: kon faaw wét gi nga lal sa bassin señ mbay lal wétam gé bassin ké lal ci wét gé bassin ngir kër gi mëna yaatu ta lu jant bi gëna dox kër gi di gëna yaatu di gëna law kon day melni lawtanuk soxna si daf ca bokk waye day melni lawtanuk soxna si nak señ abdou samat ak señ am soto mbollem ñi mu jobot dañ ca bokk parce que ñi ngi taxaw ci suxataat kër gogu pour mu jébbi té li ci jublu way bobu la señ mbay lan nga ci dër laata ñu jox soxna ram
2: jërëjëf señ bassirou ñi ngi amane mbékté bu baax ci thème bi nga xamné dañ ko tan mu bokk ci li gungé askan wi comme niñ ko waxé won rek ci am fum leen jëlé am fum leen indi muy képaru mag ñi biñ ci ñëk indi nak dik na ci waxtom
1: dëgg la
2: ñu yéssalat ñaan ci soxna mominatu suñu borom doliko yermandé ak ñëggël
1: amin
2: mok ñam fa fekk ñëpp ñëpp fekk barké cheikhul khadim
1: amin ya rabbi
2: xam nga li tax tém bi fiñ ko ndé mam solo bu fekkon mi fi kon dafa am lu muy nuru
1: dëgg la
2: waye bimu démé ak légui ay bis bi del ségu
1: dëgg la
2: ñu diko sédel lu melni li li tax fim diké tam am solo moy xaj bu ñëk bi ci waxtaan wi yenen soxna yi na ci yenen képpar yu bokut ak képparu mag ni moy képparu réseaux sociaux yi képparu xëñ ñi demone kër ba joggé fa té bëggatuñ ci dem
1: dëgg la
2: képparu ñi bëgg exploiter jigen ñi képparu ñi nga xamné sen commerce sen business sen lepp ñu koy amé ci fexé ba jigen ñaka xam bopam ñaka xam niko sun borom samé nim ko wormalé ba bu ëllëgé lim warona am ñu jaayloko ko té señ bi téré won nañu lata sri dunya bi khuba ya fata
1: ndaysan
2: man ba an nuran bi dujja fa sen do
1: ndaysan
2: lolou tay ki ñu indi comme référence tay muy képar gi japp na né soxna yi nga xamné ñu ngi sétane jitaay bi kum ci doon bëgg nga bo fi bayiko ñu séré la sédé yu melni
1: dëgg la
2: de nga soxna ci lim wax mu amaat lu am solo lu ne ci bir lo xamne soxna yi gën balm ci ñi bokk na ci kër muy ñi wujé de nga mu ne mom soxna magat gay lañ ko joxe won wajur soxna bali waye mom soxna mominatu ci saytu xalé ak taxawuko xamé wul won ñiñ ko jox mom ci bopam ak ñiñ jox ñim bokkal kër gi di ligël serigne soyou
1: ndaysan
2: kon wan ñi ngi wanat soxna yi neleen képaru mag ñi li xalé yi di defante nan xepante asib ak yu mel non ndax ñi ñom bu duñ leen xol ñom fiñu fété won kuñ jox ko xamne yena bokk di wut lu bax da koy taxaw kem nim ko don taxaw lool moy yena sa bop li ngeen sa mom benen bi moy deng lim wax neena barsan bi jangale jikko yonnati bi alayhi salatu wassalam xam mom lañu gamo soxna si moko jangal fi mom lako mokole
1: ndaysan
2: waxati nak téré bi nga xamni sa bu seigne touba ne sama téré nooru daara ni lay
1: nooru daara ni
2: mune motax mu man ko ba di ci yegg fo xamne lay rek mu taggu sago ndax duñ xolat képar yu melni motax lima won sank té dama ko gëm gisé barab bi gëm na né bokku na ci buntu yi sun borom ubil jam yi ñu war ci mëna jaarat delu sun borom li tax mako wax moy tambulel heure biñ fi ñëwé tay ba heure del soir suba lo fi dégg ba nga gis ko ci biir day fatali wat julit bi pass passam wala ngeumam wala dinem wala nekinam wala li nga xamne mo taxone sun borom yebal ko muy responsabilité bi da koy fatali wat yow yaay kan bu lo fini motax ma japp ne képar gi nga di képaru mag ñu tambalé ko tay ci sona moy natu japp na ne tay ku dip julit don jigen ñu ne señ abdou samat moy sa dom tay ndam la
1: dëgg la
2: teranga la daraja la barke la
1: dëgg la
2: ku ñu ne tay serigne am sa mom serigne soybu mais cheikh muntaha wat di wax ne ko serigne am sa tu fasalen ku dem ba khalifa serigne touba nga nekkal serigne touba ci xati de yi mu dal wat serigne touba ban la fasalun ku am dom ju mel non don soxna ndam la teranga la barke la waye tam ak yokul ak yeketu
1: dëgg la
2: ku ñu nekk sa wajjo ñu ne señ fallu mbacke mom señ choyb ci manduga da nga ne lolu teranga la ku ñu ne kan moy sa kan moy sa dom ñu ne soxna mam xari makke borom daye alcorane kon japp na ne nit ñi bëgg nañ lu bax te faaw ñu doli wat yermande ci xalé yi ak jigen ñi leg leg seigne sambay da koy wax da na leg da ngay sa xol dara tang waye leg leg da nga leen di yërem ndax yermande ji moy dañoo dëkk mal lo xamne buñu wuñikul dara mënu leen tétabi safar
1: nak la ndaysan
2: te kenn yéne ko kenn moy ni ko wax barki dem kon ñu doli wat ginaaw ashila addu'a silal mu'min ñaan moy ngannaay julit addu'a mukhla ibada ñaan moy yuquk jaamu yalla ñu delu wat toroxlu wat ci sunu borom tawassul ci sayyidina muhammad tawassul ci khadim rasul ñaan yalla sunu borom ci barkep serigne touba bi wax ne yalla ya mukhallibal qulubi khallif qulubana 'anil 'uyub yalla yalla soppi xoli julit ñi genn lepp lu ci ayib te label ko bañu xamne ñom day yalla fonkon na len gënal len ak yeneeni mindef mi man xalaxna taf di ñam wax amna bindef yo xamne buñu genné nit ñi dañuy daw amna yo xam bo len sérun tay do mëna taxaw amna yo xamne tay na len yalla bindé gis ko kep natu la yalla bind la ci melaw gëna tedd wala khad karamna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasaqnahum min taybati waye tek lan daf leen gën lek ñen bari kon nak limnu fagol mu yéré yu yiw yi mën nañ joxe ko melni tay soxna aram ñi gënne seen yaram nañ xol li nim yiwé
1: deug la
2: fagul leen lo xamné lepp luñu bëgg mën nañ ko am nañ ko bëggé té bu dé taranga ak yu adna ak yu alakhirah japp nañ né ñaar yi tuddu ñoon ci yoonu murid defena né ku leen am Seigne Touba sedna la kon nak nañ delouat ci kepar mag ni Mamadou Bassel li ngeen dal am solo ma sha Allah
1: am solo kon mi ngi nonu day melni fukki waxtu mo botal ñaar fukki minute ak ben ci Touba ak liko wër ak mbollem ci dëndu Afrique bi kon xamna da ngay jébal kaddu gi rek soxna Aram momit mo ngi ci ay bayan su ko défé rek inshallah rabbi ci yaatal ci soxna si kem émission comme ribou kepar mag ni soxna Aram taxna
0: ma sha Allah amna solo lol di ñaan sa borom suufu suba woy ci kom
1: amin
0: yalla bol wonele kok mamu bi tedd ya ak ki nga xamni mom la do liggeel yalla fi ci suuf señ soaybu di ñaanal yalla xolum mu ñi fi bay waye yaakaru nan ci jabot ñi fi bay ndax ci lu leer rek lañ nek moy ci diine l'islam waye tam ci ñangalem señ bi soxna yi nak dañu mat di delo ci bu baaxa baax ndax dafa am lu arab di wax azmatul aqlaq crise de référence
1: waaw
0: ñun nak dañ ci wélasu ndax bo ne soxna momilatu mi ci mbuso bek mbake la bok
1: deug la
0: boko ne beurit juk da nga fekk fi ay mamam waye tam xam fi mu bok te li ne ci mom ci jukka yep jigen juko lambol mana dundu gu te bo xamni da nga bok ci ñoñu di yaatal xetu yoni tiba alayhi assalam señ mbay suñu lam solo moy nek gi nekkon ay jigen ci gennu keur te ciow dawul jip ku ci ne sa njabotuk bop sa njabotuk morom gëna la sa njabotuk bop lolé nak muy lo rafiné benn goor sañatu la bolé ñaari jigen ci genn kër
1: deug la dé
0: ndax lu ñaaw lañuy défanté ag ci ba saña sotanté lu bon ak rayanté lolé lepp moy bayyi suñu ciosan rek ndax jigen ñi wax deug am na xiyalla ku leen roy ci lu leer rek ngay nek ñi dondon ay jigen néwuñu won bu ndon ay jigen seen ciirub jigen dañ ko doxal bu mat waye doxal ko ci lu yalla bëgg ak lu yuntiba ali sallallahu alayhi wasallam bëgg ak lu serigne touba bëgg mom itam ni rek la mëna mel ndax fi mbokk la ci soxna jaara mu jigen jo xamni limena dundu gi gatna lol waye guddu fan to takul ci at yu bari kem sey jef ni mo rafeté rek non la sa guddu fan di mel fan wéne at ak ñet nun ñi danaka ah ci zahir buñ tollowul rek momi at leg ñu jégué ko waye gis nga jef ji mu jef jo xamni tawarkala jef ju ganjaru jef ju mata roy jef ju mata top kon dal ñuy ñaanal soxna si sa borom fekk sa borom yeesal yermane ci kawam waye tam bayyi loxo tek loxo ci njabot gi fi bayyi ban man diko ñaanal diko fateliko te lolu amna ci rafet ndot na siñu abdou samad day ñaan sax kudul wajurom ndax amna groupe yu bari yo xamni amna gum ju tuddé ñaanal way dawli lolu nak ku koy defal ab jambour sa wajur mat tawax kon ñing koy ndokel bu baakha baakha baax di ñaan borom bi mu depp ko carton ba tour bislam bi mon ko matal inshallah
1: jazakumullah jere jefati ci kaddu yi matna tay matalena machallah waye li ëpp solo rek moy comme niko señ bay waxé ak niko félo fofit muy am ko nekkal ci kër ni jox la tout tank jox ko tout tank ngay bayyi xel tout tankam la nekk ci bopam ci aw takkay ba nga niko fabal nangam dem raxasa bop bi ngir mu set lolou ak bëgg la ak yene la kon képari tout temps ki suñu bëggé muccu nañu fréquenté mag ñu bax ni nak la wax mag ñi nga xamné am nañ jariñ ci diiné waye mag ñi nga xamné am nañ jariñ ci société bi parce que lélég mag ngi nan mag du yalla waye yag nak yalla kon képar yi ñi créer ngir lenen seen émission inde sabah di lenek indil ribrigu képar gu mag ni mag mu nek dañ la fekk ci képar ga nga daan yéré képar ga nga daan défré wala képar ga nga daan jàngalé alcorane ak diiné ñu dektal ko do madam yi nga xamni fekke wuñ sa dundu wala jaxoso wuñu yow ci képar ga ngir ñu mëna jarñu ci yow ci li nga xamni nekké won ko ci képar gi nga togué won cheikhul khadim mi ñu yaakar kat da na def tombam yoy nonu ta tombu am jarñ la yu am solo la ñeneen ñi melni mom wala ñeneen ñi mu yar ci ak képaram timit don nañu jotaay ak seeni njabot wala seeni féré muy seeni talibé ci képar yo xamni da nañ fa baax waxtane mbaax ak serigne touba gi dem ma ngi deg ñu ni seigne abdullah mbake masna indi seigne sambay ci magal touba mu tok won jakaro barbu ci di waxtane mbaax ci kon do ko képar ko fa fekke ko bur bur ci sa borom di ñu la biyal ba nga fessal
7: lo mo ñu FM fréquence 102.9 yene gi deglu Asmadi FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak ko seigne abdullah mbake seigne fadilou mbake
2: wa jerejef serigne mahmoudou bassir jerejef soxna aram jerejef technicien ñu andal wa jerejef tam téléspectateur ñu andal ak auditeur ak auditrice bi na buñ and ak ñun ci Assemblée TV ñi nga and ak ñun ci Assemblée FM 102.9 ma lancer wat appel nak soñu wat def na tay la lan
1: alhamis
2: wa aljuma samedi dimanche jour ci moye 3 ñi nga xamne ñom ñoy annonceur yi mayat nañ len 72 heures pour ngeen mëna gagner 80 manam 10% wala 20% yi nga xamne war nañ len ko wañe waye man dama japp ne gis nga señ Moussa man gëm na ne jitaay bi ku ci sun borom defal tawfiix ba nga top ko te man dara ya ko jël sa bop ndax li ci nek ci lo xamne bari waana ñuy dépenser lu bari ci ay barab ngir bëgg dimbali nit ñi ci seen diiné fi da cey gëna gaaw kon anoo sëri ñu ngi leen di waxat ne yeen ñi nga xamne ñok yeen bokku liggey bi muy l'islam bokku ak yeen yoonu muy yoonu señ touba wi yeen am lu ngeen man señ abou samad li man def nako moy wut na barab bo xamne fu gaay tek seeni plateau ci leneen lu wut ak bëggu sëriñ bi ñu man fa tek suñu plateau ñew ci bëggu sëriñ bi kon nak lool likoy dolel moy fexé ba japp ci kër yi kon ñu ngi soñu anou sëri xamna bu lool jalé nak ñu ndigal suñu muntu xali comme ñu ko waxé rek ndangi soñu wat sul bop di soñu mbolam ñi ñuy tewlu di leen fatali lo xamne xena ñen ñi fatawul nañ ko moy cheikh muntaha da wax ne fu mu nekk nako deg nako ñepp deg te it neena kep ku seigne touba nekk sa bir xol mi ngi lay jox ndigal nga joxe 7000 ci liggey université bi kon ñi ngi soñu wat liggey bobu man ngeen jaar ci 78 544 33 33 bu fekke tam da ngeen nekk ngeen am sen application bu la nexe mu ngeen dug sen application wef ngeen dem fiñuy fay facture muy facture paiement nga daal di fay gis logo touba ci kanam bo tege sa baram mu ubeku nga dugal say 7000 yak sa wakar ak sa njabot bu day da nga yore orange nga dem maxit so fu ligue rek fek li nga xamne moy logo touba ci kanam nga laal mu ubeku mu dugal say 7000 bu fekke tam da nga nek bitim rew amna ay rew yo xamne lu mat juroom ben fik ak juroom ñenti continent ay rew mu nek amna ay numéro yo xamne so ci wote rek kayo touba ci kanam da la fi ngay jaar pour dugal say 7000 bu day ci bir senegal tam fukki region ak ñent raison bu nek amnañ fa coordinateur bo xamne yor nay bologu 7000 bo fa deme jokk ak ñom ñu jaale sa blog 7000 bu dé touba gi tam soxna yi ñom nit am nañ ay blog yo xamne moy mbotay yi 7000 francs lañ ci def muy digul cheikh muntaha lay ngeen jaar fi mëna jox seen adiya kon mbokk yi li lañ leen indilon tay inshallah di ndokelat ñepp di leen jaajeufal ci ñetti wos yi nga xamne dik na ngir fassiyene indil leen lepp luy bolé wat kër yi bolé wat njabot gi bolé wat ñi doon sey bolé wat bokku gi moy lan teunk ko ci al ilmu nafi' di xam xam bu am njariñ wala amalu salih ak jëf yu baax wala adabul mardi ak tegginu ñu gërem li lañ amunu yene and ko ak yeen ci gitaay bi bu fekke amna lu recc lu bokku te yi na ci bir na ngeen nuko jéggal taxam manki doom adam la bu fekke dikke na niñ ko bëgge won yermane yalla yalla nañ ko bokku jariño wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: daji nay am solo ma sha Allah bu ko defé rek soxna aram lañu jébal kaddu momi rek mo daal di ñew ci fatali gogu ci ndigal li ñu daal di yëkëti wat gitaay bi inshallah soxna aram suba
0: ma sha Allah di leen ku fatali ni ko fatale suñu bop murid yi ñepp nañ ci jokk junek ñenté mom yom na yalla tayit famuy dem xam nañ ko njariñ la mëna jur Allah git xam nañ ko ñu ngi ci soñu bu baaxa baax di leen jox dig dajé bu suba inshallah ci waxtu wi si bu 9h joté ba 10h30 seen émission ande sabax ñu koy and ak yeen sa su nek ci la yeen jëf
1: jaajeufal nañu leen bu baax ñi ngi doon top te dañu bayyi xel depuis juroom ñenti waxtu ci suba ba japp fukki waxtu ñu tégal fanwer ci ay minute jaajeufal nañu leen bu baax ñi ngi doon bayyi xel ci émission ande sabax bi di jéggalu ñëpp te di leen jéggal di ñaan suñu borom defal ñu jami aduna ak jami alakhirah gën jëm ko su ko defé rek xamna dañuy taxawlu fofu rek lepp lu jup ci cadeau yi suñu borom bi subhanahu wa ta'ala la du ci deung ñu xamne suñu mataji la taxawlu fofu ñaan li gën ci ñun sa borom bi defal ñuko te deppal ko li ñu gënal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kenn dalu jamm ak salam barke touba ak borom ja ngeen jëf jere ngeen jëfati ba suba jamm
8: inshallah as-samadiyya tv di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
9: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus

0: 나는 솔직히 이길
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويحذركم الله نفسه.

فلولا نفر من كل فرقة

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

الأمل فسوف يعلمون.

الله من الشيطان الرجيم.

Fala!

0: Masala goor gu ci roq bi njang mi amna solo Dare Ali ibn Abi Talib ñing leen di jaajeufal muy wa chamene ci njangamu am solo momo ñu am gan yu daral Serigne Alhadji Ka
1: teewna sa chamene
0: ci njangamu
1: ci kan gam alquran yi nga xamne ñi ngi nek fi ci Touba
0: ñu am gan Alhadji ñi ngi lay dalal bu baakha baakha baax di am mbekté ci sa teway waye soldaru alquran mom itam gis nañ ko legi ci jotay bi wax deug yalla man nañ sax kenn la ci mamburu ahbab ndax top gu mi top ak sax gu mi safo ligey maj muhtah bab cheikh mansouri ci bir lol nak nañi nuyuwale wa eutul alquran ak ligey bu am solo bi nga xamne ñong koy def ci deuk bi ak biti deuk bi ahbabul anasit ak al afiyatu bu serigne abdul ahad
2: asmadia fm fréquence yene gi deglu asmadi fm fréquence 102.9 touba 28 jano ak keur serigne moutada mbake serigne fadilou mbake
0: dalal bu baakha baakha baax kon dañuy daldi bayyi khariya bi mu daldi al qari mu daldi jang inshallah rabbi
3: a'udhu billahi

بسم الله الرحمن الرحيم.

فأنى يؤفكون.

0: Masallah ci njangum am solo momu yalla yalla barkel mbay wat ci masallah njang bi nekhna lol di dalal kenn ci kilifa yi nga xamne teewna fi di serigne mustapha mbake mom serigne mamour mom serigne fallu ñukoy dalal ci jotaay bu baax diko jéggelu choone yi mbake balla ñong koy jéggelu bu baax wajuram dafa bok ci ñi rando amas te bes bi ndax ñepp xamna ne cheikh mohammed dinil muntaka mom la denkon lepp luy daara ci dekk bi yalla dogal mu jitu ji ginnaw bimu defé ay liggéey yu ama am solo kon ñi ngi koy dalal ci jotaay bu baaxa baax di ñaan yalla doli yermande ci wajuram wowo waye it ku nek xamna relation bi nga xamne amon na ci digënde serigne fallou mbake ak al husari muy relation bo xamne inshallah da nañ ci ñew ci kanam muy relation bo xamne ndax al husari dafa bok ci jëm yi nga xamne dañoo yag am relation ak touba ndax fep fu al qur'an daan jolle dafa daan dem ba ñew na senegal ba exfi touba don ko xamne kilifa touba yi fonkon nañ ko lol waye it wa tabal yi bok na ci ñima yekati wama anfaqtu min sa'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin ñom ngeen di seen ne la ñu nekk ci wet gi ci njital sunu jambar joju fatima bint rasid kep ko xamne rek am nga loy barke wolo ci bis bi ñongi lay wax nga dem ba ca tabal je nga yobbu ko fa ndax lele nga gis ño xamne da nañu ñew indale ay adiya waye ci loxol kan nañ koy tek ak fan nañ koy yobbu lele mo len di jaxal kon wa tabal je li nga xamne ño nek ci buntu bima fete loxol day jor kep ko am amblo bo xamne bëgg ko joxe wala adiya jo bëgg barke wolo ci bis bi man nga ko yobbu fofu waye nak amna ci ño xamne xale bu sawar bobu nga xamne lu na tang tang ak yonen lum sori sori lum tel tel mom man nako doxi ñukay wax weef batay ku ko ci bëgg jaalale man nga ko ci jaarale muy 78 633 51 53 78 633 51 53 kep ko xamne amna adiyo yo bëgg barkelo ci bisub alquran bi rek ñi ngi lay wo nga duggal ko ci numéro bobu ndax xam ngeen ne bu ngeen xolé journée bi xamne dépassé nañ ci xaaliss bu bare bare bare bare kon képp ku ci bëgg duggal sax barkel rek bismillah al usaynu kon dañ lay daal di jox nga wo mbokk yi ci tégué
1: jërëjëf cheikh ahmad fadal dañ leen di bayyi ak wa daara bushra bu mam balla sek xalé yi ñoom it ñu bëggal ñu ci alquranul karim ñuy wax al qari muhammad jah husari mu wajal bu xalé yi daanalé mom moy ñew buñ ci noppé al qariat yu ahbab Cheikh Al-Husari section bu Touba ñom ñoy ñew inshallah ñu wajal seen bop bu ko defé tafaddalu

ma sha Allah jerejef al qari Muhammad Dia al husari wala Muhammad Dia basit jerejef wa qariat yu ahbab cheikh al husari men nañ ñew installer lata ñuy installer walé ñu wo ki nga xamni moy serigne modou mbacke mu ñew mom jangal ñu ayat min zikril hakim

0: Masya Allah. Jerejef Muhammad Fay. Délégation bu Serigne Abdou Mbacké Daru Salam téw nañ fi ki nga xamni moy tawam téwal ko fi mi ngi and ak ki nga xamni moy Alhaji Mam Balla Seck Mam Balla Gueye Alhaji Mam Balla Gueye dañ koy wo ñu ñew sanni ay kaddu ci jotay bi inshallah buñ ci noppé ñu dal di jox xaar yi bi nga xamni mo ne ci siège bi dal ñuy jangal ayat min zikril hakim kon señ bi dafa sakku ci aji jang di jang ba nopi bu ko defé ñong leen di soñaat bu baax ci ak dal ak baye xel alquran ji ni jang ndax ñong ci barab bo xamni barab bu jara profito la ci li borom bi tabaaraku wa ta'ala wax yeur mande gi mu dik kuy deglu alquran melokan yam ca wax ni ku ko ca melawo mom mo tay gagné yeur mande gogu te moy al istima' wal insat ñong koy soñu suñu bop di ci soñu ñep ñu and ak deglo baña waxtaan te deglu aji jang ji bismillah alqari
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim

ولقد عفا الله

والله

0: takbir ma sha Allah jere jef al qari jang mi nekhna te dal yalna borom bi tabarak wa taala barkel la te wacce barke bi ngay don jang yep ci mbolo mi fi tok yep defé ñu jox señ bi kaddu mam balla gey mam balla gey mu wax ci turu señ bi ci ay cheikh abdou ci ay kaddu yu gatt rek inshallah
1: ma sha Allah jerejef al asaynu mu melni serigne khadim jax serigne khali jaxate mi nga xamne mo jité rabita bu touba bi tewna ñing koy dalal an nak delegation bu am solo serigne khadi jaxate ñing lay ziaré bu baakha bax dila massaw ci choona yi wax deug yalla kéré bañu ko sétjé yaatal nañu waxtaan ak ñun labiré ñu bu baakha baakha bax labiré yo xamné da fay wone yeneen ci majmu hata ahbabu sayyid usri ñu ñaan yalla yagal ko te wéral ko cheikh abdou bu daru salam bok ci ñinga xamné ay kilifa nañ yo xamné sétu won nañ len ndax ku tuddu daru salam tuddu dekkum alquranul karim don jëm jo xamné man nañ né dira giru dundam daf ko jàngalé alquranul karim danaka man nañ responsabilité yu bari ci kawam motax nam daan jondjok dara sax wañeku waye buru ton ak lolou man nañ na batay mi ci bir mbar mi di jondjonté ak donga yi kon cheikh abdou ñu koy ziaré bu baax xataayu jamana waral na mu yabal délégation ci njital tawam serigne mokhtar mbacké mu and ak mambalé mi tew kon ñom itam ñing leen di dalal ci jotaay bi di am mbékté bu baax ndax wax deug yalla kéré bañ fa démé dalal nañu waye berndel nañu waye yaatal nañu kon cheikh abdou ñi ngi ñaan yalla wéral ko te yagal ko ndax li rek moy itém lo bax rek moy itém kon mam bala dañ lay jox kaddu gi ci turu cheikh abdou ak cheikh mokhtar mbacké mi nga xamné moy domam inshallah rabbi
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhi nastafa mbokk yi gannaaw bañ leen nuyo di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di nuyu wa ahbabu cheikh khalil khosri bepp ci mbollem senegal ci region yi ñu bayiko yépp ñoo leen di nuyu di leen ziaré di leen jotali nuyo serigne cheikh abdul qadir mbacke imam darus salam di doomi soxna momi natou bindu cheikh abdul qadir waye ak serigne hamdi mbacke ibnu serigne mohammedou mamoun ibnu mam cheikh anta darus salam niko serigne bi waxe legui rek serigne abdul qadir mi nga xamni wala serigne modou mbacke gay mo serigne ousseynou gay bim ande ak mbolo mi ñew fa kéro ki ñew bu am solo ak délégation bi yépp da cey bék lo mo serigne cheikh abdul qadir dalal leen julle ak nok ñom timis safo len waye tatagal len boba la jëlone décision pour tew waye bi ba ci minuit la jokok tawam bi di serigne mokhtar ak serigne baye modou dior mi nga xamni ka zalikat fossem bi jëm ñoy and nek seydou alhaji modou ndjay diop mom borom gawan ak serigne omar mbacke mom serigne mamoun mom serigne omar mom serigne modou mamoun di gerbatam ak serigne cheikh abdou qadir mbacke mi serigne abdou qadir mbacke cheikhou serigne daro mak daro salam mom itam bokkal delegation bi comme tay da dem bay ñew am ben talem bu wañeku mu jox ñu adiyé ji taranga ju am solo dañ bu gene agge nak ni ngay ma jot li cadeau yi jaar ko ñu serigne modou gay mi jëm ci mbolem wa ahbab cheikh khalil khosri bepp ni ko señ bi waxe legi mu amone yene tew ta alquranu karim touba day barabam touba day source alquranu karim ba kiko fondé wax ni yalla ko may daf ko ko jaay daf ko ko sarax te go xol mbolo bi tay ni sal bi mel ak ni len wa touba dalale ngeen xamni touba amna kislay lu reey ci alquranu karim am kislay lu reey ci ki ngeen di roy diko taqlid muy cheikh khalil khosri ñew gi Touba mamam Cheikh Abdou Khadir mo ñëk wax ni Cheikh Khalil Khoussari la tammi mëna jang da fay nitu Yalla day insan rabbani Cheikh Abdou Khadir mi juru yaay Cheikh Abdou mo ñëk wax lolu ni Cheikh Khalil Khoussari afami mata jang mëna jang da fa nek insan rabbani nitu Yalla la won ko gëna bu mamam waxé lolu mom mu daan jangalé yor daara batay tawam bi yor daara ji Cheikh Mokhtar gi ta daara ji jangalé ñu bare bare bare bare bu ngeen de wote ci alquranu karim faaw rek ni la meuna doxé neena ma ngi bolé tuddé ko kilifaam ko jangal seigne daaram di ndijaayam di mamam seigne shoaibou seigne shoaibou biñ tuddé bis bi mo jangal seigne cheikh abdou khadim yabal fi jotaay bi kon day melni walé yépp neena walam la ci bis bi seigne ousmane gay mi nga xamné moy wajuro seigne moudou mbacke mit seigne abdou khadir mamie seigne cheikh abdou mi la yakar gannaaw yalla seigne ousmane gay daan dalal gay yi kërëm dal len defal teranga yu reey li fa la doore dem ba xajatuñ ko seigne ousmane ñu indi ko fi ko cheikh abdou wax na ni warna mëna tew gi seigne ousmane gay mi nga xamni mo fondé moy mo assisu mbolo bi ci kërëm ba mëna ag ba fi ni kon sante no baax gërem no baax di xeb lol teranga jim jox seigne modo ak ñim andal waye di jéggulu baax ñaggé tew waye bu sañoon day tew and ko yeen bam jeex waye seigne mukhtar tewna seigne omar tewna seigne cheikh abdou khadir cheikh tewna waye seigne modou diop tewna man mi tewna kon day melni lolou rek doyna seuk di ñaan yalla fi ngeen bëgg agalé mbolo mi fa bëgg ko agalé liggéey bi yalla may li ngeen agalé ko fo xam dana kawé njortu inshallah taala assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
0: jere jef mam balla jerejeuf mam balla ci cadre yu am solo yoyu mu and ak taw Cheikh Abdou Mbacke bu Daru Salam muy Serigne Mokhtar ñi ngi contane bu baax na ci seen teway ak yegbek taxaway bi sunu xol sedd na bu baaxa baax waye di dalal sunu mbokk Serigne Dar yi nga xamne ragne na leen bu baax fele ci xeyra de kenn ci ñom di Baye Abdou Diop ñu xam ko ci liggeyal alquran waye mu and ak mam Cierno Ndjay ñom ñaar ñep di soppé Cheikh Mahmoud Khalil Al-Hussari waye Serigne Alhadji Sey ak Serigne Modou Wellan ñoom itam ñi ngi leen di jaglé ab nuyo di leen masso bu baaxa baaxa baax ci téway bi mbolém délégation wala nit ñi nga xamné ñi ngi ci biti na ngeen ñu jéggal bu baaxa baaxa baaxa baax ndax gis nañ né am nañu bëgg dugg waye seenu dugg day jafé lool ba ñu bare bare bare ñoo muju taxaw ci bunti wallahi sal yu bari jël nañ ko fu ne ci Touba rek war nañ fa ab sal ngir bëggoon barab bu gëna yaatu complexe Cheikh Ahmadul Khadim fa nañ ko bëggoon defé waye lu melni nañu njorton biñu jël barab bi njorton nañ ne dana gëna jappali ci nit ñi waye nak seenu bëgg alquran seenu bëgg Cheikh Mahmoud Khalil Al-Hussari foko tak rom nako motax fuñ mëna wut ak lum yaatu yaatu rek faaw du ñak ño xamne duñ mëna dugg waye nak inshallah rabbi benen yoon danañ xol barab yu gëna yaatu kon loolu ñu ngi koy jéggalu bu baax kon Cheikh Abdou mam balla ñi ngi lay sante bu baax ahbabul anasit bokku ci association yi nga xamne tew nañ fi association bobu ñi ngi koy ziar bu baax diko di am mbekté ci cienu teway waye groupe salatu ala nabi ñi ngi leen di sante bu baax ci cienu teway khidmatul muslimin da nañ ñew legi ci kanam sen bokku ci ñi nga xamne ñoy sen card ñi koy wax lisanul hal di lay wax ne Cheikh Abdul Qadir Mbacke mi ngi lay wax ne nga jégé ci ko dañu la soxla waye melna ni jot la jappandi wut kon lisanul hal bu fekke mi ngi may deg Cheikh Abdul Qadir mi ci kanam gi su demé rek dana ko mëna gis ashabul khadim yit ñom itam ñi ngi leen di ziyara bu baax di leen dalal juraatul qur'an yit ñom itam tew nañ ci jotay bi ñi ngi leen di sante bu baaxa baax mbolem ñi nga xamne tew nañ fi ci ay délégation yépp ñi ngi leen di sante bu baax té di leen dalal ci jotay bi waye bokku ci ñi nga xamne yit tew nañ ci jotay bi moy munassamatul awfiya fi nasril ilmi wal irsad munassamatul awfiya fi nasri ilmi wal irsad di ñi nga xamne ñoy wa daari seigne abdul ahad buso afi ñoom itam ñi ngi leen di sante di leen gërëm ño tew non wax deug yalla def délégation bu am solo ñi ngi leen di sante baax serigne cheikh ndaye ndjay rasid muallimul qur'an di wajuru fatima bint rasid mi nga xamne moy njital jigenu majmuat ahbab sekhal usari mom itam tewna ci jotay bi ñong koy sante diko gërëm bu baax di am mbekté ci ak tewam waye diko séral liggéey bu rafet bi nga xamné domam joju mi ngi koy def ci majmuat ahbab sekhal usari kon al hussein ñu jox la nga wayé le liggéey bi inshallah
3: jërëjëf señ fadal
0: di dalal mbollem delegation yi nga xamni dalal nga len rek di len wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bu ko defé waxtu wa ngi xawa teunk té lu bari dafa dess ci programme bi dañuy daldi bayyi qari'at yi nga xamni ngeen di seen ñu tok ñuy jigen yi nga xamni ñoy qari'at yu ahbab cheikh al-husari section bu touba ñu jang seen maqta buñu paré ñu duggal ki nga xamni moy serigne modou ndjay mën na installer walé bu paré ñu daldi continuer bismillah tafaddalin

أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ

فكفروا به فسوف يعلمون.

وسلام على المرسلين.

0: Facebook.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Takbir. Akbir. Mbok yi alquran nekhna ma sha Allah wax deug yalla xol yep sedd nañ ndax njang mu neex mi nga xamne ñong koy tewlu amna ci ño xamne buñu jangé rek sa xol bi da fay sedd gatché nga la ma wa majmuhatu ahbab shaykh al-usri ñu am mbekté bu baax ñu wa majmuhatu ahbab shaykh al-usri di dal kenn ci jambari alquran yi ñu koy wax al-badri serigne basir bay gey al-badri tewna legi ci jotay bi and ak ablaye nar ku nek xam ko momitam ci ab liggeyam bu rafet ci touba ñi ngi len di dalal bu baakha bax di len sante di len geureum al-badri wax deug yalla majmuhatu ahbab shaykh al-usri amena la cyant ndax liggey bu rafet bi nga xamne gis nañ nga diko def ci daara yi lolu sedd na sen xol bu baakha bax lolu waral na ñu ne won danal la sargal wa danal la jaajeufal ci bisbi ndax bu ndeme ba kep ko xamne gis nañ manam bepp daara wala serigne daara bo xamne gis nañ beutam xonku lañuy ñëk wax moy yalla nako al-badri yek yalla nako al-badri gis kon liggey bu rafet bobu ngay def majmuhatu ahbab shaykh al-usri mi ngi la ci jaajeufal ablaye nar mi ngi andal yit wax deug yalla japp na ci liggey bi kera dafa déplacer wu fekk suñu fi ci parab bi ngir jappaleñ ci bis bi kon ablaye nar yow itam sa liggey bu rafet ak sa taxaway ci majmuhatu ahbab shaykh al-usri ak tiofel gi nga am ci ñom ak ni ngi len di baye xel lolou lepp yegg nañ ko ñi ngi lay sant lo ci lolou di la ci gërem di fatali mbokk yi nak di len wax ne image yu rafet yi ñuy ngeen di gis yépp ñi ngi ci and ak Rafa TV kon Rafa TV nañ andé won ak ñom ci Grand Théâtre non nañ andé ak ñom ci section Touba bi ci bisuf tay bi as-samadi ñi ngi and ak ñun wakana TV ñom itam ñi ngi and ak ñun ci li nga xamné moy jotay bi as-samadi ñi ngi and ak ñun ci jotay bi waye rojo yi ngeen di deg nga xamne ma sha Allah sa bu addo rek seen xol sedd ñi ci and ak Ablaye Dieng ñukoy tuddé Dieng sono kon al-Fusayn ñu bayyi la nga wayele liggé bi insha Allah
2: jere jeuf Seigne Fallou ma sha Allah ci délégation yoyu nga tuddu ñu ngi leen di dalal bu baakha baakha baax di dalal jambari al-Qur'an al-Badri ak ñi mu andal ñep yalla na yalla taxaw ko bu ko défé ñu fatali leen it le 11 octobre insha Allah wa ahbab cheikh al-fasari section bu kaolak ñom ay nañu bëss bu melni ñu ngi leen koy yëgal yeen ñëpp ngeen bayiko xel le 24 octobre insha Allah wa ahbab bu gambi ñom it wote nan kep ko xamni ci nga bokk rek nga fexé fa tew insha Allah taala Seigne Saliou Ndiaye muhibbil khadim momit ñu ngi wo mu aksi fi ak mushaf bi nga xamni wa section bu Touba wajal nañ ko kon dañ leen di baye ak yi nga xamni ñu nek ci ahbab Seigne Saliou Ndiaye
3: As-Samadiya FM fréquence 102.9. Yéne di déglu As-Samadiya FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Moutada Mbakem Serigne Fadilou Mbaké.

طاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون.

فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه.

0: ما شاء الله.
1: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه

0: naw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télésmart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapé Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamedia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamedia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw non nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamedia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamedia TV
1: imbalaw fi barri wal bahri rasakhna min at-tayyibati wa faddalnahum ala kaseeran mimman khalaqna tafdhilan

Huwag din ayaw madyam. Hilkal kong inana. Abibifalik akaw. Nisar madan paraan. Il muslimin wakal. Nitsika busrana. Maling niyal yaw masay. Ang layo

سقيا ما عند من لي يا لآية.

0: diccion bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem
1: bo len di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Serigne Mawlaye Serigne Bene assalamu alaykum sunna dong mo la ci l'islam nak Serigne Sidi Bousso assalamu jam alaykum yalla nek ci yeen ak yermane yalla ju kawé ja né loli nak limuy bari bari té guddou Serigne Abdou Mbacké né loli mom sunna dong wala nak né wa alaykum salam nak wa alayka salam nak neexalu ci kenn mom ginaaw wax nañu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngay deg kon delo ko nak wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne moussa ne mi ngi nuyu jeewrin serigne mbacke bousso yi ne ñu bax ñepp ko dañu wax ni serigne mbacke bousso sopep cheikh daim fall sopep serigne mbacke bousso ne loli mom ñi bax ñepp ko wax né Serigne Abdou yaangi deglu né légui tay tiswar wala jot jeuril cheikh daye fadja né da ko ma sey da ngay ma sey yoni ci serigne touba jeuril serigne touba cheikh saliou mbacke wa né limu tuddu jeuril cheikh daye fadja jeuril cheikh daye fadja da ngay ma sey yoni ci serigne touba cheikh saliou mbacke ñi ngi ñaan sun borom yalla na yok ngeerumum ya ñuy yobbu adiyé yi julli geej gi ginaaw tisbar bañu exsé ñu dajé faat bañu wax serigne saliw ci mu ne serigne saliw batum digel dey serigne mbay jaxate da wax ni li dé di metti metti jutul ak mourid kon nak dañu bëggoon nga dimbulinu ma jaxlu adiyé gi téwagnou ko nak ndax dafa tang fi mu tollu mune serigne bi kat mo len waxon ni len ndaw serigne mo len tafal sa bu oxyé na jall rek ci mom né ñu jaar té ni ko wa isputaria rek ko fofé nak mok serigne fallu mbakem serigne soyu rek né waxon nako dembu nu dekk ko nun ñi niko fofé ñu la fekkon day yaar ci waji bu baax né mom kat ñëmé na la nak lool nak wolu na la itam nak ndax yeen ñaar ñi dong yeen fa nekkon té wo wétone ngeen nak té ba nopi nga ngeen digé mu ne leen mom bañ ko joxé addi cheikh saliw mu ne leen mom serigne touba cheikh saliw mu ne leen da melni kat lepp lu am ci yoonu noné sa bay cheikh la fal taxawé ba ñepp xamni nak njabotok cheikh ibrahim valdi yek nañ li sun borom dogal ci bisub señ ci bis keur señ mbacke bousso ñi ngi ñaan nak sun borom turono seyna omar wawi sun borom yalla nako atté ci yermandem ju tedd ja atté ko ci yermandem señ touba ak cheikh ibrahim val ak señ mbacke bousso ak galay yeene yu bax yi ñepp ci mom agalel ko yene nit ci yu bax ñep day ci cheikh mout fali ñukoy ñaan ñu mom mi ñu yoni mi ngi ñaan ñaan yoy yalla nu ko jam ne mom ndaw rek la nak waye lolé serigne touba waxon cheikh saliou mbake yoon wi ne yoon wi kat moy l'islam jep nak kon nak kep ko xamni ce buntu ci serigne touba moy cheikh ibrahim fall lepp loy dox bayam ca ñu diko defal l'islam bo jappé ni amna ci dara lu wul ci lolé lolou la war ci yow sa xam rek mo toll non waye yow defo la la war de kon serigne bangi siaré di gëreum tay sant jëwlin serigne mbacké bu sa ji ñu ngi ñaan sun borom yalla gëna yagal ak dundam té wéralal nuko agalé lu yéné ñu bax ñëpp ci mom agalé yéné mit ci ñu bax ni wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Serigne Moustapha ci ndegalu Serigne Mbacke Bousso mi di khalifa Serigne Mbacke Bousso ñoo ngi lay neyu di la ziar. Serigne bi neena mi ngi yëkëti ay ziaram ak nuyo ak ñaalam diko tek ci sa loxo nga tegal ko ci loxol jëwrul Mam Cheikh Ibrahima Fall neena ning ko waxe nonu rek la demé. Serigne Mbacke Bousso ak Mam Cheikh Ibrahima Fall ño nekkon ci képar Serigne Touba di fa nanando di soppem lool ku xol marsiya bi nga xamné ni Serigne Mawlaye Bousso di doomi Serigne Mbacke Bousso def nako ci Mam Cheikh Ibrahima nga xamné and gu yag ngok and ak ciosana ngok ndax ño bokk luñu bëgg ci moy lén rek moy Serigne Touba. Serigne Touba rek lañ bëggoon mom rek lañ xolone mom dong lañ deglu won mo len nampatal mo len defal lepp ñu xam ko neena yeen nak li yeene buntu yoon wi yeene soldat yoon wi yeene ar yoon wi neena seen tank yi ngeen fi dik mi ngi len ci sante bu baakha baakha baax set na xolam bu baakha baakha baax neena mi ngi sax ngeen ñaanal ko ci daraje Mam Cheikh Ibrahima Fall yon bi nga xamne yalla tek nako ci ndodam mu woyef toy neena fasina na and ak yeen ci liggey bi lepp lu mu nek yeen ci bir lepp lu mu nek rek yeen ci bir ndax yeen Serigne Touba ngeen fi nekkal ca Serigne Mbacke Bousso Serigne Touba la fi nekkal kon kep ku nek ci kebar Serigne Touba ak ci tolu Serigne Touba rek ñok ñok yeen koy and waxay mbakay mbakay akay fall yoy la waxon kaddu ñu jottale ko ren kaddu sante ngeerum salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxal ni sam
3: nono bokkaduna lañ wax amin amin amin na ñepp tal loxo yi nangu ñaan jere jef amin ya rabbal alamin.
4: Federation Serigne Mbacke Bousso bi nek Touba Italy ñu ngi lay xaar bu baax baax di lañ jamm jaan gudd fan ak wër di ñaan yeen bi la suñu borom yeen mu woyof toy ya xamane nak daayira bi daayira Serigne Mbacke Bousso la kep ku fi togal Serigne Mbacke Bousso mom lañ koy jébal kon ñoo ngi fédélé suñu talibé ci yow mi nga fexé xamné ya fi nekk Serigne Mbacke Bousso ndax nam daan doxé rek lañ ko fasiyéné doxale inshallah bu soob yalla lepp luñu dajal dal bu magalu geere gi jubse ñu dajal ko ñu jëbël lako di la xamal ne nak maam lepp lo xamne ne ndigal rek nañ ko daan jëfé bok sé ci ñun nonu lañ koy fasiyene jëfé bu soob yalla di la ñaanal gudd fan ak wër yow tam nga ñaanal ñuko ba suñu pass pass yokku suñu man yokku suñu xewal yokku ba lepp lo xamne da nañ ci def fukk ñu man ci def témen ba jooni ci barke suñu barke di xamne sarak seigne gede mom seigne bakhere moy sun njit fofé ñu nek ci italie waaw ñu top ci gënaawam ñun talib yépp rek di xam né manam sa ndigal rek lañu diglu loñu digal dañ ko def ta fasiyenu ñu nek ci ben terrain nak jeureujeuf lool ñoo ngi diglu bax ci kiti cadeau yi
5: sant nañ bu baaxa baax ñoo ngi leen di ñaanal seenu liggey señ Touba nang ko ci barke señ waké buson wa tém yag lool di ñoo tém ñaanal nu yeen bi ñu atan ko bu baaxa baaxa baaxa baax ba jëfé ko lo xamné dana kawé ñottu ni ñigo xeppal ñu xabar ya resul
6: Assamadia FM fréquence 102.9 ñi déglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Murtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake
7: ñi fi nek ñepp xam nañ so doxe xam nañ sa pass pass lolu kenn umplé wu ñoo bi matal nañ couleur lool matal couleur nak lu bax la wax Serigne Touba dafa wax na man de mat nama wëlërentel ndax soko xasse defante ak man so jappé ma japp bo bayyi man ma japp ndax santaré bi yalla wa afu bil hadi innal hada kana masul lolu taxon mo mata wëlërentel lolu tax sun borom nungut kurut abjulit def ko kurut abjulit kon nak lolu yalla na yag and bi yag kurut gi yag jere gen def
8: ndax bay serigne da ko jita ranga jo xamni meunatu ko fay
9: deug la
8: motax bor bo xamni meunugo fay nak mom
9: deug la
8: da ngay def lu am rek def dugul ko ci
9: ndeysan
8: ndeysan lat joxe juma ji da ko wax ne ko legi nang fa yobbu ko jur
9: wala ko yar waaw
8: bay serigne woko dal nako yow na mala jur mala yar
9: waaw wallahi
8: ko do bëgg ñew jappalama ci
9: wallahi
8: bam fay nekk itam mu and ak bay serigne ak yow mi and bu rafet rafet bo xamni ni meunisu ko wax ci lamiñ
9: deug la bu wër
8: motax neena nak bi nga yalla dogale tay ji nga jitt ñabaru suñu bakki bu sugi fa sun yene la xasa yo and ak yow moko ñabaru suñu modu gep lepp lo nekk mu nekk ci lo bëgg mu bëgg lé ko lo bañ yitam do ko ci dik
9: man sama xal da nga na dal lool
8: insha allah mu dal neena fassiyé na mom lepp lo nek dal lepp lo xamné sa yittalé itam
9: na
8: nga xamné bu ko déggé yitam day doon insha allah
9: ngay jenn yittalé ni bok muy señ bagué bu so
8: mago wa
9: lu ko gëna jëmal dal
8: waaw
9: gëna barké ligéy ñi ñi ñi wutu
8: waaw
9: loolu ni ñaan
8: mago
9: lan fassiyé né di xey
8: waaw
9: di ñé gon
8: insha allah insha allah
9: sama xol sen ci mom lool
8: barkal tawaga waaw bimay dem sax may jugat sax dama dal lima len yoni yakarta na sax munu len ko waye umu pexe legi dem len waxal ma rek bu fani bu fexé
9: dina
8: ñewal bu xam ndax neena lim bëgg wax deug moko mëna waxal bu xam
9: wallahi
8: di wallahi wax yalla
9: yaxo bi yagna
8: mo
9: te dara ñaw
8: alhamdullilah nak yalla
9: kon nak bu yalla dogale li mu dogal ci cobarem
8: waaw
9: mo lu bëti ko wat gëna fëddi land bi sama xol dana gëna sedd
8: tawakkal tawakkal
9: alhamdullilah gëna sedd bu baax baax
8: jere jere jere alhamdullilah
9: ñaan leen yeen jabar gën gëna taxaw
8: insha allah
9: taxaw ko
8: waaw
9: taxaw wal
8: insha allah bu soyal insha allah insha allah insha allah bu soyal
9: mom kat yu ne yeen dong la ni ligéel
8: xam nañ ko baax baax sax
9: yeen dong la ni ligéel
8: xam nañ ko baax baax xam nañ ko baax
9: yalla bo leen taxaw rek
8: amin wa jere jere jere
9: mo dem wax ni yalla li nane foyonar ba xaram sa di amul
8: waaw ndax alhamdullilah waaw
9: ab taxawayam kenn su ko ci dara
8: alhamdullilah ndax alhamdullilah jere jere
9: ko le balon rek dal
8: waaw
9: ngi koy fay men
8: waaw bay señ bi da ko yag bëgg lol
9: waaw
8: xamna fatalikuna aw yoon wo xamni ni dañu jille
9: ndax bañ koy jox juma ji ko ma ñaata fan lañ te fatina ko waye daf ko wax ko joon ne ko musul kay tarixal ma li
8: waaw
9: waaw luma ko faté mom waaw
8: waaw mo kar fatlikou na yoon wax mi mak mom dañu jitlé mak bay serigne dafa jitlé ak man mi ak serigne mamoun ñu ñew ba ci escalier yi tolo Serigne Saliou xamatuma kilifa gën dajal na kum don waye bimu nuyu mom bu nopi da ko gesu dal ne ko mamoun kay mu ñew mu dal ne ko legi mu dal ne serigne bi ñaanal mi ki sama dom la dama am ci mom yakar
9: wallahi
8: lool mom mako fekk kër
9: wallahi
8: ko nga xamatuma kum don waye xamna ci kilifa yu magi da bokku na
9: allah
8: waaw
10: bañ koy jox imam magi tamit bimu ñewé ba aksi
2: baba señ wax ko bu nopp da ko ne man ni amu mbaxna mu genee mbaxnam jox ko mu amu kala mu yidini kala mu wek wek ko
8: waaw
10: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على نبي مصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نين نيو مبوك ييب دي لين زيارة سيرن بي نيغي نيو شيخ عبد الصمد ام شيخ شعيب موم سيغ توبا دي لا زيارة بو باخ باخ دي نيان يالا سوني بروم ياغال سو ياغال فان وي لول تي يوكلا اك وير té mussal la ci mbolam dog yépp té aral la mouride yépp ba li nga naan la gël Serigne Touba nga défé ko ni nga ko bëggé dañ fay ñëwoon ngir and ak bokk yi nga xamantene ñoy wa kurel liggéeyal ku tedd ki and fek Serigne Cheikh Al Khadim lo Serigne Ibrahim Khalil Mbacké ak Serigne Cham Bousso Serigne Baye Galas mom Serigne Rafa mom Serigne Fallou ak Serigne Mam Mbacké Bousso mom Serigne Baye Serigne Bousso ñëwoon nak ngir tolu way jamono ji nga xamantene soxna ci jugena fi ñu bajana ñu ne won nañ ñew ngir and ko ak yow ngir xam nañ ñun ñepp sax jabor lañ waye nak lepp lo nek kenn waruñu ca ñeek kenn waruñu ca mujj dañ ko wara and ak yow ne ko ñepp and ak yow ndax xam nañ ne bu yepp weso nek ñeek say jabot ci lepp ñu war ca and ak yow nek ca da nga fété kurel gi ci anam go xamantene gogu itam di gënal wallu go xamne warna tax ma lepp lo nek ñu ñew ca fessel ca suñu and ak yow ca lola mo taxon ñu yabal ñu ñew fi tay ngir and ak yow xew xew bu reuy bi ginaaw buñ defé la nga xamantene mom lañ warlo won ca ñaan yaak diglil ya nga ci ñeeko na diglé ay ca mourid yépp wara taxawé té moy xamne kenn ci yaay mourid la ñi bi aljana ñepp wara am wortefu ñaanal ko loolu bañ ca taxawé ja nañ ca taw war taxawé ca mbolo ma nañ ko andé ñu sak nak ay jëm yo xam day ñew ngir fédalé ci taxaway bu reuy bobu gungé ko cyant nak ndax liggéey bi bañ ko taxawalé Serigne Touba ba légui sa loxo mus ci juk ci say ndimbal ndax sa kër gele ci Touba Madiana 6 ubil nga ñuko ay yoon ngir ñu def fa dajé yi nga xamantene dañ koy défal Serigne Touba di ci gatanu ndaw ñi ci xam xam ak diko ju dundal jumtukaay yi ngay liggéeyale Serigne Touba itam amu ci benn jumtukaay boo xamantene masas naa wax jëm ci wala ñu soxla ko te wone wone àlli Serigne Touba la ni nga xamantene ñun noonu la ñuy liggéeyale Serigne Touba loolu yëpp nag àndu ko gëfi bii rek ay digleek ay orientation ak ay nasaax yoo xamantene mësta dakk di jóge ci yow ak ay taxawaay yu rëy yoo xamantene yenn yi mënesa koo tudd yenn yi mënesa koo tudd yooyu yëpp tax na lépp loo nekk ña ca gën a fes ñun la war a doon loolu nag bëgg nañ ñëpp xamee ko noonu moo tax ñu ñëwoon tey ngir fesal lii rek waaye la ko jiitu woon la waroon la mbooloom waroon taxawee ca yañ war a taxaw ci ay ñaan ak yëpp moom defoon nañ ko lii nag dañ koy gën a feddalee kolëre waaye ak cant ko lal nag ak cant ko lal ak di fas yéene jaayantewaat ak ànd ak yow ci mboolem liggéey booy liggéeyal Serigne Touba kuréel gi kuréel guy liggéeyal Serigne Touba la ñu tànn liggéeyal ko ci xam-xam ngir gàttanu ndaw ñi nga xamante ne dañ leen a war a wan Serigne Touba ak lim jàngale ndax loolu bu ko ñëpp xamee ñëpp gindee ku te bu loolu moo fi indi woon sëriñ bi mooy ñëpp jariñu loolu moo taxoon ñu ñëw fi tey ñu ngi jéggalu bu baax kàddu yi di ñaan yàlla suñ borom mu def ngeen sut aw fan lool soxna sa te yàlla wanle ko sëñ bu mag ba loolu amu ci génn sikk sax nag bu ko defee li bàyyi njaboot gi yëpp itam mu sàmm leen gannaawam ci barke baaxuk Serigne Touba gi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم.

يا عبادي فاتقون.

وقيل للظلم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: fay
1: motax lu aju njabotam
0: neena motax lepp lu aju ci njabotam
1: julit ñepp la
0: julit ñepp la neena lolu it bokku na ci li tax ñu war la ko jalisi
1: bi ci dess
0: neena bi ci dess
1: ci digënte ak Touba ci kanam
0: sa digënte yow Serigne Abdou Samad ak Touba ci kanam
1: ci sa japp ci
0: sak japp ci
1: ak sak japp la ci
0: ak sak japp la ci
1: ba liggey bi doga tambali
0: ba liggey bi doora tambali muy Touba ci kanam
1: ñuy doga sos mbolo mi
0: ñuy doora sos mbolo mi
1: bobu doxaguñ ci sax jéggu yiñ ci dox
0: néna bobu kat doxaguñ sax jéggu yiñ ci dox
1: lañ ñëwoon fi ci kër geej daaru do fekk la
0: néna ci lañ ñëwoon ci kër geej fe ci daaru do fekk la fa
1: ñëw xamal la liggey bi
0: ñëw xamal la liggey bi
1: bobu yaakaar nañ and ci mbolo mi
0: néna bobu japp na nañ ñi and ci mbolo mi
1: amna ñu ci andoon
0: amna ñu ci andoon
1: waye xamna ne bari wut
0: waye xamna ne bari wut
1: ndax bobu yefi yaato gut
0: ndax bobu yefi yaato gut
1: waye bañ la ko leralé
0: néna waye bañ la ko leralé
1: nga ci dal di bokk
0: nga ca daldi bok
1: daldi ci yekati ay kaddu
0: daldi ci yekati ay kaddu
1: soñ ci talibé yépp
0: soñ ci talibé yépp
1: ngir ñu bok ci
0: ngir ñu bok ci
1: joxe ci it ay xalaat yu rafet
0: néna joxe ci nak ay xalaat yu rafet
1: jëf ci itam
0: jëf ci itam
1: bisub kéro bobé nga ca tabé ci noné
0: néna bisub kéro bobé nga ca tabé ci noné
1: ba tay jiinu tok jotaay bi
0: ba tay jiinu tok jotaay bi
1: la nga ca waxon
0: la nga ca waxon
1: waxtu wone
0: waxtu wu ne
1: da ngay jëf lu ko gëna firndel
0: da ngay jëf lu ko gëna firndel
1: kon nak
0: neena kon nak
1: Touba ci kanam gep ñi ngi lay sant
0: Touba ci kanam gep ñi ngi lay sant
1: di bok yow li di bok ak yow li
0: di bok ak yow li
1: ndax liggey bi ba ci liggey bi ñu mujjé tambali
0: neena ndax liggey bi ba ci liggey bi ñu mujjé tambali
1: di ndigal li jogé ci Cheikh Mamadou Muntaha moy ci université bi
0: moy ndigal li bayiko ci Cheikh Mamadou Muntaha moy ci université bi
1: yëkëti nga lim bu am solo joxé ko ci
0: neena yëkëti nga lim bu am solo joxé ko ci
1: muy sa jëf
0: muy sa jëf
1: nga boole ci kaddu soññe
0: nga boole ci kaddu soññe
1: soññ ci talibé yépp
0: soññ ci talibé yépp
1: jumtukaay bi di asama de nga yor ko diko liggéeyal sëriñ bi
0: néna sa jumtukaay bi di asama de nga yor ko di ci liggéeyal sëriñ Touba
1: bang ko tambalé
0: bang ko tambalé
1: nga ma wax man mi
0: nga ko wax mom mi Cheikh Abdoulaye Mackem Seigne Habib
1: néko néma
0: néko
1: na nga xamné jumtukaay bi sëriñ Touba la
0: na nga xamné jumtukaay bi sëriñ Touba la
1: Touba ci kanam lepp luñ ci bëgg def
0: Touba ci kanam lepp luñ ci bëgg def
1: amuñ ci waxtu
0: amuñ ci waxtu
1: amuñ ci bis
0: amuñ ci bis
1: amul lu leen ci war itam
0: amut it lu leen ci war tamit
1: non yeen gëna bi nga ko wax Serigne Habib
0: néna non it gëna bi nga ko waxe Serigne Habib
1: bam boole la Serigne Mbeyten mi
0: bam boole la ak Mbeyten mi
1: mu am fa émission buñ ko fa jox
0: mu am nak émission buñ fa jox Touba ci kanam
1: mu diko fa def taxawé
0: ñu diko fa taxawé
1: mu ko fay taxawé taxaway bu mat sekk
0: mu ne ñukoy taxawé taxaway bu mat seuk
1: lool lepp ci sa passif
0: neena lool lepp ci sa passif la
1: ak sa yitté
0: ak sa yitté
1: ak sa yéné
0: ak sa yéné
1: kon Touba ci kanam mënu ñu la fay
0: neena kon Touba ci kanam mënu ñu la fay
1: li nga bok ak ñepp
0: ñi nga bok ñepp
1: li nga bok ak ñepp
0: li nga bok ak ñepp
1: ñu ngi koy bok yow baax
0: neena ñu ngi koy bok yow bu baax
1: dila ko siaré
0: dila ko siaré
1: soxna ci nak mom
0: neena soxna ci nak mom
1: nun ñi nga xamne yalla dogal nañu xamoon ko
0: neena ñom ñi nga xamne yalla dogal nañu xamoon ko
1: tel ko xam lool
0: ñu tel ko xam lool
1: danaka mok suni wajur lañ xamando
0: neena danaka mok seeni wajur lañ xamando
1: da do ñew fekk ñu jaxaso
0: ndax ñom dañu ñew fekk wajur yi jaxaso
1: jaxaso gogu taxone
0: jaxaso gogu taxone
1: nu mi non
0: ñu mi non
1: nu mi non njabot gi lool
0: ñu mi non njabot gi lool
1: way soxna momi
0: way neena soxna momi
1: ragni ko wona lool ci ke serigne soaybu
0: ragni ko wona lool ci keur serigne soaybu
1: ci taxaway bu rafet
0: ci taxaway bu rafet
1: nit ku yiw
0: ku sel
1: ku bari jam soxna momi yakarna musta am kenn kum sekkalu du jam ci kaw suuf
0: mune soxna momi de yakarna ne musta am kenn kum sekkal dara lu dul jam ci kaw suuf
1: lool mom kuko xam
0: neena lool kuko xam
1: man nga ko seral kum don liggeyel tam
0: neena kim don liggeyel tamit
1: natablu wuñ ne geewam nako
0: neena natablu wuñ ne geeram nako
1: ngeureum la it feñna
0: neena ngeureum la it feñna
1: ndax liggey bu rafet
0: ndax liggey bu rafet
1: bu yaatu waye suñ borom dimbulé la ba nga fekk ci lu bari
0: waye suñ borom dimbulé la ba nga fekk ci lu bari
1: lolu jafena
0: neena lolu jafena
1: te mom ab liggeyam suñ borom dimbulé nako
0: te neena mom ab liggeyam suñ borom dimbulé nako
1: bam fekk ci lu bari kon nak
0: neena kon nak
1: suñu xel dal na ci mom suñu njort rafet na ci mom
0: amna ngeureumul serigne soaybu
1: te ngeureumul yalla ku am ngeureumul serigne soaybu ku ne xamne amna ngeureumul yalla
0: te ken ku nek xamne ne serigne soaybu amna ngeureumul yalla
1: ku am ngeureumul yalla nak am ngeureumul sunu borom te lolou moy li gëna kawé lepp wax duwanu minallahi akbar
0: mune ngeureumul yalla mo gëna kawé
1: lu salikul fawsul azim
0: lolou moy taxé gu mag
1: kon nak kon lolou doyna seuk
0: neena kon lolou doyna seuk
1: yalla nu sa borom tass ci barkem
0: yalla nu sa borom tass ci barkem
1: yeen ñi tam
0: neena yeen ñi tamit
1: yalla neem suñu borom yagal
0: yalla neem suñu borom yagal
1: may leenu wër
0: may leenu wër
1: ba ngeen agale mbolam seen yene
0: ba ngeen yegale mbolam seen yene
1: ci barkep serigne touba
0: ci barkep serigne touba
1: ñoo ngeen jëf
0: jere ngeen jëf
2: ngeen sekk liggey touba ja kanam serigne abdou saman mbake mom serigne shaibou mi ngi leni delo am nuyo akop siar neena deg na kaddu serigne abdou lahad mom serigne habibou neena kaddu yi nak mom matalena rafetna ba danaka munu ci tek dara lim bi tek dal mo rek cyant rek ndax xamne na li xewla wo xamanteni ni bok ngeen ko ak mom nim ko waxe wagn ci suba neena dis na metti na waye mu gina woyef ndax ñepp dañ ko and ak mom gis na mbok yi gis na talibe yi gis na ñepp neena yeen nak da ngeen ni mbolo mo xamanteni ni ngeen wax ne non la len safo xamne na yeen tamit non ngeen ko safo ndax jamono gi nek ay soññem ak ay waxtanam yeen ngoy jallale ngir muy soñ talibe yi te bari na ñuy soñé waye nak gis na beral geen ko ci beral loxo ndax mom xam ngeen na daram da geenu serigne bi lepp lo xamanteni yeengutup serigne bi la rek dana ci duggal kaddom waye du yam ke lola dana ci duggal loxom neena nak kon bu ngeen andé yeen mbolo mi ñew tew ci karamam diko siara soxna ci neena mënu rek lu dox di len delo ak cyant ak di len delo ak ngeeram neena xamna na ñaan yi ngeen ko ñaanal niko Serigne Abdou Lahad waxe deg nako mi ñaan suñu borom nanguko te bolañu ko neena séré yu rafet yi nga xamanteni mi Serigne Abdou Lahad mi nga xamanteni ni mom ci ay wajuram dañu dekk nak soxna ci deg nako wax nak li ci gëna neex moy boko waxe ñiko deg ñepp xamna deug la kon wax Serigne bi neena mi ngi leen sant bu baax neena manam fekk na fe tamit Serigne Moustahine mi nga xamne dafa joggé Serigne Muntaha kon neena day melni lolou seen yoon wi yoonu nangula neena assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

وكان

وكل شيء فصلناه.

ثم أوحينا إليك أن اتبع ملتك.

حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.

وهو أعلم بالمهتدين.

واصبر وما صبرك إلا

0: تكبير تكبير ما شاء الله القران نخنا جانغي مي نخنا سدنا خول والله لي جارنا بيب دوم جو ام غا يوبو كو دارا خول لين خالي ني ني توتا سي اي ات اك ني ني دوغالي مبيكتي سي خولو جوليت ني اك خولو مبولامي ني ني سدي ناخ القران جو سيت القران جو دال القران جو نيه ما شاء الله يالنا ني يالا ديفال باركي القران yalla ñu yalla defar leeri alquran dari cheikh massamba jagn ñi ngi leen di gëreum ci njital pap cheikh ñu ragne ko bu baaxa baax ci majmuatu ahbab cheikh al-ansari mbokk yi borom muzabbina bayna zalik xamna man mënuma ko dama koy baye ak ñom mam jaara serigne fallu imam mi nga xamne moy nafile ci juma ji bokku ci ñi nga xamne dal leena dara jaale bis bi mom teewna bu yag ba legi mi ngi ci jotay bi mbacke balla ñi ngi lay dalal dila sant dila gërem ndaw ñu bare bare bare bëgg nañu alquran xemem nañu alquran ñogi gor gorlu ci lamm yu sax ak alquran di neex yow bokku nga ci ñu waral lolu ñu bare bare bare ci ndaw ñi dañu lay roy dañu lay topndo surtout sax mbokal alquran sank ni rek ma ngi lay tuddu di wax ne bañu fa ñëwé bokku na ci la ñu gëna denk moy fexeleen jikoy alquran di feen ci seen jëflanté mbacke balla degg na denkanté bobu degg na denkan bobu te da nan ko gëna bayyi xel bu baax ki wara jël kaddom di serigne diogo mbacke al imam serigne diogo mbacke inshallah mom nañ wara jox kaddom délégation bi nga xamné nak mom nañ wax serigne ndaga silla serigne makhtar silla ak baye touba téwal ko fi inshallah da nañ ci ñëw légui kon al imam serigne diogo mbacke ñu bayé la kaddu gi inshallah rabbi
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki ñi ngi leen di nuyu ci turu cheikh mohammedine fadil assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki ñi ngi leen di nuyu ci turu cheikh mohammedine fadil ibnu serigne jede mbacke ibnu serigne cheikh astawalo mbacke ibnu cheikh mohammed mbacke ibnu sohna jara cheikhou ahmadul khadim di len jotili ay kaddu yi tiantam ak ay kaddu yi sedem ak ay kaddu yi fatilem ak ay kaddu yi denganem e tiant gi mom lotu na ci tuddu ko man mi mu koy xlo yi lotu na ci tuddu ko ndax mom dafa amut ludul alquran ay kilifam yar ko ci alquran yalla def itam ay kilifam yep ci alquran rek lañ leen mas di ligéylo serigne cheikh tawalo bim jaayante ak cheikhul khadim ci alquran rek lako daan ligéylo mom mi itam mamam ci walu wayjuram bu jigen bi serigne bi sanké fi touba mom la fi jëk jangalo alquran kon su yalla défé Cheikh Mohammedine Muntaka mel ci mom ni mel ci mom ngir jeexiti alquran su ngeen taxawale lour amé solo ni seen xel dem ci mom lolou l'islam bi yep ngeen ko defal Cheikh Mohammedine Muntaka begné ci lol mbollem ku bëgg lu baax begg nga ci ma di len dolli rek tuti ci mom moy ne yalla daf ko baxé ci ngeureumal ay wayjuram ta lolou nek jihad ji gëna reuy ci l'islam motax kep kuy wut lu bax boko daké rek tabarakallah yow jam nga waye li ngeen def ni li tax tiant gi reuy ci mom moy yeen sax xamna ne manu leena xam li tax yalla def lo len li ndax yalla day ku bari ko leure cheikh mohammed khalil qusri limu liggey ci alquran ko leure gogu yalla japp ci mom motax yalla diko soop ci xoli ñi mu nam ci ñom yiw ñep motax bëgg ko bëgg yalla la bëgg yoonte bi la ndax sëriñ bi neena bokku na ci lim leen di fatali ngeen xamne alquran dafa mag ci sunu borom ndax sunu borom dafa wax ne wa kasalika awhayna ilayka ruham min amrina xam nga ru ñaar la ru bi dundal yaram tamu jaral nit lu nek nga xamne bu nit febaré ay milliards man nañ ko ñak ci mom ngir bëggate ru gogu waye bu ru gogu genné ci mom rek xel yépp limi ñëk daj moy genné ko kërëm dem gas baqi bam xoot ñu sul ko nga gis solos ru ni mu tollu waye ru gogu nak amna geneen ru gu koy dundal mom ru gogu di dundal yaram ru gu koy dundal moy alquran wa kasalika awhayna ilayka ruham min amrina ha yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadi kon bu jamono tolle fi ngen xecci ndaw ñi yépp genné len ci bëgg dunduk madda jëmé len ci bëgg dunduk ro yene ngi ligéyel suñu borom ligéy bu réré bo xamné sëriñ bi néna mi ngi len ci soñu té di len ci ñaanal té di ñaan itam ngeen diko ci ñaanal ba lepp lu mu yéné mom itam ci ligéy ay wajuram yalla tawfiqal ko yagal ko fi ba mu man ko kon xamna ne du jar muy guddu lol lol ndax liggey bi dafa bari waye rek tiant gi mom fu ngeen ko tak wessu nako ci sedd gi sedd xolam waye ngeen samal ko soñe bobu ngeen xamne li ngeen di dundal te diko dundale ci ndaw ñi lolu mag la ci suñ borom len rek lay laaj ëlëk buñ taxawé ci mom ala ma hadilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan inna lakum aduwwun mubin wa anhubuduni asa siratun mustaqim kuy alquran rek mo meuna tekkale nit ñi ak shaytan tarawati na ndaw ñi ñom suñu jublo ci alquran rek faaw lepp day déterminé wu top len motax liggéey bi neen ko japp ak seen fukki loxo te fu ngeen ci tollu itam ngeen diko yeggal cheikh mahamoud fadal mom lum ci wara def dana ko def fu mu wara ag dana ci taxaw bam ag fa inshallah wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: jerejef al imam serigne diogu mbacke ci kaddu yu am solo yoyu nga xamne mo doon jeudul kaddu ci ndigalul al imam serigne fallu mbacke ñu rafetlu kaddu yu bax deg nañ kaddu yu bax sant nañ baxa baxa bax am nañ mbekté bu bax ci denkan bi ñi ngi ñaan yalla yagal ko sunu kanam te wéral ko wax deg yalla yagam fi ñariñ la alquran di muy jang da fay wételi de toyal xolu ñu bare bare bare bare ci soppé alquran yi képp ko soppé alquran rek bëgg nga ko ko seigne fallu imam ñi ngi ñaan yalla yagal la te wéral la ba li nga am yene liggéeyal ko alquran ci sa mam yalla defal la ci lu kawé njortu mbokk yi majmuatu ahbabu shaykh al-usri dafa bokk ci seenu liggéey moy di dektal nit ñi kaddu alquran go xamné da fay def jeexit ci seeni xol mbokk yi ñi jang bari nañu lool képp ko jang ba wacc bu kenen yegge nga ne ki mo dak jang waye mbok yi noppegul ak yeen pregul ak yeen tay dañ leena bëgg bëggal ci alquran dañu bëgg dundal seen ro ci alquran dañ leena bëgg mandal ci alquranul karim kon nañu tok ta tewlu ta top jotay bu baax alfusaynu bismillah seen jaga mi nga xamne mom lañ dañ wax legi di kenn ci wa daru salam ñu rañé len ci alquranul karim ñi ngi wax na sax tay gi nañ doon leral ginnawam waye li ñi xat xat délégation bi ñew neen tew seen makhtar ñi ngi lay sante ak baye touba mi nga xamne and na kon dañuy daldi baye xari bi rek mu daldi jang inshallah rabbi
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

تنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا

وأنزل من السماء

0: buntu yoon wi, yéene soldaaru yoon wi, yéene aaru yoon wi. Nee na seen tànk yi ngeen fi dikk, mi ngi leen ci sant bu baax a baax a baax, set na xolam bu baax a baax a baax. Nee na mi ngi sàkk ngeen ñaanal ko ci daraje Mame Cheikh Ibrahima Fall. Yoon bi nga xam ne yàlla teg na ko si ndodam mu woyof tooy, nee na fasiyee na ànd ak yéen ci liggéey bi. Lépp lu mu nekk yéen a ngi ci biir, lépp lu mu nekk rek yéen a ngi ci biir, ndax yéen Serigne Touba la ngeen fi nekkal, ca Serigne Bakary Bassa Serigne Touba la fi nekkal. Kon képp kuy nekk ci keppaaru Serigne Touba ak ci toolu Serigne Touba rek ñoo yéen a koy ànd. Mbakee Mbakee Mbakee Mbakee Fall, yooyu la waxoon kàddu yi ñu jotaleen ko rek, kàddu yi sant ak gërëm. Salaamaaleykum warahmatullahi wabarakaatuh.
1: Nañ wax amin amin amin, nañ ñëpp talal loxo yi nangu ñaan. Jërëjëf, amin ya rabbal alamin.
2: Fédération Serigne Bakary Bassa bi nekk Touba Italie, ñoo ngi lay siyaar bu baax a baax, di naan jàmm jàmm gudd fan ak wér, di ñaan yan bii la suñu borom yan mu woyof toy
3: ga
2: di xamal ne daayira bii daayira Serigne Bakary Bassa la. Képp ku fi toogal Serigne Bakary Bassa moom lañ koy jébbal. Kon ñoo ngi feddali suñu taalibe. Ci yow mii nga fexe xam ne yaa fi nekk Serigne Bakary Bassa, ndax nam daan doxee rek lañ ko fasiyee ne doxle insha allah bu soob yàlla. Lépp luñ dajal daal bu màggalu gerte gi jub see ñu dajale ko ñëw jébbal la ko. Waaw, di la xamal ne nag maam lépp loo xam ne ne ndigal la rek nañ ko daan jëfee bu agsee ci ñun, noonu lañ koy fasiyee ne jëfee bu soob yàlla. Di la ñaanal guddi fan ak wér, yow itam nga ñaanal ñu ko ba suñu pas-pas yokku, suñu man yokku, suñu xéwal yokku, ba lépp loo xam ne daanañ ci def fukk ñu mën cee def téeméer mbaa junni ci barke suñu bakk. Di xam ne sarak sëñ gede moom suñu baaxeer mooy suñu njiit foofee ñu nekk ca Italie. Waaw, ñu topp ci gannaawam ñun tali bi yëpp rek di xam ne ma ne maanaam sa ndigal rek la ñuy diglu, loo ñu digal dañ ko def te fas yéenu ñoo nekk ci benn terrain nag. Jërëjëf, loolu ñoo ngi diglu baax ci yëkkati kàddu yi.
4: Sant nañ bu baax a baax, ñoo ngi leen di ñaanal seenub liggéey Serigne Touba nangu ko ci barke suñu Bakary Bassa. Waaw, dem yàgg lool di ñoom itam ñaanal nu yen bi ñu attan ko bu baax a baax a baax a baax ba jëfe ko loo xam ne dana kawe njottul ñu ngi ko seqal ñëpp ci barke Serigne Touba. Yéen a ngeen jëf, yéen a ngeen jëf, yéen a ko teew at yu bare bare bare bare bare bare bare yàlla Serigne Touba nangul te sàmm leen te aar leen te musal leen ci nag yi. Mousseline ak seytaane barke Fadimou Rasoul. Jërëjëf.
5: Loolu moom la ci ëpp xam naa ne ceeb lay doon, ndax am na melokaan boo xam ne boo ko nekkoon ak ñoom boo ñu bisee fii daañu wut keneen ku ñuy jaar kurtu yëpp. Waaw, loolu da nga koy sant yàlla bu baax a baax. Waaw, loolu melokaan boobu moom yow moom ñi fi nekk ñëpp xam nañ la, xam nañ sa doxin, xam nañ sa pas-pas, loolu kenn umpliwu. Ñoom it matal nañ couleur lool, matal couleur nag lu baax la. ndax Serigne Touba dafa daa wax naa man de mat namaa wëlëranteel, ndax soo ko xasee defanteeg man soo jàppee ma jàpp boo bàyyi it man ma jàpp, ndax santaane bi yàlla wa awfoo bil haadi inna al haada kaana masool. Looloo taxoon moom mat a wëlëranteel, looloo tax it sun borom nanguwut kurut ab julit ab julit def ko kurut ab julit. Kon nag loolu yàlla na yàgg ànd bi yàgg kurute gi yàgg. Jërëngeen jëf.
6: Ndax Baye Serigne da ko jiite ranga joo xam ne nii mënatu ko fay.
7: Dëgg la.
6: Moo tax bor boo xam ne nii mënu ko fay nag moom.
7: Dëgg la.
6: Da ngay def loo am rek def dugal ko ci.
7: ndeysaan.
6: Ndax laat joxe jumaa ji. Da ko wax ne ko léegi na nga fa yóbbu. Koo jur. Wala koo yar.
7: Wala koo yar waaw.
6: Baye Serigne woo ko daan na ko yow noonu maa la jur maa la yar.
7: waaw waaw wallaay.
6: Kon dama bëgg nga ñëw jàppale ma ci.
7: wallaay wallaay.
6: Ba mu fay nekkee itam mu ànd ak Baye Serigne ak yow mii. ànd bu rafet rafet boo xam ne ni mënu si ko wax ci lamiñ.
7: dëgg la bu wér.
6: Moo tax nee na nag bi nga yàlla dogalee. tey jii nga jiite njabootu suñu Bakary Bassa gi. parce que yéen a laxasaa yoo ànd ak yow. moo ko njabootu suñu Modou gépp. lépp loo nekk mu nekk ca. lo bëgg mu bëgg lé ko lo bañ yitam do ko ci dik
3: kon sama xel da nga na dal lol
6: insha allah mu dal neena fass na yene mom lepp lo nek dal lepp lo xamne sa yittale itam
3: no
6: nga xamne bu ko dégg yitam day doon insha allah
3: yeen yittale ni bok muy señ bëgge bu
6: so mago wa
3: lu ko gëna jëmal dal
6: waaw
3: gëna barkel ligéy ñi ñi ñu wudu
6: waaw
3: lolo ni ñaan
6: mago
3: lan fass yene di xey
6: waaw
3: di ye kon
6: insha allah inta allah
3: sama xol sen ci mom lol
6: barkal tawaga waaw bimay dem sax may jugat sax dama dal lima len yoni yakarta na sax munu len ko waye umu pexe legi dem len waxal ma rek bu fani bu fexé
3: da
6: ñewal bu xam ndax neena lim bëgg wax deug moko mëna waxal bu xam
3: wax
6: di yalla wax mo
3: mulubati ko gëna fétali and bi sama xol dana gëna sédd
6: tawakkal tawakkal
3: alhamdullah gëna sédd bu baax baax
6: jërëjëf alhamdullah
3: ñaan leen yeen jabar gën gëna taxaw
6: insha allah
3: taxawu ko taxawal
6: insha allah bu tayal insha allah insha allah insha allah bu tayal
3: mom kat fini yeen dong la ni ligéel
6: xam nañ ko baax baax sax
3: yeen dong la ni ligéel
6: xam nañ ko baax baax xam nañ ko baax
3: yalla bo leen taxaw rek
6: jërëjëf jërëjëf
3: mo dem wax ni yalla li nane foyonar ba xaram sa di amul
6: waaw ndax alhamdullah waaw
3: ab taxawayam kenn su ko ci dara
6: alhamdullah ndax alhamdullah jeriyef
3: ko lebalon rek dal
6: waaw
3: ngi koy fay men ci
6: katana bay seigne bi da ko yag beug lol
3: waaw
6: xamna fatalikuna aw yon wo xamni ni dañu jille
3: ndax bañ koy jox juma ji kuma ñaata fan lañ te fatina ko waye daf ko wax ko joon ne ko musul kay tarixal ma li waaw waaw luma ko faté mom waaw
6: waaw kar fatlikou na yoon wax mi mak mom dañu jitlé mak bay serigne dafa jitlé ak man mi ak serigne mamoun ñu ñew ba ci escalier yi tolo ko serigne saliw xamatuma ki defa gën dajal na kum don waye bimu ñew mom bu nopi da ko gesu dal ne ko mamoun kay mu ñew mu dal ne ko legi mu dal ne serigne bi ñaanal mi ki sama dom la dama am ci mom yakar
3: wallahi
6: lool mom mako fekk kër
3: wallahi
6: ko nga xamatuma kum don waye xamna ci kilifa yu magi da bokuna
3: allah akbar
6: waaw
8: bañ koy jox imam ak tamit bimu ñewé ba aksi baba serigne wax ko bu nop da ko ne man de amu mbaxna mu genné mbaxna am jox ko mu amu kala mu yidd dind kala am wek wek ko
3: waaw
8: kéré lool la jité
3: waaw
8: ndé sa ndé deug
3: la
6: yeur jëf yalla na yalla ko bax rek waaw barke serigne touba waaw
3: sandal len magodamal
9: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa kafa wa salam ala nabiy mustafa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu nuyu mbokk yëpp di leen ziyara sëriñ bi ñi ngi nuyo cheikh abdou samad mom cheikh shuaibou mom seigne touba di la ziyara bu baax baax di ñaan yalla suñu borom mu yagal so yagal fan wi lool te yokula ak wër te mussal la ci mbolem dog yëpp te aral la mourid yëpp ba li nga naan la geel seigne touba nga defé ko ni nga ko bëggee dañ fay ñëwoon ngir ànd ak bokk yi nga xamantene ñooy waa kuréel liggéeyal ku tedd ki ma ànd feeg sëñ Cheikh Al Khadim Lo sëñ Ibrahima Khalil Mbacke ak sëñ Cham Bousso sëñ Baye Galas moom sëñ Rafa moom sëñ Fallu ak sëñ Mam Mbacke Bousso moom sëñ Baye sëñ Bousso ñëwoon nag ngir tolluwaay jamono ji nga xamantene soxna si jóge na fi ñibbi ajana ñu ne woon nañ ñëw ngir ànd koog yow ngir xam nañ ñun ñëpp sa jaboot lañ waaye nag lépp loo nekk kenn waruñu caa njëkk kenn waruñu caa mujj dañ ko war a ànd ak yow ne ko ñëpp ànd ak yow ndax xam nañ ne bu yëpp weesoo nekk yi nekk say njaboot ci lépp ñu war caa ànd ak yow nekk ca da ngaa féete kuréel gi ci anam goo xamante ne googu itam di geneen wàll goo xam ne war naa tax ma lépp loo nekk ñu ñëw ca fesal ca suñu ànd ak yow ca loola moo taxoon ñu yebal ñu ñëw fii tey ngir ànd ak yow xew-xew bu rëy bii ginnaaw buñ defee la nga xamante ne moom lañ warloo woon ca ñaan yaag digle ya nga ca njëkkoon a digle ak ya ca murid yëpp war a taxawee te mooy xam ne kenn ci yaayu murid la ñibbi àjjana ñëpp war a am warteefu ñaanal ko loola bañ ca taxawee ca nañ ca war taxawee ca mbooloo ma nañ ko àndee ñu sàkk nag ay jëmm yoo xam day ñëw ngir feddali si taxawaay bu rëy boobu gunge koo cant nag ndax liggey bi bañ ko taxawale Seigne Touba ba légui sa loxo mos ci djub ci say ndimbal ndax sa kër gele ci Touba Madiana 6 ubil nga ñuko ay yoon ngir ñu def fa dajé yi nga xamantene dañ koy défal Seigne Touba di ci gatanu ndaw ñi ci xam xam ak diko jidundal jumtukaay yi ngay liggéeyale Seigne Touba itam amu ci benn jumtukaay bo xamantene ma sesna wax jëm ci wala ñu soxla ko té woné woné Allah Seigne Touba la ni nga xamantene ñun non lañu liggéeyale Seigne Touba lool yépp nak andu ko gëfi bi rek ay diglek ay orientation ak ay nasayih yo xamantene mustadak di jugge ci yow ak ay taxaway yu reuy yo xamantene yenn yi mënes ko tuddu yenn yi mënes ko tuddu yoy yépp taxna lepp lo nek ña ca gëna fess ñun la wara doon lool nak bëgg nañ ñepp xamé ko nonu motax ñu ñëwon tay ngir fessel li rek waye la ko jitu won la waron la mbolom waron taxawé ca yeñ wara taxaw ci ay ñaan ak yépp mom defon nañ ko li nak dañ koy gëna fédalé coloré waye ak cyantako lal nak ak cyantako lal ak di fassiyene jaayante waat ak and ak yow ci mbolam liggéey boy liggéel Seigne Touba kurel gi kurel guy liggéel Seigne Touba la ñu tan liggéel ko ci xam xam ngir gatanu ndaw ñi nga xamantene dañ leena wara won Seigne Touba ak lim jangalé ndax loolu bu ko ñepp xamé ñepp gindé ko té bu loolu mo fi indi won sëriñ bi moy ñepp jariñu loolu mo taxon ñu ñëw fi tay ñu ngi jéggulo bu baax kaddu yi di ñaan yalla suñu borom mu def ngeen sut aw fan lool soxna sa té yalla wonalé ko sëriñ bu mag ba loolu amu ci genn sék sax nak bu ko défé li bay njabot gi yépp itam mu sam leen gënaawam ci barké baax ak Seigne Touba gi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: tane ko rasulullah ci ligeyal ma dañu melni jaayante nañu ak seen borom lolu melni ni mo wundu jotay bu melni am tay
1: ko
0: seigne abdou samad ñuko sos itam sof ko ci ligey seigne touba bi ni dafa yene te yene juko yalla fek la muy bu ëlëgé ni seigne bi mané ñepp ci ag yoonte bi alayhi salatu wassalam man ñepp ci julli ci yoonte bi alayhi salatu wassalam sunu borom yengel ko xéer wo xamni ak ñooñu wo xamni la wa rasulullah di am ci ñoom ko rekene
1: allahu akbar
0: te loolu la seigne bi ñaanu ni habli rasulillahi sinatil bashar min jihati ma la yu'addu min bashar ma ngi lay ñaan yow sunu borom nangam may rasulullah ci sama wet luñu di mëna lim ci ay mbékté loolu melna ni mo feñ ci jotay bi mu jotay bu doy kiman nak ndax salatu alayhi bi dafa yéggé nit motax bi jotay bi tambalé waxtu rasulullah la tambalé ndax bi ko sëriñ bi wax ni nan ko tambalé bobu gam nga jupsi gam daw fukki fan ak ñaar wala fukki fan ak ben ñu tambal ligi di waran salawat waye ubbe ko nak 124 000 yo xam dañ ko tewa gam bi
1: est ce
0: lolu itam sun borom def ci tawfiix ju reey reey ci la xam ni sax ndege ci biir ñoo ñu sun tuwa amna ci jambaari fakk ci di yey ñu nga lan yim aw nit ci barik salatu ala nabi ndege señ mom neub na ci aw ñoo xam ni ci goor ak jigen ken xamul ñu toll
1: ken xamul ñu toll ci cool ci cool
0: bi lolu jalle itam señ mi ni kon nak nañ taxaw deug deug ligey bi lolu bok na ca
1: nga xamne kon idée bi dal mo nekkon gatandu wéru gamu wi ay salawat waye doxine wo yéme ba tax ñu né li kon matna
0: ci man na naté nga xamni bi gamu gi jallé am ci guddi gi rek maam kenn ku né da nga def 124 000
1: allahu akbar
0: té lolu amon nañ ci gën nga gatt lim bu jigé témér nit ñu gatandu gamu ci fukki fan ak ben
1: parce que
0: mang koy netali amna soxna so xamni Dakar lu dëkk bi gamu ngi déssé ñetti fan dafa dégënté ak man ni ma dama bëgg bok ci limu 124 000 man ko lool do di xaj mu ne man señ bi salat lañu rek lay def moy sama liggéey ci mom la déss ci dund waye bi ñuy gamu ba ca bisu gamu gi ci ngor dama won ni man matal na 124 000 ka xamni kon ñett fan ak lako def ci digeen ci señ bi la bok nga ni mo non itam ci goor ñi maangi ñoo ngi wax ni amna wali wo xamni musna gisee rasulullah ci bari julli gu muy julli ci mom ñi di ko ci yem sun borom may ko ci lu doy kiman ta mom mo ngi daan def bis bu jot juroom fukki junni salatu alayhi nabi
1: juroom fukki junni
0: xamna ci diwan salawat ko xamni bis bu jot 99000 salawat on ni lay def
1: juroom ñen fukki juni allahu akbar
0: te li ci doy waaw may magal tuba ca ngon lay fas ligey bi diko def ba magal tuba ci suwa gi mu ñaan ko ci ngon gi mu tamali wat
1: ñaan
0: du dag
1: allahu akbar
0: ci non lay wane ak señ bi ñepp ngi ci biiram
1: wallahi
0: ñepp ngi ci biiram motax ñu jël ci nak ay lim muy 124000 suba 124000 ngon 124000 guddi
1: nga xam am ngeen manam mbolo mo xam ni
0: waaw
1: manam suba ak ngon ak guddi yep amna lim bo xamni 124000
0: 124000
1: bo xamni mom dañ koy
0: def lolu dag nga xamni fi ne ku ci am ngand sax da lay jagal nga wote telephone
1: waaw lolu am solo ci mom
0: ndax dañu wax ni amna ko tamon lol di julli ci yondi be bis mu def ko yondi bi feñu ko ni ko ndax da nga may xagn sama ak ci yow
1: waaw
0: te mo julli gi mu tam lan tay nga bu ko dag
1: allah ko ci
0: lol motax kenn ci ñoom ak ñimewul tambali salatu gi te agale wu ko motax 124000 amna ci sallallahu alaihi muhammad ñaar yoon amna bo xamni 1240 la téme nit yenn ko muy 124000 amna ci bo xamni sallallahu alaihi muhammad 2480 téme nit yenn ko muy 124000
1: est-ce que
0: amna bo xam nak julli gogu suñu chan bu indi la muy allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sallam am suñu chan dafa wax ni ku ko def fekk la tok bula nga juk suñu bobu jegal la
1: allahu akbar
0: ku bula fekke taxaw bula nga tok jegal la
1: lol matna baam wad ngeen ñu deglu
0: man ko allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sallam
1: ci dafa gatt sax
0: julli gu doy ki man la waye gisal nak ki ci def mom bis bu jot mu diko def timir yoon jinni yoon
1: jinni yoon
0: jinni yoon wa allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wasallim bis bu jot dañ koy def kenn ku ne 1240
1: est-ce que
0: 1240 muy 124000 salatu ak nabi
1: est-ce que
0: ta lolu timir ni da ko yano am ci itam salatul mundiya ta bobu yeungu yeungu na xawna bari lolu su yim sama wax ni te ñu jël salatul mundiya nak salatul mundiya bokku na ci kimtanam da nay guiné jam ci situation
1: ci situation ku nekk ci jafé jafé dal
0: da nay dimbali nit itam ci ay xéji tawati bi ak tawati bi
1: parce que
0: ci xétu ñak ci xéju titangé ci xétu ñak ak da nga ko ci gënne allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afaq da nay fajaaji itam ba tax jëlana biha jami'il hajjat da nay setal nit itam wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at da nay yëkëti nit itam wa tawaffuna biha ay nak ala daraja da nay yubbu itam nit ci ay objectif wa tawaffuna biha ahsal khayr min jami'il khayrat fil hayat wal ma'ad
1: Allahu akbar
0: wala usini ken xamul ñu dol
1: bu de mom tubarkal mom
0: tubarkal joray ba ng koy def bis bu jot
1: man ci ndokel imam bi jité masalku jann ñin na ci mom satu go
0: ko sax koy
1: am sant lo señ xarim lo
0: def fimne jotaay ba ngi def bis bu jot 3350
1: est ce
0: jotaay di wone salawat
1: est ce
0: ak itam salatun nariya
1: salatun nariya
0: salatun nariya salatu bu doye day wal nga nit li tax sax ñu tuddu ko salatun nariya bu ñu mosa am soxla deug dañuy taal woor nak taal bi sedele salatun nariya 4444 bala nopi aje ji fajo
1: allahu akbar
0: allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina muhammad alladhi tanhallu bil uqra wa tanfaju bihi al quwwa wa taqda bil hawa'ij wa tunalu bihi al hawa'ij ila akhirih motax mom itam mo ki bir lim yi nga xamne jël nañ way bu yagul itam
1: wa diwan salat ñong koy nos
0: ci ñong koy nos bu yagul itam señ bi waxat ni dafa setlu ni señ bi dafa fonkon gam lol
1: ci ko
0: ba digel ko ñen ci mag ñi ñoko daan def sakal ci ni
1: ci waaw min borom
0: daal ci ma borom daal señ bi wax ni kon nak ñun diwan salawat wa ñu nekk fofu te mo ci ñek jëlum lim nak mo ci mo ñep salawat
1: ci
0: nga xani fi ni ñu ko tambalé ma duggul ñaari ay bis waye fi ni lim ba nga tollu ci 55955
1: allahu akbar
0: ci guddik altine ak guddik aljuma
1: guddik altine guddik aljuma
0: bu jot diwan salawat da nga def lim yi te bokut ak nak 724000 bokut ak salatul mundiya bokut ak salatul nariya li min ci def kon lolu melne ni liggey la bo xam suñu lamine xamna buñ ko topé xeyna man
1: na man ko man na jël yatu yatu ci waye dafa am solo lol lol lol tay liggey bo xam li nga wax rek li ci serigne abdou samad mom serigne soumay bu nasser dafa reuy moy ni nga xamé ñun ñepp da lañ pukere woné yom sa salam ñu bu woron jëm ci mom doon ko liggey lañu bari bari bari ken seenu ci serigne bi doon na baxit serigne bi itam suñu borom ci bir manam liggeyam bi mu am ci mbolo mo xamne taxaway ya ñi am ci bir julli ak sa mo cheikh sallam ñu ko gis ci ginnaw keneen ku russe lolu liggey bu re re re la lo xamne mom wax deug yalla ku deg yitte joju rek japp na ne war nga fexé am taxaway ci diwanu salawat te ñin ko nosé ak liggey bi mu yaato japp na ne lu way xat du ñak da nga gis sa bop ci lim bo xamne tay da nga ci mëna japp te lu mu gëna yaatu rek muy gëna baax ma sha Allah kon liggéey la bu am solo bo xamné ñu ngi leen ci ndokkel bu baax te den sant ci mboyam taxaway waye yitt di ci sant serigne bi di ko ñaanal baax mom mi nga xamné waxtu wone ni ngi ko waxé rek du tayi du faté waxtu wone mi ngi jéema jekki liggéey bi lu sa bu néwa min dara rek mu yokkat dara ngir gëna yokkat ci sama yokkat yi tey lolu ma sha Allah liggéey bu kawé la waye du ñak ñu dikkat tuti rek ci serigne bi taxaway bi nga xamne deug deug amna ko digum ak yoni bassar sallam rawa ci na ci liggey bi nga xamne liggeyal nako ko ta buñ ne liggey serigne bi rek xel yep dem ci khaside yi ta buñ ne khaside yi tam tud liggey serigne bi xel yep dem ci am dakh yak salawat waye comme jotay bi day jotay diwanu salawat serigne bi liggey bi mu liggey ci manam julli ci sallam fim ko tagon ak nim ko bekke ak liñuy wax ni señ bi dafa ñëwoon doon yéssal ci diiné walu wi nga xamni jëme na ko ci ak yi nga xam ci ni yaw sallallahu alayhi wasallam julli bu dang ko amel ta bokku na ci di julli ak sa mo ci mom donte ben ñu ni ko yeen borom xam xam di waxe kon fofu bëgg na sayna jibi nga ñëwaat ci gëna léralaat mbokki talibé ñu xam dayo fi sëriñ bi téggon lool ak liggéey bi ci da def
0: xam nga sëriñ bi mom da melni dundum gi dafa ñëwoon nga jéxal ko tak ci rasulullah
1: sallallahu
0: alaihi wasallam ci walu sëriñ touba ci ñu ci wal sëriñ bi du ko kenn am wal
1: allahu akbar ci
0: le nit waga am ci mom lepp du ko sidi yonni bani
1: sallallahu alaihi wasallam ndax
0: nit li ni am ci mom moy ciofel go xamni sekk nako nit
1: tam
0: da wax ni ciofel gogu bëgg rasulullah da ko dindi ci mom
1: sallallahu
0: kon seigne bi kenn amul ci mom luddul li rasulullah am ci yow
1: allahu akbar
0: ci dom ci rak ci mak bëgg gi lay bëgg moy bëgg nga bëgg rasulullah nga ci tollo non lay tollu ci yow dafa wax ni ya'budu kullillahi rabbil alamin insha'ahu bi khidmati hadhihi al-amin sama lepp day jaamu sunu borom waye ci liggeeyal rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadatan lak wa khidmatan lahu li wa ci man alal wa fadl don jaamu lay jaamu don liggey ken bu koy liggeeyal mom rasulullah wa nga ay liggeey do ci la nek te liggey bi itam seigne bi amé ci mbékté mo xamné day wax ni khidmatu khayral alamin adqalat fi kalkali asrahu fa dakhala bi khidmatil mukhtari sawtu jara baqin muqitin fihi lan ujara
1: allahu akbar sawtu jara
0: mom yegna lu ko liggéel rasulullah defal
1: nga xamné manam wétaliku na ci
0: tonawna ci waaw ndax néna fas yu ma wax de fasu liggéel yonti bi alayhi salatu wassalam surtout jaara ci la mujj doon dekalem
1: di doon andalem ci jégué ko lol
0: aw xëdë gi ñi bëgg dugg ni nak ci dëng alaama doon wax ni salatan turini huna wajhahu ayanan li yashfi qalbi al-jarih julli go am dana ma wañale ko rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam kon ñu ngi doon am yene
0: wa
1: mëna gis yoni sallallahu alaihi
0: wasallam waye dafa mujj gennatul ci jurayam rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: minni ilayhi khidmatun qad lazama tawaddu ila al-qiyam usma dagatul digam rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: khidmatu khayral alamin salabat li al-maqamat ma'an fan salabat mbolem lu nit di tonaw diko am ci maqama ci dara jat seigne bi neena liggey gi me liggey rasulullah mu dina jox ma lola motam wax ni man sax nak lay baye waxtu ba may baye sa so xamni duma ci sante yalla di julli ci rasulullah di tag ko yonnabi alayhi salam fa kayfa atuku am shukura wasisatin asnal wasa'ita turan wal wasilat fa hasa ma hasa min sayyin yaqsu bihi wa khaddana fatajalla bil munajat fatadalla bil munajat wal anbiya wa kullu al mursalin ma'an ta'allamu minhi adab al ibadat هو الوصول الذي المولى يوصلني بجاهه ويقيني من حجابات دا خني موم موي اغواي بيغا خامي موم لا سون بوغوم جيف نديكو اغلي ما سي موم
1: الله اكبر
0: كون لول موتاخ مو جايانتي ك رسول الله سي ليغي بوب دا فينا بو دي سيلو دغ دغ ليغي شيرين بي داي مين دا فا اسبيسيال
1: مانام لو ووتال اك ليغي
0: ني واخو نين دا ما سيغ مي ليغي دغ دغ دغ بوكو سيل داي مين اسبيسيال لا لو خامي ووتنا لين موسا خام نون da lolou feñna ci biir waam haza wa qasdi khidmatan taqaw ayna nabi biha tama kama tabaw
1: allahu akbar lolou dum mom buñ wax yitté ju kaw deug deug deug deug fofu la fofu fofu
0: la matam fekna kune musi liggeel rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: fekna kune mus ko tag fekna kune mus ko fete ci lune waye nak mu ñew ni mom yene liggeel rasulullah liggey bu dal mari bu tam
1: allahu akbar am sa sam bon amna lo
0: melni amna dal lu yonti bi nam lo xam suñu bogo do ko deugal ci baram
1: allah
0: di xaar kum ko meuna jox señ bi bind demand ngey jot ci lolo nawaitu min dal ami khidmatan tasu mushaffa'an bihi kum yufitu ma asu khadum sakuna man señ bi lo sakku muni min rabbil baraya ci bogo binde fi khidma abliki kon da amel lu yalla dafa jull ci ben baram liman bijaihi kafani sadu lolu kon ci at momé señ bi dafa ndok am liggéey bo xamné day mëne liggéey la buñ baxu ta xamna ci digam ak bawam
1: c'est cool c'est cool day mëne secrétaire bu suñu borom nubun la ak len ko señ bi
0: xam nga señ bi suñu borom dafa bindé ba nopi don ci mbok
1: ci ko won
0: beug lol mom yalla te bëgg ko beug beug rasulullah te bëgg ko beug ni beug rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: baghahul badi'u min khayr jamal wa sanahu al qudus an ghayr kamal ci digeenti jamal ak kamal señ bi so borom da ci genné rasulullah beug ko ci bagam te bëgg ko beug ni ko beug moy rek mom rek moy jamm bi nga xamni suñ borom neena ku ko topul topom
1: allahu akbar
0: ku ko beugul beugoma
1: beugoma
0: ci fi ci mom lol limi don am jamm ba yi sa sa mu abbu aw lam ñam di ci wax ak nit ñi ni len ah am len fu ngeen ko yam na
1: ci ko
0: bu len ko jollu mbew
1: ci ko
0: bu len ko tok bu len di tok fo xamni tok na fa ngeen di waxte laaju len bu len ko laaj len ci ginaawi saket bu len takki soxna ginaawam lolou mom wus neen ko fay ma wus neen ko wax ku fi ci mom la ay serigne bi dafa bex sunu borom ci niko kenn musula bexé da rasulullah ci ndarin ko kenn musuta bexé sans borom bexu ci minde fi
1: wallahi yalla mo ko nekkal mu nekkal law
0: sans borom lim wax ni bari anil badyahu wala bok lam yafni daruna ri dunya waqta sanil baqi khayr sunya sun bom gina bima be rasulullah nim beugé ku ne ko bégé ma bé ko mom sun bom nim beug ku ne ko bégé dama genn ci biir minde fi may kima du xejjam ci biir nak waqta sanil baqi bi khayr sunya nun ko sun mu jow pa xalan waye ni munjiduna fardul ladzi la yujma wala yusanna wa siwa yujma
1: kul mom rek dal
0: kul mom dal ma nga dugg ci musanna ma dugg ci jam waye kul mom sun mom du tabbi ci lool moy limay wax ni moy hibadatan lak wa khidmatan lahu indi wacc man alal wa fadanu ndax sin bi li tuddu yene ci nit lim yeey nga xamni yene yi sa moy ep jeuf
1: ci ko won ci ko
0: ndax famuy ag xel diko fa ag li jeuf du meuna am dole man jare aya man la day ke niyati wa khawli wa amali zakayta duna jawli way bama defee lolou mom sin man sin bi jeul sama yene yep jox rasulullah jeul sama liggey bepp jox rasulullah loma defal wala ya qutta fawqa su'li wal muna wa faqtu ahli arafat wal muna mam nga xamni am nañu jotama dem ba arafat ma dem ba muna sama bawam jox na fay gu gatchal seen fay jeul nak ndam yi may liggeyal rasulullah muy sama khalima muy sama lay ele bis penci ya man ja'alta qalami li hujja min awli al-am ila dhil hijja tanene lo samay fan ya man ja'alta li kull yawmi fawqa salatin qubilat wa sawm
1: allahu akbar
0: nene lo samay we wali ja'alta fi rabbika kull shahri fawqa ibadati wa rafid dahr
1: allahu akbar
0: neew lo itam sama ben epoch wali ja'alta kull fasrin wa sana fawqa khuyurin madada muhsana ma li kenn fekk ko ci te fekk ko ci kenn
1: te lolu likoy fende sax sina jibi moy señ bi li nga wax sank day melne suñ borom bi mu diglé mu beussal julli ak sama ci ensu sallam day melne kenn ku nek da nga tok fi nga tok manam am ci sa positif bop diko def ngir di dak beug suñ borom subhanahu wa ta'ala waye señ bi day melne moy bu don lañu mëna misal ci gouvernement wala dara day ñe señ bi moy ki ñu investir nak ngir mu taxawé deug deug lañ ci jublu won wa señ bi mom defuko rek ab nawafil comme ñu bari ni ngi ko déggé waye dafa da ko jël def ko liggéeyam xamné ginnaw li dox digg mak boromam amatu yeen yitté jël dundi ak sama
0: ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: sax ya nga wax sank ci ngeen doonu jawtu maraxit bo gisé ni señ bi waxé fa khumtu naziman xépp engagement bo mu ñu nga xamné ak lolu muy wax té bo xolé fam wax ji fam ko yob né la liggéey bi moko fassiy liggéeyal ci julli ak sama ci mom ci lay aggé ci asnal qadim
0: mo tejji yen kawni qadiman asna
1: xam nga lolu
0: ay nak an afuza bil maqari
1: bil maqari al asna kon lolu waral gis nga waxtu bu dugule
0: ay yaatal gim yaatal am ligeyam mo tejji yen kawni qadiman asna wa an afuza bil maqari al asna waye jesu ne mindi yep xamne war na mana jariñ sumo multamisan min maliki ayyan fa biha allati yurid an yahdi neexu ta baña jariñ mu sundu wa ndax lim yoy yek na ni ñariñal mi def yep la
1: c'est ko nako señ ma jaxat nak won fu aw ñariñ nak barke nek dund na fa tay
0: gis nga fi ne bi ko sun borom nam ñe jox liggey bi muy liggey yi wo xamni tag rasulullahi ak diko way
1: lolu
0: ci mom lolu ak walla la ci liggey señ bi ndax ñu bu fekkon da ñew dana tag kat ya boy kat dañ nan tokkat bu bindon la waye mbolam li nit di daj kat ci lo xamni ab liggey liggey physique la señ bi liggey la sun bom gëm ci liggey
1: ci ko ci ko
0: ba nepp nak man ci xalima ji man ci daj
1: allahu akbar
0: mota fi ne sun bom dafa ñongal daj bim yegge ni amul ci kaw suuf leng lu upp deete shuhada wi deete ko de ci xare ta yalla rek tax sun bogam dako soppil daaji mu amé taxway bo
1: taxway bo
0: allah ya man midadiya ja'alta kadimna man ma'ahu qad shahidu fil qudama
1: la ilaha illa ma'u midadi kad bima ishuhada
0: ay deggal na ay salawatom nim tolu mom señ bi dox bu nit di dox ci yalla ba am ngeerumam choona ya ak khalawadi lawazim ya ak daawadi na ci aju lepp señ bi ne sun borom tabal nako ci bir salatu ki amal dos bu di do
1: Allahu akbar
0: is salawati ya ja'alta tawiya anni masira legi da hawi nganna ya sahaba ya yawon jasi ya ak xejja sama tag gi muy tag rasulullah da koy gatcha bihi wa akhjal tasuyu fa wagi ma bima bihi ma to ya sa ku doy ki man la ndax fi ne bu ko de selu deug deug moy li ngay junjou legi ci ni mom da melni sunu borom dafa beug leppam mu don luñu wajal tek ko ci bagam
1: ci ko
0: mu am borom nak bo xamni yitte tax na ci ak
1: ci ko
0: ta lolé di daraaje ji upp ci rasulullah bam indiksé mom sunu tek ci beut sunu borom yëkati ko jox ko
1: wallahi
0: yitte jeeni tollu
1: farlo di tollu ba nopi pestef ba ak yeena ju reej ndax bo xolé limay wax sama maam julli ak sama muhammad sallallahu alayhi wasallam yag na fi way liggey bi ci señ bi def moy li nga xamne mom boko xol nga xamne li l'islam mën ko na ñak waye jaglek señ touba
0: fi ne li lay xamal ni sun bom dako gatandu ci liggey bi bar yi mi jëfëndiko diko jox rasulullah sun bom dak koy may mu jëfëndiko ci bopam
1: Allah
0: ba'ahul badi'u min khayri jamal wasanahu al-quddus an khayri
1: kama
0: ba'anil baqi min al-amradi
1: wa kabba man an kana yaqtirat
0: da ngay deg itam muni malaktu khayral khalqi madhan yabqa khulud fadlihi wa atasqa dafa am luñu tuddé ak jitu tege won ci bagam am ko ko mom ta doxul jëm ca ba doxul bul jëm ca ni ko señ bi bagam bimu feñe jamono jël aw tag momale rasulullah tag wo xamne da fay sax ni ngeen ni rasulullah di saxé malaktu momal na mom lo na khayral khalqi gën gi mindeef madhan tag wo xamni yaqa da fay dess qulu de fadlihi saxo ngene lam nga wa anta sabha mu jël jitu ko tek san lox moy qaddamani llahu ala alquddam bil muntaqal musabbit alaqdam ndax lako jox lolé beutem da ca tege te yittim tolni mu dox jëm ci sun borom yëkëti jox
1: allahu akbar
0: kon moy amdahu li wajhi rabbi alkarim am dakhuhu li wajhi rabbi alkarim bi hawfin sawabuha laysa yag neena harafi yi may tagge rasulullah wu ci ne lam eum ci ay xéeti sékéré eum ko ci xéeti sawab eum ko ci xéeti njariñ eum ko ci xéeti ngeenel kenn mënu ko tegg kenn mënu ko tak itam bi hawfin sawabuha wuhul bi abyatin wuhul bi qasaidin bi hawfin la wax sawabuha laysa yag
1: allahu akbar
0: araf yi rek limu ngeneelam ye kin munu ko tud
1: ken
0: munu ko tud
1: wax ma nak manam bat yak
0: waaw
1: xassu yo rañu ma sha Allah sayna jibril tolay bob mom nek na lo xamni ñu fi yag doxe geej la go xamni wet gu ne mën nga ci xusse ngir tolway yu serigne bi ak liggey bu reey bi nga xamni liggey ne ko ci ma ngi wax sank ne bo xole feñ na ci lu melne xassu jagg maraxi feñ na tamit ci lu melne matin bishri ngay gis ne sa bu inde aya bobu suñu dom di leral taxaway sawat an nabi ginnaw bi mu leralé ne mom mi ngi koy def kem na nam ko ciow sobe mu koy def mok ay malaika diglé nak julit ñepp diko def dañay gis señ bi ni mi amé engagement wu ci melna kuy waxanté borom ci niveau bu kare xani waxtu sa wul da lim duñ ci tek moy labbeker mu sande
0: wa
1: xam kon day melni señ bi day melne waxa joju mom bu ko ñepp taxay jogit day melne mom yitte jim ci am ngir jël wax ji momale ko bopp ba nopi fasiyene jup nak jëm ci lool lool mom benen tollu way la ci nak
0: mom señ bo wone seen bi ci biir wa ni señ bi ci biir waxam nga yek ni yeneem tollu ci wiri waxam ngay deg ni yitem taw da ngay deg mu nan malak tani bashar tani allam tani hawalani atani yoyu ba ci señ bi la ñëkke
1: mo rek ngoy deg
0: a'taytani ala a'taytani mal qalba sa kullama madamina doy baaga ci li ya rabbi
1: fi khurufi
0: fi hawfi hawalani mawlaya malakani dunya wa ukhra samadu yoyu baat ci señ bi nga ko nit ñeeku nit ñeek degi ndax day baat yo xamni xel khalatul won nit dina am ci yalla lu ñu toll
1: wallahi
0: lol nak lako waral la ca feñ bu ca be tege dana yegni yalla na
1: sikko
0: ci jikko ak ci jëf ak ci jaar jaar ak ci meloka dama wax dem rek mané tuwa bi day dañu na xamna señ bay umpulé nako lol tuwa bi umpulé nañ señ ndax buñ ko xamul deug duñ ko wéssalé mbacké bawal
1: sikko
0: lolou moy lan ndek señ bi fu mu tek tankam difa liggéel yalla bala aduna du ko ci loxam lay wuy
1: sikko
0: sédal mbolem dëkk yi ñu yobbu señ bi yépp mu fa doon liggéel yalla bam fay dëkk gan la fa ay bam fay joggé da mu dëkk
1: wallahi
0: sikko non nak day wone ni yitté jim am ci yalla mo ni toll mom digëm ak bokkam ci digëm ak rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ndax musul la genn yi yaari bo dem ba fatti leppum fatti ñeppum ñepp yegni señ bi tayru ko bokkam
1: wallahi
0: du dom du rak du mak ku ko bëgg jot dang koy jotté rasulullah
1: wallahi dem ba nan kasbiya tawhidin
0: wa marhamul nabi
1: alayhi taslima ghafurin
0: dem ba ni sax lolu moy sama ngeneen baaki hasbi moy sama wal itam am diul kenn dima yedd manam bu fekke wiit gi ma wiit ci liggéey rasulullah wolu ma ñepp yedd itam lañ xani moy sax day sama wal motam day sama wal
1: sikku
0: doylo nako itam doylo nako ndax ngeneelal sun bawam la du ko neeku manam
1: ramam nañu ma sha Allah rabbi mom kay nek na domaine bobu yeen bo xamne lu meuna yatt la way ginaa waxtu li ci dess taxuko bari te amul nañ yene itam dikkat ci li nga xamne moy jukki genn khasida waxtaan ci leral tuti ci salawat yi nga xamne lako serigne bi ande jeme ko ci sangam dara sallallahu alaihi wasallam comme niñ ko waxe sank rek serigne bi mom bindi ko tabbe day melne mom digal li mom kisse ko taxa juk jog ci jogen wo xamni mom ndurole wu ko kenn am positif fi ndigali trotter rek bu jefe ko fa jefe ko jefin wo xamne wu kaw ndort lu way bu way nak far sax ci jefe gi nak far muju melne ni am tuddi rendi te judul manam julli ak sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam non wayane amarsana bi an nusalli ala sayyidina muhammadin babu wa non ko waxe nga xamni waxtu waxe leral ni suñu borom kat moy mu digal nangam ji la ngay digam tuba kon day musallima faw day melni day wulbeuti ci tem yeb jeme ko ci li nga xamni manam moy ndigal li nga xamni mom la suñu borom joxe mu melni secret yi ci suñu borom neubu itam laq ko ci day melni serigne bi mo am tawfik ni nga waxe am jagle yi mbolam secret yeb mu fexé wa tecc la ko ci liggey bu sel bob nga xam liggey nak kon seyna jibril bu ñu dikké ci khasside bu melni ala man alayya gën ko min ci suñu muso bëggon nañ nga dikkan ci xamné xeyna dess ci waxtu yi xeyna mën na am lepp du ci xat waye ben présentation bu bref ci khasside gog da khasside bu ñu min la ci rawat na njangum kurel ak njangum yëkëti waye baxna tamit bokk talibé yi xam khasside gi teggin yi ci serigne bi andi ci julli ak sawu man ci yoonte bi alayhi salatu wassalam te ñepp da koy rabalé ak manam tag diko tagalé ci bir julli gi seyna jibril khasside gog
0: khasside ala man alayya tuddu sulumul wusul sana ya ala nabi rasul seigne bi waye ko ci behum taqari fa'ulun fa'ulun fa'ulun khafa jamilul muhayya dakiyul hiya abawul nas li kulli tawih dilay xamal ni li seigne bi wax ni juttu lahu munsu aqaltu bil qilam bima tambale yeg ni amna xel rek ci la jibul rasulullah sama bind
1: wa khada lim la khadmata kullama la
0: da musuma jëmele len kenn kudulo sululay kon dañ ci deg ni ala man gi sédela ci lolum ndax biko serigne bi ci awailul khidma la bok ci tambali ligéy
1: yi mu jëk def
0: ci tudde ko tuu day wa sulumul usul
1: sulumul usul sulumul usul mo fi lan
0: ker keranu ak jokk maam ag ci yalla nga xane fi ne bu fekkon esel lay doon moy agale ni ci yalla
1: maam jumtu kay biñu jaare
0: ngir ak sana ya ala nabi yow sul ci tagu rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam nga seen da wax ni khayru zakhiratin dizi ta'budi motax nabi yel muntaha muhammad sikku ngeen gi denc ci kuy jaam sun bo moy tag yoonte bi sallallahu alaihi wasallam
1: dem ban sahr dal ilahi fi fim tidahi mustafa
0: li annahu
1: madahu ba'da shahada
0: qasida gi wax nañ ni bi ko señ bi bindé am nañu ni soxna je toy la ko jox wax lool wax nañu itam am na ci magni ko xani bi señ bi ne ala man alayya wala susadih lahu kullu an hidayah mudih la ni kon nak mom noppulotul mom ak mu jot da ngay yeketti lu toll non ci alal jox ko serigne bi bolé ci ak almet bu talé moma bu téé mom
1: allahu akbar
0: ndax ko wawlu na li rasulullah at mu jot mom wawlu ko ni
1: allahu akbar ci
0: am na itam lenn ci xew moy wax nañ ni du ko serigne bi bind dafa jano rasulullah
1: sallallahu alaihi
0: wasallam lolu fi egn na ci bi xide gi dañ ci ñew serigne bi tamale ala man alayya wala susadiya lahu kullu amin hidayah dama warlo man tag yonti bi nga xammi war na ci man jebal ko at mu jot ay addi yoy tag yo xammi wala susadiya duma ci yokat mu
1: man la man wax ci ra'yina wala dayya li wajhi llahi daynu sal mustahsanin kull aam
0: way gan façon ligey mun salatan tu hasi salam al ali bi alin wa sahbin wa kull nasiha duk salato ay way salatu la gumay rabbe ki selmal ndax moy tax ligey bi meuna jot
1: ndax sallu alayhi wa sallimu
0: taslima salam al ali yarbi sey bok wa kay ndax am qasida gi fi ne dafa am tag am julli ci yonent bi am ak jant
1: masha Allah
0: ñet yépp nga xamni moy mbindum señ bi dexañ nako ci biir xasse motax bokul ci xasse yim laalat ci duko señ bi ndi laalat duko loolu amna ci mbindum señ bi ci yim binda wax ni udi adimu sanaan ala al mutaja wa sallu alayhi salatu nasu way li doy wa moy do dem ci biir xasse gi da nga fekk juwami ilahi
1: ilahi
0: fasalli ilahi fasalli ba muy juwami yon fekk fa juwami salatan nak
1: salatan
0: ilahi fasalli salatan way bindum señ bi mo doy kima ilahi fasalli bi khayri intiha ala al mustafa dil muhayya sabih dafa tolok salatan ta kuful bala wagada tajewu mun la tashawul salatu gango ilahi fasalli ala man ata muhibban muhabban saburan safu dafa tolok salatan turaqi linayl ula tuqawi al uqulub nit sax
1: manam ci naka
0: fine salatu day ñaan sun bor mu julli ci yonti bi
1: sallallahu
0: alayhi wasallam julli nga xane min nañ ko mi bu señ bi ne salli salatan lañ bañ ba xam señ bi tamla usmaa salli salatan li tuqallid al bushar lolou non la baxo ñaan waye fi ene ilahi fa salli dal ci dag wax ja sunu bo ma ngi lay ñaan nga julli bi xey intiha ta bu nopet
1: ci lu jeex dal
0: ala al mustafa zil muhayya sabih no ci julle gan façon julli nga bëgg ban siixa ngay laaj mu ni salatan takuful bala wa wala julli go xamne da fay fek bala di fek al ak fek al kande yangi dog dig wax ni
1: di
0: parit salatan takul bala wa ta jugul munan la ta shubu musu
1: nga xamne julli gi day jël ñaari beuy da
0: waw julli gu nek jël na ñaari beuy waye señ bi dafa indi suma mo ma noppi indi nim ko bëgg nak mom ma limi ñaan ci julli gu ne man juwami ilahi gu ci nek amna lu ci julli suñu beñ ñaan
1: amna lu ci ñaan
0: do xamne amna benn suñ borom niko julli ci rasulullah waye nak julli go xamne da nga ca
1: fofu da fa selu ni señ bi ñaare comme ci walu wo nga xamni day melni suñ doon wax ci waxin wolof rek day melni liñu tuddé sandwich day melni ginnaw day melni am njaayen bo xamni rek doy misal doy misal day melni am njaayen bo xamni ku bëgg mburu la waye nga bëgg mburu mi nga bëgg ko jox waye nak mom faaw mu nangu mburu ginnaw mburu rek la bëgg mom mburu mom nokko won taxé da nako nam li nga soxlo ay nak muy sogala wi ci aju da ko def ci mi bi mburu
0: ma okay
1: bo defé mom señ bi day melni mom ginnaw xam nañu jullit ci yent bi mom moy li nga xam yalla duko delo faaw da koy nang dama ci na ngok señ bi ci lay profito walé lim yitté wo ci julli gogou yépp rawat na lu ci jëriñ
0: bu dëxëñ ko ci bi dëxëñ ko ci
2: kon da nga gë ci yalla
1: ngir mu agalé xamné ci julli mo tax mu né
2: la
1: kon
2: yoy la nga wax
1: mo tax mu né la kon manam hadza sunnatul musul
2: waw
1: moy yoon wi ñi jaaré ngir ag ci yalla ndax dafa melne ben passeport diplomatique la bo xamni kenn duko vérifier
2: mu sax dédit waw
1: motax li nga bëgg yépp mu démalé dang koy duggal ci bi sax
2: moy xassi dëgg ñi xassi dëgg alaama
1: ko graw
0: moy yegu way bi ci sunu borom waye nak jaay ko ci tag ko day ag
1: te lolou sayyidna jibril jamon dako soxal lol
0: wax
1: ba yeungani waccu way wi señ bi joxe yunus sallallahu alayhi wasallam est ce yeungani manam fam fay yunus sallallahu alayhi wasallam feñon dul fa liggey day melni sax nit ñi lu ko jema sul ci lañ nek
0: waaw
1: lu depp nit ñi ba ñu jappé ko ben way bu fi jaaroon rek joxe na message jeexna waye li yalla def ci mom deug deug ba meuna jariñ rawati na xol wet gi señ bi ndax xam nga tay buñ accé ci ño xamni dañuy dem ba sunu sallam ñu diko jappé ñenn ni di japp ne rek kenn na ci sunu biir japp ne rek mom dañ ko yoonu won rek jeex ñi sax di ci am yeneen tollu way yo xamni sax ni ko tax ba tay ji ku koy magal ñu bëgg la gënë ci diini
0: ag ci duñu wax ab sang sax ha ag ci ñi meetu ñu wax dañ wax gus nañu wax yeen di ab sang
1: ag ci ay jeexitalam sax nit ñi dañ koy soppi diko def yeneen ni bërepp yo xamni ngir bëgg mboram reer fofu la jëm taw ndeke señ bi ndeke suñu borom jagle la musa sallam ko xamni liggey bobu yépp ak barki bobu yépp dana ko téy war ko jamono bu
0: ñëw waaw suñu fumé fumé loolu la lay juñju ni moy ci biir salatu xalaaman gi ndeke bi suñu borom ne julli leen ci yondi bi te selma digal suñu borom la waye am na récompense bu nekk ci biir
1: c'est cool
0: lolu seug bi da ko deg mom motax salatum go dem rek mat gi mi mat day ki man ben dana mat ci salatu mat ci salam mat ci duha
1: ta do won
0: ñaan gi day ñew salatu gi day ñew selmal gi day ñew
1: wallahi
0: way na ci xet julli lu wax ak lu ko mine ci kenn fimne ilahi fasalli ala man ata muhibban muhabban saburan safur sunu borom ma ngi lay ñaan na nga julli ci ko xamni mu ndike sunu borom da ko bëgg lool mu bëgg lu ci mindeef yi nga xamni sunu borom da yeena gëreem waye nak indi nak lan lay ñaan ci bi salatu gi mo nga ci juum benil wayit ba salatan takful bala wa gada tajurumun lan la tashubu musu ilahi fasalli ala man bada taqiyan naqiyan wa isa rajwa ci gan salatu mu ni salatan tawqi li nayl al qada li lay xamal ni sunu baangi dexal lool ci bi
1: Mangay dara deg.
0: Fini bu ilahi fa salli ala man bada taqiya. Ki feñ set lol ci jëm. Ragal yalla lol. Ci ragal ko ki musu ragal. Lay ñaan sun bo nga julli go xamni da nga ci yégué. Li nayli la ula. Ci ka nga xamni dafa yini ag ci kaw bir ya. Tuqawi al uqula. Bi aqdin sahih. Da fay deugal xel ya ci paspas bu deug paspas bu
1: tax ci rorog mo jafé
0: waay ilahi fasalli ala man hada muti'an mutaham waay digel lim ci nas mo salatan to ak di xon toy ni hona wajhu ayana li yashfi
1: yashfi khalbi
0: ci joy mel ko ni ilahi fasalli ala man du'i bi ba'd wa mahill li kulli qabih salatan to rabbil musalli allazi da'a ilayhi lishi
1: julli xamne manam mom non la ko tekki muy juroomi julli yo
0: xamne
1: yu ci nek manam beuyit ndeki day wax sunu subhanahu wa ta'ala mu julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam waye mu indi yent bi aw tag wo xamne day xamne ki mom kenn rek la mom ala wa ata muhi ngoba mom amul ñaarel day xamne kenn rek la waye nak julli goge bala mu ko selmal nak faaw mu duggal ci lan
0: ci ngay ne yow fi ko da nga ñew rek ngir bëgg yënd ak julli ci bi alaman alla ya da ngay jël salatu gi jëlale ñaan ci sa bo jëlé ilahi fasalli bi khayrintaha ala al mustafa sil muhayya sabih jilal al salat takful bala wa gada tajumun la tashum salatu gi daldi ma
1: salatu gi daldi ma
0: masha Allah fofu nak wax nañ ni rasulullah tewna ci kanam
1: alayhi salatu wassalam
0: muni sayyaf tu lisani waxal bi ma an ila al mubtaha min khayr futu ndax amna dig dig ubiku nak tambali nak aw tag nak jamilul muhayya
1: zakiyul hija
0: zakiyul hija mabahun ma'asun li kulli tarikh jamilul muhayya ko rafiq ak kanam la ak teulum mom rasulullah defa fa zakiyul hija ku ñew am xel la mabahun ma'asun ku ñu baxal way muccu kay la ci kep ku ndak sa'imun bi kashfil ku bil ladhi yalusu bihi nit taqaibun moy jambar gi moy leadership ba nga xamni bu nit titone ci ñakay ba ñew yew ci mom doyna ko sekk yew way ay gis nga de man lam yalid nahjuhu yuntasa bi hullin saqilin wa narin lafo kep ko xamni awo ci lafo rasulullah ken mën de nga tabbi safa
1: allahu akbar
0: motax mom señ bi ci bir day wax ni adimum ti dakh li bahrin nada jazilillaha fatana lugu adim sana allazi hat hawasa ya yal kiram fal man ndax fala yan baghi an yafkh dhaki bi mar ajib ndax ay sama ni ko way yow li ngay wax ni lu man tag lu man
1: tag lu man dañ ko laaj ndar ñal tag
0: ko laaj ni ko tag lu man muni famatahun nabiyil karimil ali yakful ana
1: warada
0: wal fudu tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam da fay fekk nit ak ñakare di fecci ni fecci nit ak rafle di fecci nit gatcha
1: allahu akbar
0: waye du ca yam de yusuf fi fa adam ala fi
1: la ilaha illallah
0: xol bi fess del ak lendeum bu nit ki yeta ga rasulullah day dem ma yek ni deñ na deñ na
1: ni dem ba yek ni mom defaro na ay tuddi ak defaro xal
0: bu waye lu sada wa salam tamo waye nak mom mu wax nak mom madahtu nabiy al karim al shaqi wa awjuh bihi dahr an
1: arna ato
0: dik nek ci sante gi yalla hamitu ilahi allazi jarani ila qismati al mutawazi
1: ci may len wax sank rek ci nga xamni mom seigne jame nako ci
0: dik hamitu ilahi hamdiyati bi khaymati ala deng
1: ala ma kon
0: xasi de gi non lako seigne bi tagge da ci tagge rasulullahi woy ko ci julli ci mom ay xejja taggin xeti woyen yo xam seigne belu ci ginaaw muy ci ansis bey ya ti fanu yeug be
1: yit
0: ak juroom ben mo yalla man
1: lay yalla man lay ma sha Allah sayna jibril leral yi amna solo lol te it nima ko waxe won rek feñal nga ci yu bari yo xamni amana sama jang gi da nañ ko jang lu bari way bayu ñu ko won xel moy digeunte beuyit bu ne beuyit bako tontu ci motali gi ci ni nga waxe ci juroom ilahi ak salatam yi nga xamni wa am ñoo leen di motali moy leral yi ama am solo bolé ko ni nga waxe nga xamni sun borom yim gëna bëgg yépp rek señ bi dajal
0: waaw
1: yim gëna bëgg yépp moy julli ak sama ci yunus sallam waye tag yunus sallallahu alayhi wasallam waye ñaan yalla sun borom nga xamni yépp la boole nga xamni dikoy tambalé ci julli ci yunus bi waye comme tudd na turam faaw mu tag ko leral leral ñu xamni moy kan waye nak ci biir julli gogo bala mu ko jéxal ci sermon ga mu dugalale ci ñaan bu am solo go xamni da koy ñaan subhanahu wa ta'ala te kon da ngay mëna am yaqeen ne lepp rek suñu borom nangu nako subhanahu wa ta'ala ngir barke julli ci
0: yéne mangi sax nuyu bala sama xala genn señ modou geylo di jamba jo xamni jamono ji mo ngi bind ab tiere bu doy kiman ci mom ak ande selim bakke xamna bala yag da nga tiere bi da na genn Seigne Modou Geylo di jambar lol nak ci ligueyep Seigne Touba bi di ci abtane fi tam téré bi tam mu jox ci sama diya walu reey jox ci Seigne Amoussa walu reey ma sha
1: Allah
0: xamna bu genné dana gënal leer nang koy nuyu ci ciess ma sha Allah way fini li nga don wax legue rek mo mbinum Seigne Touba limuy jariñe jambi koy jëfëndiko jambi koy jëfëndiko ni mi jariño bar bim koy jëfëndiko gox bi rek gox bi wax mala jang waye jëmmi place bim koy jëfëndiko
1: borom bi mu do am jeex ak ci borom
0: musim ndaxa khalifa Seigne Touba la mbollem secteur yépp dajalo ci jëm ci
1: ciko
0: fum joxagne rek fofa la
1: ciko
0: Seigne Touba
1: bu xam li xew
0: fum joxagne rek ku xam la xew da nga dem jëm
1: ciko
0: ndax keneen mën ta am feneen leneen lu wess fofu am joxagne
1: ciko ciko
0: waye yi lay xasi day Seigne Touba yi nan nga wutal ay bis diko def ci mbollem région yépp ba bam noppé jamm dang gi Sénégal nata nga gu gën musta gis
1: wallahi wallahi ligé bo mi defa ba non won ndéssane
0: wajé dari
1: ci Seigne Khadim
0: wa majmoul way
1: kay jambar
0: wajadali bi kawni dhan nas mi shifa li ya walil ummat
1: khaysu
0: ku shifa la seññu wax
1: khaysu ku shifa
0: fu nu ko ubbi rek xewal doti ko fa
1: ci
0: ci barab bu ma don nak
1: hmm
0: manam xetu nit ku ñewul
1: hmm
0: xetu senegal
1: hmm
0: bu nu xamone
1: hmm
0: mbindum seññu bi limi def ci ñom
1: allah
0: ku meuna fete dan nañ koy wetteliko
1: sukku
0: mam da leena jik ñom da leena jik ñepp ngi ci am wal nak waye xet nit ko ñu sama bob defal lan leen ci xaar
1: ci sun bob jagnel ñu ci gëna jégué
0: ndax señ bi dañ ko gëna jégué ñoo
1: gëna jégué gëna yaay
0: balab bi mu ko gën defitam muy rew mi sun bob defal ci xaar señ bi imani yaqulu li manafi'al buldan
1: la ilaha illallah
0: oh qatibi la asan min al abdan
1: al abdan
0: mbolem jagn yi ngay deg ci rew mi sun bob ban mako ñod di indil mako fi sama ci sama khassidi lay jare lol
1: iza katabtu
0: ah
1: aw kharaqtu kharfa khosturidan tugudahu
0: zakal harfa mo ngi mbolem jeegi ni aduna bepp bis dina ñew mu dajalo ci rew mi te sama khassidi yi koy jeli ji
1: allahu akbar
0: te ñam ko jele du yegni jele nako ci ñom khatimi la atani abdan am violence
1: do am ben violence
0: te lolou boko ne sendu tay lolou ngi dox nit ñang ci tegg bet ni
1: bu baax baax bu baax baax baax
0: sa boko jangé ci kanam ko xamné dafa am dimbalal sun borom day mel lu mu déggon la
1: day mel lu mu fatte def
0: day mel lu
1: lool mom sax benen émission la ko da dugg fo xamné
0: wa
1: les philosophes étudé réminiscence manam do wara wa ni ko sun borom ñindé ci ruxam gu sel nga nga xamné xamul na lepp waye nak duñu jëlé do marama duñu jëlé yaram duggal ci la fatte am waye borom ñi nga xam ci ni am nañu téxé am nga gis né sa sum bax ñëw dañuy fataliko ñi fatali lolou sax mom tam bi at la bo xam xey di nak yeneen jotaay yo
0: xam
1: dinañ gëna xoos dem ci walu wawu kon xeyna mu melne li ñu teerele won ci waxtu daanaka matna na ñu bayile rek nga dewal kaddu yu mujju yi ci manam waxtaan yi nga xamne ton nañ ko def ci dewal salawat bu ko defé ñu tagoto ba benn inshallah
0: okay seen lam ñoo ngi santat bax rek serigne bi ñu mako wax di jéggal walu ñepp nak yaw di jëm sokk me rek
1: inshallah
0: dañ ki waan ay no ngi sante yalla bu baax rek di gëna ngoy ci serigne bi nak ginaaw biñ sun boom dimbalé ci mom ndax lima du deñ diko wax rek limu wax ni wa qahiru fa ibadihi lam sun boom jox kon mbokk gi nu bok ci mom lu ko neex la mo no tan ci biiru tanam ni antum khiyarun min khiyarin yeen ay tanen ngi ci biiru tanam da ginaaw bi rasulullahi tanne banu ko tan da japp ni day tan feneen mu ñew tan bi tan rasulullahi
1: sallallahu alaihi
0: wasallam motax lu aduna yengu itam ni ngi koy waxe xeyna am na ño xamni kérok ñu gëne déggé lu safanu ta jëm ci mom kégg lan yo deug na yok seeni pass pass ci mom ndax kala wala yudannisul mutahara khawla zawid danasi ma tatahara kiyenu aw sobe mom munuko toji lul kaw kon lolou xeyna jamono poje wona jamono lol amna itam ndaw ño xamne itam yisa mu metti len lol waye nonu xamne mu sunu bawam teggiwul bopam teggiwul ci bopam teggiwuko ci rasulullah ko teggi ci tuwa
1: teggu
0: wa in yakadul ladina kafaru la yuzukun kabsahum lama samay diko yakul innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin dem ba dan forcer ay sahaba ñu saga rasulullah amaru bin yasir kon lu meuna xew ci ginaaw lol daw ci dal ci kaw señ ba rek lu mu donale ci rasulullah ndax ku donu zahir wala donu batin zahir wala ma taxaw am batin non la señ bi donne rasulullah ci leppam waye nak set lol mom señ bi setine wo xamni na rasulullah mel la melone rek ndax hind mi nga xamni dagna bi baye tax rasulullah Cheikh ja reswa guiné wat ko mu ci dagat ja ak mu jakkalo rasulullah diko meuna jigal wax xima hindu fayon niko jamal ma
1: hamza
0: ciow biko bilal ni nan dem ci rasulullah dañ ko duma dem mun ko lutax do dem mun ko xana gisu ni ma def baye mu tax bobu duko beggon lol waye teewul nak bimu dikke rasulullah diko jigal motax bimu genn dafa wax ni yow sama xey bi de ci la ray ki gëna bax ci nit ni waye dana fayu ko bis ci la ray wat muzaylimatul kazab dal ne bi ta bi ka khatalta khayru nazi hamza bi nga xatal bu sawer nazi musailima ta rasulullahi da ko meuna jegal seigne biet non la mel waye meuna wax len itam isa nga dem ba sa xel delusi te bayina waye su boba itam bo tabe ci biram sa yi ci tolok ak yitey jeng beug mo melni musu ko wax daga lu ñaaw te itam nonu sax la yaga moy di yeb fi ni ke geul nonu seigne tabe di ko touba gi day melni musu wax seigne tabe ka du
1: ñaaw waaw
0: ndax seigne bi fofu la ko ñuko xam fete moy dalayul ci nit ñi rek li ben way law ku shifalil ghata wa masdatu yaqina bundu buñju won itam secret yi duma doli ko yak ci tuwa ndax lama japp ci mom japp nako xamna ni kenn du mom ci bogam xamna ni kenn du mom ci rasulullah xamna ni kenn du mom ci yari mbine fi xamna ni kenn du mom fi ci aduna kenn dom ci allah alallazi akamani bi kawni ujubatan minhu li kullil kawni xamna itam moy tawtefu moy mu'jizatu mbolem ak wan yeb kon lolu moy tax waga ci yaqindu jitam lu meuna wax am way fiew kon lolu ñu ci baylo xel mbindef yeb mourid yeb rawatina di sante yalla bu baax di gëna ndokel seigne abou samad ci liggey bi nga xamni mu ngi liggel seigne touba tay dolle ñaan sun bogam yagal ko dolu ko wëral dolu ko taxaw ci liggey bi mi liggel seigne touba seigne lamine ñoo ngi sante bu baax baax baax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jere jeuf seyna djidullo waxtan wi amatina solo lol waye rawatina manam bataxal bi nga mujjé joxé ta jox ko ndaw ñi raw ci no mbokk salib yi nga xamni dañuy dund sëriñ bi lég lég ñuy jankonté ak yu bari ci raw ci réseaux sociaux yi nga xamni jamono bi da yombal joko bi ak mëna am jotuk mëna wax way li nga wax rek sëriñ bi mom
0: bobu nak ñi ko dund mom xamna dañ ma ngi tu way da ci lancer walé ben message ci état bi nga xamni ñoo fi nekkal réew mi te ñepp am ci ñom yaakar ñu bayyi xel kilifa diine yi bayyi xel pass pass bi ñu am ci ñoom bayyi xel fiñ toll nit ñi ndax kat ñoom ñi nga xamne bën teulé yagagul ñoom ñi fi nek ak ña fi nekkon musseefu la deg rek kenn ku wéccok ñoom genn kaddu bu ñaw amaan ñett fan sa kër dañ lay dal di jël ci kon nak protéger bobu ñu protéger seen bop nan xamne kilifa diine yi ci gëna yaay ndax ñu leen ëpp ndjal ci réew ñoom ak li ñey bax bax lol nak ñom ñoo ci fi kilifa diine yi ndax du luñ leen di ñaan way ñom xam nañ ko ta xam ngeen ni rasulullah sax bi ne ko al ihr abta dafa met ci mom da met ci xolam aw xass mom ku ko tek dana met ci yow bu metti wul ci yow metti ci sax njabot bu metti wul sax njabot metti ci sa waat ak
1: say sopp
0: te yisaanu deg yisaanu gis ko xam ni dana yëkëti kaddu bu ñaaw jëmele ko sun kilifa yi di dund sax jëmele ko kilifa yi fi bayiko muy kaddu yi ñaaw te bu noppi dañuy gis mu nekk saliman khaliman daga du ko jot te itam du fete fenn yisa sax am mouride ci dox ñi jibbal ko yoon way di yeen say du mujj fet kon nak lolé ñom état bi nañ ci dolé bayyi wat xel kilifa diiné yi ta xamni buñu leen ko waxal itam dañ leen ko fuglo ngi samé leen ko seen digënté ak ñom way lu leen naqalé ok ma fa
1: jere jëf amna solo lol sam sam réew mu da ci bok état bi bok na ci responsabilité mo wara sam réew mi sam kaara ngi réew mi té lol da ci bok lepp lu mëna yé fitna lepp lu mëna andi ay jafé jafé manam ñu fekk ko ñeuk loolu di am te bo xolé tay bay ne dëkk yo xamni ci afek manam jafé jafé bari na fa lool jamm teena fa tic te dara waralu ko dirul yu melni
0: waaw
1: fekk aw askan nga ngañ leen ba ngañ seen kilifa nga la nga fekk am mbolo mu amu pass pass bu deugar nga ñew doya dal leen jeen wax kaddu yu ñaaw bu ñu révolté wa dal ci sa kaw kën tuttu ko mëna li jënti kon non wax nga wax di am solo bokku tak dara nak sëriñ ci taxaway bu am solo bi nga xamni taxaw nañ ko réew mi ci fann yu bare bare bare yu ñu mënu la lim nga xamni ci walu zahir rek dañu amé ndariñ ci réew mi ci waxtu bu jafé jafé amé ñom la ñëpp yaakar ngir jamm mëna déllu ci waxtu wu bekkor amé ñom lañu yaakar ngir ñu ñaan mu wadé ci tayit ba ci walu yëngu aduna yi sax liñ ci bekk ci bërepp yu liggéey kay ndaw ñi kenn xamul nu mu tollu té wëliss na ñu ci am ñu ci am romba dendando ci bir réew mi té lu ñëpp xam la ñëpp tek seen bëtt la kon ni nga waxé rek am nañu taxawayu waggar leen protéger leen fonk leen bu baaxa baaxa baaxa baax ndax suma ko waxé ñom ñoy champion yi réew kon ñoo dañu na wara fonk bu baaxa baax ba xamé leen rañé leen xam waccu way yi ñu wara amé ñu waccé leen fa inshallah rabbi lool mo mixal bu leer la bo xamné ni nga waxé ñu ngi ñaan nguur gi fi nek jël ci matukaay yu mat sekk ndax bu ko gëntilu bopam rek bis bu ab community jogé ba ko walijenti man na uppi loxo man na ag fo xamni kenn yakaruko won te kenn ñaanuko won kon ñu ngi santat bu baaxa baax rek mbolam telespectateur Asamodie TV ci ak Asamodie FM ci tewlu yi nga xam doon nañu ko bayyi xel di sant bu baaxa baax ni nga waxe kilifa gu baax gi nga xamne mo ñu daglal jotaay bi ci am sam serigne soin bu ñaan suñu borom doli ko katan ak wër ak yene yi nga xamne amna ko liggéey serigne bi yépp rek mu def ci lo kara ñottu ñu anduko ak mom di sant mbolam réalisateur yi ak cameraman yi ñekkon ci xarala yi ngir jappandal ñu jotaay bi ba ñu mën ko amé ñu mucc ay santat ci daj bi baaxa baaxa baax ci jappandi gi bayiko fa sori ñew fi rek ngir liggéey bi waye indi fi waxtaan bu am am solo rawat na leral yu am solo yi nga xam def nako ci diwanu salawat leral tamit digënté serigne bi sallallahu alayhi wasallam liggéey serigne bi ak yunus sallallahu alayhi wasallam liggéey bi nga xam ne doxona seen digënté jëm ci walum tag ak walum jundi.

Gidelim yarın gidelim diyorlar tarda diyamayın.

نبهتني كم في عشاكر عليم باهن إلي أنك ما خالف بعلوم

يا الرحمن يا العدا والمرادا في كل شهر وجعل شهورا لعباد